0: the governor ang nag-appeal before the PRO6 to reinstate Rasalan. Siya na niya masaligan, kuya, sa Rasalan. May salig, kuya, kay Rasalan. Please, Rasalan was brought back as IPPO director. In this very case, amo nang hambal naton nga makasympathize kag makaempathize si Colonel Rasalan sa sitwasyon ni Major Brian Alamo, because siya ang nakagi sa amo nang sitwasyon before nga ginbutong o galing kay binutong balik ka gobernador. Kay makatuga ini conflict if in case mo, ha, between the LGU, public officials, and the police. Anong conflict? Tikonway salig man lang ikaw nga mayor, sa imo sini nga chief of police, what for? Debla? Because ang police, ang mayor somehow, may arasang puder over the police sa employment and deployment eh. Debla? Especially on deployment. Kay ang mayor, may yaman ko galingon nga intel, kag priority. He can always request the police and direct the police, please deploy dito, kay importante ni upon deliberations namon sa amon ni we have this concern and we need police visibility there. Hindi ka magpating ikaw chief of police. Debla? That's a valid concern. So amoy na man, ang importante dera is collaboration kag ang healthy relationship nga may salig ang isa kag isa. Ang chief of police sa mayorya, why sa may memo, bisan why sa dasalig, elected by the people niyang mayor mo. Ha? Kag ang mayor, mas importante nga may salig siya sa hepe. Kaya karon kung why sa salig, ha? In short, as always, i-bypass na dang chief of police. Mambal nga why ko na salig. Debla? So sa mga kaso, pariyo sini, si Major Brian Alamo, sinaligan. Number one, sinaligan sa ni Colonel Rasalan niya, ikaw to. Brian, oh, ikaw to. Tiko niya nagdakog-dakog may ang pobre mambal nga, okay sir. Ha? Thank you sir. Tipong ko sa to sa Pavia Municipal Police Station, all of a sudden gina-leave siya. Kay kuno nakitaan nga sa pag-audit sa iya service record, sa pag-account sa iya service record, nag-serve sa more than 8 years as chief of police. So under the rules, dapat i-relieve siya pabalik sa Iloilo Police Provincial Office. Daw hindi naton matulon kon ako, kita ya papanilago na hindi kita do hindi naton matulon abi i-account ang tanan niya mga chiefs of police abi sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo katropang Alex, ha, i-account naton tinga nga si Colonel Solis gin relieve dayon sa Otonhaw buta malon sini nga iya sini nga service record nga siling tatlo lang kabulan, apat kabulan. Ha? Anong lang kabulan ang iya sining availability as chief of police? Nga pwede sa katungtong dara. We do understand the processes. Sa promotion process, kinahanglan mo manginhepe para madasig imo promotion. Diba? Kinahanglan mo mangin regional director before ikaw mangin directorial staff dito iya sa Campo Crami. Kinahanglan mo mangin regional director. Bisan isa lang na kabulan. Ha? In this case, ladies and gentlemen, problema sini kung hindi mo ng rason para sa kay Police Major Brian Alamo. Kay diri sa probinsya sa Iloilo, mawad-an kita base sa mga opisyal nga qualified to the position as chief of police. Kay kada banwa ka classifications, may ara sang rank requirement ang police. Ha? Pariyos abis ang Pasig City, that's why hindi dapat magnubo dara sa Colonel ang hepe, because Pasig City is a component city, syudad na. You see? Tamo ang nagapungko da, dapat Colonel, ang mga hindi Colonel, ano, OIC. Diba? Kakadamo kita sa mga hindi qualified siguro, ha, munang pamangkot na to sa accounting, kaway si Major Alamo sa ano eh, papel sa accounting. Basi damo kita hepe, nga hindi sila qualified as per the rank na ginawayata nila to handle sang position. Kay let's say for example, ang requirement dira karon is police major sa isa kabanwa. Ginbutangan mo kapitan, OIC as always, because why ka nabutungon nga opisyal? ti pamutungon mo pagid kang ibutang to sa provincial police office. Gadi rin umog na to mga opisyal sa police provincial office. Ha? We have some informations also. Nga ganda rin umog na sila to. Galibog ang ulo nila. Din tani ipamutang sila niya. Ang tanan ng opisyal sila niya dari ginahaboy sa IPPO. That's why we need to account. Bika turupan tibor, check bida karon. Ang hierarkiya da sa Iloilo Police Provincial Office and the police colonels, police majors in rank nga rada sa Iloilo Police Provincial Office. Kadamo-damo na sila, gadrinumog na sila mo. Ang iban gani sila niya, masulod ko di sila niya, daw ay naman ko pulungkuhan ganing pungkuhan mo. Daw ay naman ko kwartong sudlan siya ng drako mo opisina. Sa Iloilo Police Provincial Office. So these people, kung nakakuha na na sila experience, kag nakakuha na na sila sa ginatawag sining ranggo, they're supposed to be, ang police, dapat nga ti magpanumdom para mapuslan pagid ini sila. Di ba? Okay. In this case with Police Major Brian Alamo, he was designated after 4 days relieved. Why? Mislook? Buta malo sini natapungawan? In short sini, why sila kay balo? All of a sudden, water tastes like wine para kay Alamo? Ha? Nga na mo karan, wala ko nagulik ang tuig sini sa serbisyo. Chief of Police. Kaya nakagi ni siya dito sa ano mo, Kulasantique. Kag nakagi sa Spototan. Pero Colonel Solis! Colonel, ito na niya. Ha? Total, miguhay man ta. Hindi ko noo. May nasuya ko noo eh. Ha? Ang nasuya sa kay Major Brian Alamo ko noo. Ha? Do maalala po ko nung butonis ko nung uniform mo. Tood na Colonel Solis. Hindi ah. Ha? Naintindihan ta mga katulad sini, ladies and gentlemen. Kay kun kay rasalan lang ni desisyon, ginbutang yan na dara si Alamo. Pero we do understand, hindi lang ni kay rasalan desisyon ang pag-relieve sa iya, but somebody else higher than rasalan. Nga kung hindi magpati sa rasalan, na hindi ka magpati ha. Karon tapok ta to sa Sambuanga Sibugay. Sila yan o pag gusto mo? Ha? Kontraan mo pag ikaw? Karon ibutang ta to sila niya sa hulo-sulo. You see, ladies and gentlemen, amo na nga ton sininga analogy sa sitwasyon. Sinaligan na siya, ginrelieve pa dayon. Tani ko nagtinerm lang na tagaan mong kabulan, nagtinerm abitag isa katuig, ninchin na ton kayang tour of duty of the chiefs of police is only 2 years. Tinga si Mayor Iko Kalboto, Kapilaya, Hinawiran, tos Giron, antes marilibaw. Ha? Skalinog? Ladies and gentlemen, di ba? Ti nga, makapila man ka tuig to ang hepes ang una to sa Lambunao ngay nawiran ni Mayor Rinor Gonzales to kaduha sa magbalik-balik to. Di na, okay lang how? Ha? And there are several other chiefs of police. Ngagin sa ilo na nag-serve more than 6 years. That's why, ladies and gentlemen, sa mga katulad sini, hindi lang ni simple mislook. Ha? Nagapati kita, ladies and gentlemen, nga may ara gidiya sang tao sa likod sini, nga daw mabugto ang tahi sang iya uniforme, rason nga gin-relieve dayon si Alamo dira sa iya positions pavia. Ang acceptance of the local government unit is of no question. Gwa na niya sa equation. Tamo inawiran sa ni Gorseta. Hambal ni Mayor Gorseta. I-reinstate yun di siya. In short, sa LGU, nga may impluensya, wala kontra sa kay Alamo. Diin ang may problema, si Alamo sa opisyal niya. Sa kay Rasalan, do hindi guro sinaligan sa Rasalan eh, as provincial director. Maybe somebody higher than Rasalan. Do our logic sounds good? Daw may logic man ang aton sining assessment sa natabo sa kay Police Major Brian Alamo. Now, anong significance? Ang significance sini, ladies and gentlemen, is hindi ini manami kag hindi ini mayad. Because kung amo ni magkinabo, granting for the sake of discussion, nga may tawo iya gabuterhi ng tahi sa iya uniforme, nga gusto, hindi gusto nga papungkunin sa opisyal sa posisyon, you are more than ha, politicians, mamulitika. Ha? And kung mag-amon ng sitwasyon, vested interest ang nagapangibabaw. Ha? Vested interest ang nagapangibabaw. Hindi ang interest sa kung ano, kag paano mapaayo ang serbisyo sang police as an organization. Ha? Ladies and gentlemen, and that's our take pertaining diri. Why taga siling niya nga, ha? Si Brian, alam mo, Major, alam mo, mayad gida? Ugaling, kahit sa rason ninyo, why nyo ginbutang da nga, ay, siling niya, bulay-og niya si, ano, I'm sorry, ha, Major, alam mo. That's our exaggeration of the thing, mala, para mintindihan tagin. Niya, bulay-og niya sa alam mo. Ha? Ginago niya yung ubra na alam mo. Tamo na i-relieve namon. Wala, eh. Buta mo sin, it was not stated, eh. Nga, he performed below par. That is not fit to become chief of police because of this, because of that. Wala. Gindayaw niyo pagani. Diba? In short, sin, ladies and gentlemen, gindayaw ninyo pagkatapos i-relieve niyo dayon. Diba? Mayad lang kung wala sang history nga may iba nga chief of police nga hinawiran sa mayor nga ginpatener ninyo more than 2 years nga tour of duty niya sa isa ka police station. Ang iban gani, ginrelieve nyo lang sa isa ka bulan kag ibalik man dayon. Diba? Case, very example nga case, Kalinog. Kapila, dira magbalik si police major Miles Giron. Diba? Nigo tama na. Why man ta kontra yung polis? Polis lang ka kontra sa aton? Oo. Ladies and gentlemen, that's why it's very, very sad. Kahit hindi ayan nga bangod, hindi may bago kita subong nga RD. Pero ito yung mga chiefs of police yun is that at the discretion of the PD. Pero may ara sang say pwede ini manalify sang RD and the directorial staff. Kaya ti aprubahan pa na sa RD. Ti karon kon may ara man to gabuterhi karon uniform naghambal nga. RD. Eh. Di ko gusto yung pagmumukha ni Alamo diyan sa Pavia. Alisin natin niya diyan. Ha? You see? Ladies and gentlemen, basi may ara. Ang pamangkot man lang taway taga ko sar ha. We're just asking, ha? Pero mismo si Colonel Rasalan sinega katululoy is ni. We do understand your position, Colonel Rasalan. Especially Colonel Solis. Hindi nyo paglansang sa crosses, Colonel Solis. Ha? Spokesperson na siya. Gusto yaman ay pabutsyag, balatsyago niya, pero hindi pwede. Ha? May yaman na yung sentimiento mo. Ang kada polis, may ara man na yan. Galing kayo nila nila na ma-verbalize. Kaya nga, they have that also echoed sa ila sa polis mo. Obey before you complain nila. And, sometimes kung sa military training pa, what you see, what you hear, leave it here. Just do your job assigned to you. Why man reklamo siya, alam mo? Naghalin man lang. Diba? Ang nagreklamo ang mayor, ti pinahalin nyo. Why ka mo respetasyon di sa Banuaca, Pavia. Pero, given nga ang Pavia with Mayor Luigi Grosseta, ti ang congressman, na pakaisaya man lang, mabalaan gid na kon sino ay han ining tawo gabuterhi uniform niya nga hindi gusto magpungko si Major Brian Alamo des Pavia mo. Abi abi, Major Brian Alamo tike abi kami may natapakan ka bulang haw. Basi may natapakan ka kaliyo ay man. May nasuya si mo ay man because we do believe this is already beyond local officials. Why diriya labot ang local officials si Mayor? Ha? Sa Pavia, wala ni siya labot. Kaya hawiran niya pagkagani. Laban-laban problema mo, ara mismo sa polis. Kung hindi, da sa... and I don't believe nga ara da sa province ang imo problema. Problema mo, laban-laban, ara sa kampo. Kaya sinaligan ka sa probinsya, sinaligan ka sa provincial director mo. Ginrelieve ya ka nga, ha? Ha? Ti laban-laban, basi may pressure, ara da sa kampo na galing. Te, ang opisyal sa kampo nga mga pwede makahutek na sa regional director, kag pwede ka decision, sino? Si RD. Diba? Si RD, si Police Brigadier General Tuanio, ang Deputy Regional Director for Administration, Deputy Regional Director for Operations. Sino ganis operations? Subong si kagi provincial director bla, ha? Guerrero, Colonel Guerrero, manog General Guerrero, deputy provincial director for intelligence, de bla, deputy, deputy provincial, deputy regional director for intelligence, hasta na sa R7 mo, ha? Pito na ka mga directorial staffs, tiyamo ni sila eh, walo pati ka regional director. May ara ay han, hindi gusto magpungko si Alamo, daras chief of police sa Pavias, walo na mga opisyal, directorial staff and the regional director. Kiti subject sa review nila na kagar reconsideration mo. Ha? And, hindi ka reconsideration, consideration. They can nullify and they can as always say, hindi kami na gusto. Dala? Amo niya ang upod sa ginatawag posisyon. Ang ginatawag katropang Alex nga, puder. It's already 8:17 sa ato sarang pagparagad. Kainit sang isyo agapa, no? Daw, katulad sang kainit sang kape nga ginatimplan katropang Alex eh. Sanson Gold Coffee Mix. Ano lang akon katropang Alex ah? Sanson Plus Coffee Mix. Hindi ko anay mga pe nga may caffeine ah. Ha, dari ko anay sa soya powder, malunggay powder lang yan kagano. Ha? Mangustin powder, ano yung mo? Santon Gold Coffee Mix. Gusto mo ginamit kutis mo, ha? May collagen kaglutathione, magluwas yan natin. May mangustin ng palaya, malunggay, garlic, spirulina pa. Available ining Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Sasukin nyo mabutika kag pharmacy, kag sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Sa Tropa Mario, may ano ka da? Premium D3 Coffee Mix sa Tropa Mario. Mga pita na yan. Ha? Hindi ka man niya magtambok kay nga ang sugar isa sa nagpatambok kag carbohydrates mo. Kag lack of exercise bala. Ti ang sweeteners ang premium D3 Coffee Mix niya, stevia. Diba? Dol, hindi na magbutirhi ang uniform mo, dol. Ha? Nang daw magisip lang tahi ya kag daw madagdag na pati ya sininga butunis, bala. Ha? Hindi niya magisip. Debla, tanawablas katrupang Ira, katrupang Bea. Oo, kay gapangapis ang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Bal nila, gapula-pula, permi ang guya, kag lips. Ang lips ni dala niya kung saka lipstick. Debla, oo, pero dapat Santon Gold Coffee Mix. Good morning, Gid, sa ato sa rin mga nag-upod sa ato sa rin pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Sa mga listeners gin naton, mga maukod yung matagpalamati, joining us right now, isa-isahon tabi, good morning sa kay Alice Babaw, Pisantas Babaw, sa kay Ma'am Lucille Capio. Ma'am, good morning, how are you? Ha? Kamusta na dara sa Hong Kong? Ay ka na hidlaw dari sa Leon? Oh. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso dara sa Taiwan, good morning, Gid. Sa kay Angelo de Monteverde, sa kay Paterno si Tarpac Libar III, good morning, Gid. Sa kay Katrupa Yoselda, kay Katrupa Romel, good morning and God bless, salamat. Kay Randy Lusada, Rans, kamusta dras Lambunaw? Ha? Sino ganitong chief of police sa Lambunaw ang kaduhaman sa magbalik to, Katrupang Alex, ganiya? Ha? If there's a will, there's a way. Diba? Botan balon sini kung gusto mo, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Siya, good morning, gidambal ni Randy Lusada. Sa pamilya Lusada sa San Gregorio, Lambunaw, kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunaw, kag sa Tupad Balay na muna, kay Jose Nono Loreno, good morning. Sa kay Kagawad Marvin ni Jel Hamura Mortel, niya good morning, Atropen Yosil. Ga-hide and seek ang presyo sang gasolina. Ga-ilog man siguro kay Senator Bato nga nag-hide and seek man ay. Ay, ambot lang. Madakpan si Bato. Ay, ni magnubo presyo gatong niya. Bisan 50 pa ka Bato. Kag 100 ka Bato. Guro madakpan ni magnubo presyo gatong ni sa atong Pilipinas. Ha? Base kon mataas pa, Ged. Ha? Kay mambal nga natawahay naman subong siling niya. Patasan tati, ano ko ramihimo nyo kay Miss Puder? Doon mo man natabo na guro sa kaya, no? Kay alam mo da sa, ano, sa Pavia. Kay Ma'am Idna Puray, good morning, Gid. Kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kay Ma'am Hermite, kamusta ang Hong Kong, Ma'am? How are you? Kay Pipay Cordero, bo, long time no see, long time no hear ba? How are you? Da nawili kay mo, de ka, vlog, subong sa Taiwan now. Siya, good morning, Gid, ha? Philippines, kamusta na ikaw? Mary Glenn Cordero Tikson, Regards kay Yado Alex Marcelino Saspa. Ari pa man siya gihapon na. Why pa matubuan buhok? Ha? Ano pa man siya gihapon? Lapsag ang ulo. Lapsag ang ulo. Kita niyo lapsag kung mabunagoy buhok mo. Sakay ambal ni Pipay Cordero. Hello, Miga Hermiti. Yeah, good morning. Sakay Ria Lial. Ray, good morning. How are you? Ha? Kag sa pamilya Lial, manda sa Niway. And sa Fuerza Azul Team. May grand reunion galida July 4, no? Ang Niway National Comprehensive High School. Halin sa Niway Vocational School. Pagkato sa Don Tiburcio Lutero National High School. Ano pa yung ngalan? Na basta high school, ah. Good morning ida sa tanan nga miyembro sa Fuerza Azul Team. Sakay Press po Potoliesa da kay architect po Potoliesa. Press, good morning. Sakay manager da, good morning sa pamilya si Balios da. Sakay Ma'am Deli si Balios da, good morning gid. Ha? Sakay Migo Kirk, good morning. Ha? And also sa pamilya Katedral, good morning dara sa Niway. And the rest of the members of the Fuerza Azul Team. Sakay Glenn Amoroso, good morning Glenn. Sakay Rinaldo Abeto, siling niya, sir, good morning. Hello, Katropan Josil, happy Friday. Good morning, God bless your family circle, keep safe always, salamat. Sakay RV Chris Caceres, niya, good morning, Katropan Josil. Bisan manubo lang ang rangko sang chief of polista, kung ang importante, manami ang performance, amo gud na niya. Why niya palaba-laba kag padako-dako, depende niya sa performance. Naglain naman istorya, takaroon dito, ano eh, karoon turbo mo. Hindi ah. Bisan din ka magkanto. Debla, tanawan nyo ba basketball player, bala si Rose. Undefeated karon ang Region 6 ha? Sa basketball, sa high school, sa secondary boys. Undefeated. Isa drasang pamato sang high school boys, si Rose. Tipila malan ang height niya. Why gari na guro? 5'6", 5'7". Why gani guro? Basi mga 5'5 lang na, 5'4". Prokita yung maghampang si Rose. He can lift a team. Ha? Para magdaog. That's why nga ti, grabe karon ng scouting to, bati na kita circulo sa mga coaches bla, ginistory hanay. Hambal niya, grabe siya niya sa Iloilo to. Gina-scout na. Niya, grabe pag itong isasaling niya dito sa Davao, gina-scout na. Pagkatapos niya, grabe pag itong isa sa NIR, gina-scout man. Diwain niya sa padako-dako, RV. Diwain Why niya sa palaba-laba, resistensya. Depende niya sa performance. It's already 8:24 in the morning sa ato sa inyong pagpalagad. Time check na dulong sa inyo sang play time. Play and win sa play time. Mabalik kita sa dugang sa inyong mabalita kag informasyon. Dari sa ato sa inyong pagpalagad, please stand by. It's already 8:25 in the morning.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: XFM.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
9: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
15: Palakasin ang ating immune system araw-araw! Magsaan Tone Flask Gold! May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Flask Gold? Mas pinalakas! Mas pinatindi! Dahil extracted na ang pagkagawa! Saan Tone Flask Gold? Mambibili sa inyong mga suking butika!
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
20: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
22: With McSavers Sulit.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
23: Sa McSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSavers Sulit Busog Meals.
24: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
25: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
24: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
26: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
27: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
28: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
29: Kung mamati ka sa XFM.
30: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
29: Kung mamati ka sa XFM.
30: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! kayo? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
0: Yeehaw!
1: XFM.
3: Patropa mo!
0: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal

0: soap with Glowtek Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: Symptoms persist. Sa doctor. Pagpili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Makalage na ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.45. Padayon kita sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Mabid Napuray, kay Ma'am Lucille Capio. Sa linya, okay lang ko, sir. Hidlaugid ko mag-poli sa Leon, kag excited to see you. All XFM staff, UX na lang. See you all soon. Ah, manong pauli si Ma'am Lucille Capio. Bullseye! Mahinga agaw kagidya ka last harvest sang paho sa Leon, ha? Kaya mo na nagkumpitinsya kung anong kapaho ka Gimaras mo ang paho kung anong ka Leon, bla? Sa kay Ma'am Hermites niya summer na dari sa Hong Kong, mainit na katropan Josil. Ha? Summer dito, katropan Alex. Huwag ka katilaw ka lagaw sa Hong Kong na summer, no? Raming-raming to ya pag agtotatoy. Sa kay Randy Ran Santisas, good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, dari kita na sa national, salutan tani sang nagakinabo subong. May mga senador karon nga nakabatsyag sang pressure sa ila sa inyong mga constituents. Angot sa natabo ining pag-walk out sang 11 senators belonging to the minority group. The group of Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Win Gatsalian, Senator Rafi Kag Erwin Tulfo, Senator Migs Zubiri, iban pagit nga mga senador sini, ngara kaliado sa minoriya. Nag-walk out sila because that was a strategy. Taktika nila to yay. Really, it came out sa mga interviews. Sa kay Senator Erwin Tulfo, sa kay Senator Ping Lacson, sila sa nga mga interview sa media before the bar of public opinion, ginako nila nga taktika nila to. That's why nga ang siling, you have the majority but we have the rules. So ini mga abyan, nagapakita nga ang mga pagpahayag nga ini kag ang mga rason sa mga senador nga nag-walk out should be raised before the plenary. Amo nang aton sining nga ginamuno permi. Dapat kuntani ining inasabat nyo sa media and sa mga vloggers nyo, dapat kuntani didto nyo na gin-argue sa plenary. Tinga malagyo kamo dito sa plenary. Pagkatapos sala kakakak kaghalaya ka panukturuok ya kundi indira nga venue. The proper venue para sa debate katulad sini. And pag-raise sang mga points kag sa pag-ask questions for clarifications and to engage in a debate to come up with a better idea or solution to a problem if there's any ara kontani plenary because they are supposed to be senators. Tinalagyo sila sa debate plenary pagkatapos dito sila kundi into sagi ka kay balo ka mo amuni kay balo ka mo amuna tanikin raise nyo na dito sa plenary. Tingawain nyo gin raise sa plenary instead nga nag walk out ka mo ha sabat. It was purely taktika lang nila to because they don't want to engage sa punto sa debate nga naibaluan nila mag-abot sang binutuhay mapierde sila. In short, sini sa mga katulad sini, the proposition and the motion was to itackle sa plenary ang amendment sang ila sining internal rules, senate rules, o kung hindi, amo na ang motion ni. To instead niya dito sila sa plenaryo, nagwa sila. In short, kain hadlok sila, nga mapierde at the time sa binutuhay. In short, sining wala pulos gali ini ang mga bright ideas coming from both sides dira sa Senado. Kay kon minoriya ka, bisan mabugto puwak mo da kag mabugto ang imo sininga mayor nga ugat. Hindi kaya ka kumbinse ka upod mo nga ara sa pihak ka partido or grupo. Kaya mo nagali na ang senaryo. Proof to that ang pag-walk out sang Mighty Mouse 11. Ang mga senador, di ba? Tawag natin the Mighty 11. Kung naman, Mighty Mouse 11. Ang pag-walk out nila, that time, kay anticipated nila, kung magbintuhay, pierde sila. Siyam lang sila at the time. Unsi dito sa pihak, 20%. Censored sinin a healthy debate. We are expecting kuntani nga mga bright ideas will be considered and the mga valid nga mga points will be considered sa ila sining decision making. Ngang decision making ara da sa chimpo sang pagbinotohay division of the house. Pero hindi gali amo na nagakainabo, ladies and gentlemen. Nga kon sa mayoriya kakag mayoriya gaduso, bisan pa nga gabalabag tutunlan iduso gid. Ha? So that also happens previously. Sang lain pa ya ang majority composition sa Senado. So bangod sining walk out issue sa Senado sa very very simple amendment to their internal rules nga hindi man gani ina makakilala kag maka-identify kung sinong pinakakawatan sa flood control corruption, nag-walk out tanda. Now, with this, ladies and gentlemen, isa diri sang naghibi, ha? Daway man giguro, nagtulo-luha, isa na yun, naglumaw-lumaw lang mata niya. When Senator Miggs Zubiri nagpauli sa Bukidnon, kita ga Bukidnon siya. Si Tataya sa una, gobernador na das Bukidnon. Nagpauli dito kag nag-conduct sang presscon. It was also attended by XFM Bukidnon. Saya sining presscon, very, very emotional. Si Senator Miggs Zubiri. Bangod man kay grabe ang pagpakamalaot sa iya. Number one nga pagpakamalaot siya sa taga Bukidnon for him joining the minority bloc, abandoning sang grupo sang mayoriya, seem to be gina label nga pro Duterte nga taga Mindanao, so that's the number one backlash. May mga komento diri, hindi na namin kayo susuportahan, hindi namin kayo bubutuhin, tinalikuran mo yung Mindanao. Ginpasulabi may mga personal interest. Mga sentimiento like that. That's why nga si Senator Miggs Zubiri, saya sining Facebook account or page, na-notice na to nini since last week. After that May 11 and May 13 Senate controversy, nga nag-limit na sang number of people that can comment sa iya sining mga Facebook post. Ang iya lang mga friends ang pwede ka-comment, pero if you're not friends with Miggs Zubiri, hindi ka na pwede ka-comment, kaya nagagwa dira nga icon, like and ano na lang, share. Why nasang comment icon? Grabing backlash. So amo ni Guro, isa sa mga rason ko nga, napilitan si Senator Miggs Zubiri to go back to his place of origin. Dito yas Bukidnon. Kiti taga Bukidnon gini siya mo. Kiti may mga kuro-kuro nga retirable ini sa senator that he will run for governor of Bukidnon. Di karon kun dako ang backlash dito sa Bukidnon. Ang mga taga Bukidnon karon to mahambal nga hindi taman kay Miggs. So delikado ang ambisyon niya sa 2028. So nagbalik dito siya kag nagpa-presscon. May mga bagay-bagay nga ginpangayuan niya pasyensya. He asked for understanding and say sorry sa mga taga Bukidnon. Buta mo lang sini, wala yagin kere ang sentimiento sang kasimanwayas Bukidnon. Anong pruwi ba, mambal nga, paano nga wagin kere, representante siya sang pumuloyo sa Pilipinas, labi na gin sa mga taga Bukidnon, the interest of the Bukidnons, di ba? Hindi kayo nangayo sa gani, sorry. In short, sinang pagpangayo, sorry, ginadress na sa madamo nga tao dito sa Bukidnon, niya nabatsyagan niyang epekto nga wala nagasuporta sa tindog niya, number one, in joining the minority, number two, in walking out of the session of the Senate. Ha? Ti very, very emotional sa nagpangayos sa pasensya. Kag sa presscon mismo, dira nagwa nga lain buot siya sa apat siya ka mga upod nga mga senador nga ara karon sa mayoriya. Iyagin ako sa running apat, nga kuno nag-traidor sa iya. Pero ari, ladies and gentlemen, pabati tanay sa inyo, ang statement, part of the press con, ha, ni Senator Miggs Zubiri, dito yas Bukidnon, before the members of media, dito yas Bukidnon. Kalakip, dari, ladies and gentlemen, sa iya press con, we do understand, amugin man na yung kalyado, kag ini kalyados politika, ang Mayor's League dito iya sa Bukidnon, through their support, na may aras naging pagwa nga statement of support to Senator Mig Subirin, intindihan tanaya sa mga elected public officials. Ha? Pero kung sila lang na-offend ni Senator Mig Subirin, hindi sa magpuli. Patawagin sa Manila, daliblak mo di. No problema nyo to, how? Sinapin tanta pundo kun. Ha, diba? Pero ang masakit sini, ang backlash, buta malon sini, ang redondo sa iyan ang indesisyon, ang nagsunggod tao iyas bukid nun, napilitan sa nga magpauli to kag magpatawag preskon address to the people of Bukidnon saying pasensya na po, ha, sorry kay na offend ko kamo, ha. Here is part of the preskon with Senator Migs Zubiri.
1: Of course, naguro ko. Kipalaga akong katawan sa Bukidnon. Ako makipatay ko para sa Bukidnon. Bahala ko. Ako, dugo na ako is for Bukidnon. I will die for any one of these guys here. Sa tinuod lang. Kung tunay mo insulto sa mga taga-Bukidnon, ako muna mo depensa sa mga taga-Bukidnon. Talanda akong Bukidnon. Talanda akong Mindanao. So, ganun na mag-clash. Thank you. Kaya nung pag-clash na nagana ako, I think it hurts me, pains me. That's it. Di ako mo mag-asabot pa ako sa iba. Pero give me a chance for my province and for my people. I'm willing to die for my people. That's it. Politika lang eh. But at the end, are you willing to die for your people? I'm willing. Kini-politika lang eh. Pag after 2038, wala na eh. Lingka na nato. Pero ang mga nahihimo nato, mga nahihimo ni Nonoy Joe Subiri, our legendary governor, para sa mga natibo, para sa ato mga IPs, para sa mga landless, para sa mga kabos, timawa. Ang nahihimo sa mga leaders, hindi karoon ang lawa na nag-lating sa petisyo para makahatag o sakto, kinahinabang sa ato katawan. Tungod sa isa ka-adlaw politika, nag-daaw ka tanan, you forget it. Medyo sakit po sa ako. Because I'll tell you to the people of Bukidnon, I love you deeply. And I'll die for you. I will die for you if need be. So, I hope that you understand my position. Ako parabayan ng Diyo, prinsipyo ng Diyo. Sa atong, sa pikas na sa inyo, sa politika sa Senado. Diyan ang nila sa Senado. Pero pagkabot sa Bukidnon, I sacrifice everything for people. Everything. And for our leaders. Bahala. I hope the answer is coming. Sorry, Mr.
0: That's Senator Migs Zubiri. In short, sini, ladies and gentlemen, ano ang manginipikto sini? The fact that the possibility of Migs Zubiri running for governor of Bukidnon after finishing his term sa Senado. Dito sa Paulis Bukidnon eh. Sa Redondo ng inisubong, basi mag-reconsider bala siya? Because the pressure is there. Ha? The more nga he will go against the sentiments of his constituents dito iya sa Bukidnon, he is slowly closing his door sa local politics dito man niya sa Bukidnon. Ha? So anong Redondo ya sini sa posisyon niya subong? We don't know kung panindugan niya gini ang pagka-ara sa minoriya or base kon to go with the sentiments sang mga taga-Bukidnon. Kaya nga, after all, ini sila were elected at large sa mga senador. They are also our voices dito iya sa Senado. Di karoon ng hambal sang kasi manuaya to sa Bukidnon. Sila niya, hindi kami iya magsuporta sa imo sa tindog mo subong. Joining the majority or joining the minority and for walking out of the session at the time. So kung niapiktado ang iya sininga local politics, ang ambisyon niya sa masunod na election, ladies and gentlemen. So kung ang pamangkot, mamati ikaw sa imo constituents, kaysa sila nga mga senador somehow gadala sa ato sining tingog dito. Tanong tingog sa mga Bukidnon. Ha? Anong tingog sa mga taga Bukidnon? Ang tingog sa mga taga Bukidnon, hindi sila komporme sa tindog sang ila senador nga taga Bukidnon. TV wants to bring the voices of Bukidnon to the Senate.
2: ti dapat diri sa mayoriyay para suportahan sa mga taga-Bukidnon. You see, ladies and gentlemen, right now, amo ini ang isa ka bagay nga, well, sa pagtanaw naton ha, daw complete opposite between the minority and the majority. Sa sentimiento lang ha. Ang pressure sa subong sa minoriya, the group of Soto, Subiri, the Tulfos, ha, and Lacson and the rest, Donteveros, Aquino, Pangilinan, ha, Lapid and the rest, ladies and gentlemen. Ngayon, ang pressure sa ila, halin sa ila sini constituents, halin sa mga nagbuto sa ila. And that's the situation right now. Nga ginapangatubang nila, ang dilema bala, butang malo ng problema, ang redundo, sa problema nila subong, is with their constituents. Amo ining mabudlay, kaya nga sila ining mabutang sa imo sa pwesto nga gusto mo padalaganan o ginadalaganan mo. Ha? Ano naman yung pressure diri iya sa mayoriya? Ang pressure subong sa mayoriya is not really parihos kadako sa pressure sang minoriya, halin sila mga constituents or nagbuluto. Ang pressure is with the administration and its allies. Sa naglilain ngayon sa gobyerno, look kung ano nagkakinabo subong. Kung tungontang minority kang majority, sino sa mayoriya ang napasakaan na kaso sa flood control projects and other controversies? Wala. Ha? Nga, anong isyo dira? Si Tito Soto, former Senate President, was accused by the tong disotsobla ka mga Marines to sa una. Nga gindeliveran kwarta. Wala kaso. Si Ping Lacson, nga ginbulgar man gani, nga kuno nakabaton man partida sa 8 bilyones nga campaign fund, nga 8 bilyones ginbaton ni Yusek Adrian Bersamin, halin sa flood control kickback, wala man kaso. Si Senator Santeveros, mga 2 to 3 billion ang insertion, wala man kaso. Ha? Si Senator Erwin Tulfo, nga nakipagkita man sa isa ka contractor to kung may picture man sila sang mag-asawa nga diskaya, wala man kaso. Diba? Sino pagid? Si other senators, butang tamo, wala nanay. Ha? Andiri sa pihak, sino na lang way kaso da? Apat na lang. Ah, may kaso subong arehay. Ha? Ronald Bato de la Rosa. May kaso sa ICC. Diba? And ang gobyerno subong is cooperating with the ICC even though we're no longer a signatory to the statute effective 2019. Senator Chis Escudero may plunder case recently filed. Ha? Senator Jinggoy Estrada may plunder case recently filed. Si Senator Bongo is a co-accused to the ICC. Si Senator Rodante Marcoleta may kaso pertaining to his campaign contributions. Binuhay ang kaso. That's five. Senator Robin Padilla may kaso obstruction of justice sa pagpalagyo ni Bato sa Senado. Senator Joel Villanueva may kaso ginapangatubang pertaining to flood control corruption. Ha? Senator Camille Villar, may kasong pamilya niya. Kag ang mga holdings and companies nga ginapanagian sa pamilya niya. Senator Mark Villar, may kaso ang mga company holdings, kag negosyo, nga ginoyatan sa pamilya. That includes him. Siyam, 13 sila, apat lang ang wala kaso. Senator Pia Cayetano, happens to be a lawyer. Senator Amy Marcos happens to be presidential sister. Senator Lauren Legarda happens to be the Senate pro tempore. Senator Alan Peter Cayetano happens to be the Senate president. You see, ladies and gentlemen, diri sa pihak wala. Diri sa ila, apat na lang wala kaso. Ha? Ano nagkakataon lang? But nangin coincidence lang ini. In short, sini, nga ang mga ara sa mayoriya, sila ning mga kawatan na nga bi, if we speak so, without admitting, sila na ni mga kawatan, sila na ni nakapartida sa flood control project, sila na ni may mga insertions, si Lacson wala iya insertion, si Soto wala insertion, si Ontiveros wala insertion, si Bamakino wala insertion, Si Kiko Pangilinan wala insersyon. Si Rafi Tulfo wala insersyon. Si Erwin Tulfo wala insersyon. Si Win Gatsalian wala insersyon. Si Supremo Lito Lapid wala insersyon. Si Mig Subiri wala insersyon. Si JVR Sito wala insersyon. Ladies and gentlemen, ha? Kaya ni sila malapit pagani sa administrasyon. Tanawa ba lang mga tao nga may insertions nga ginakusaran plunder karon kag other graft charges. These are the senators before nga may mga malapit sa administrasyon nga kalyado sa administrasyon. Ladies and gentlemen. Tikon si Senator Amy Marcos do gina isa-isa kami. So ano, it's just a coincidence? Ang mga congressmen iyang ginawag. No less than those more than 60 congressmen, ha? Nga ginhambal ni Senator Ping Lacson, nga mga congressman na kontraktor pa, ginatawa naton kontraktor, ha? Congressman nga kontraktor, kontraktor, ha? Why kaso ni isa? Why maging kasuhan? Buta malusin nga ang tanan niya bad eggs, tanan niya mga ang pinakakawatan sa tanan ara sa Senado, ha? Nga ang ginakusaran nga ginatudlo diri nga isa sa mga amay-amay sang natabo sini nga flood control corruption is the former House Speaker and the former chairman of the Committee on Appropriations si Saldico. Pagkatapos ang senador ya karon happens to be belong into the majority, amo na karon na may mga kaso. Ano, it happens by coincidence o kon this is already a design? Now kaysa pagtanan naton may pressure karon, ha? Sini, ladies and gentlemen. So that pressure, ano natabuan lang ini? Inang inahimo karon sa minority that they are trying their best really to reclaim sang status bilang mayoriya. Ha? We don't know their agenda. Pero they want to reclaim nga sila mangin mayoriya. Ha? And with that, ang mayoriya bi karon happens to be, hambalon tanagin man, anti-administrasyon. And it was admitted by Senator J.V. Ercito, yung mayoriya ngayon status nila anti-administration. So is there something wrong being an anti-administration? I think that's the beauty of democracy. Ha? Doon dumanta sa una si the late Senator Nini Pimentel. Daw ito sa Kagi na nag-upod sa administration. He's always the fiscalizer in the Senate. Ha? That's it, ladies and gentlemen. Ha? Tinimagin kasuhan ni unabi si Bato de la Rosa. Why man niya kaso sang nag-aupdanay pa ya si Sara Duterte kag si Bongbong Marcos? Si Cici Escudero ay pamani kaso sang una sang gaupdanay pa si Sara Duterte kag si Bongbong Marcos? Diba? Magluwas lang kay Jinggoy, he is the most vulnerable among senators. Nga, may previous case nga plunder also mo. Dumduman nyo tong pidaf-pidaf to. Pork barrel. Dumduman nyo to. Di may previous na sa nga kaso mo. That's why he is the most vulnerable. Dumduman nyo si Bongo. May kaso ni siya. Sang chimpo nga mayuhay pa si Bongbong Marcos kag si Duterte. Ha? Si Joel Villanueva. May kaso ni siya sang ayuhay pa si Bongbong Marcos kag si Duterte. Sang ara pa sa administrasyon kag mayoriya sang una with Tito Soto around, may kaso sa wala. Ha? Ang mga Villars may kaso ni sila sang una. Sang ayuhay pa ang administrasyon kag ang Duterte, wala. So ano, it happens by coincidence. Amo nang palamakutanon subong eh. Natabuan lang ini by coincidence lang. Do kabudlay tong karon. Ha? Oras dari sa XFM 100.7 Iloilo, it's 9:09. Alas 9:09, dari sa ato siling pagparagad, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, may lutein, beta-carotene, vitamin A, kegsiasantin. Amo ini mga abyan ang mga vitamins and minerals para sa pagpabilin nga manami ato siling pananaawan. Mabakali ni aktuali sa Mercury Drugstore, Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons. Even sa TikTok shop kag sa shop Shopee, pwede ka mo daka order. Sa clinic actually diri sa si Lilo available ini. Sa Yes to Health Wellness Center ara sa Ayang Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel, may libre nga konsultasyon. Ara da si Dr. Impinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Mabalik kita sa isa pa gid ka local issue. Ining party iya sa complaint before the Department of Interior and Local Government. Nga gin submit, gin pasaka ni Attorney Josiah David Kissing against sa kay Mayor Raisa Treñas. Ini in violation sa ginatawag nato sininga anti-EPAL or anti-EPAL policy sa DILG based on DILG Memorandum Circular number 2026-006 nga naga-prohibit sang display or a fixture of names, images, logos, slogans or symbols of public officials on government funded projects and related materials. Tiya mo nang nabutang sa Memorandum Circular sa Section 3. This Memorandum Circular is issued to reiterate and institutionalize the policy prohibiting the display and or a fixture of the name, image or likeness of public officials on government-funded projects, programs, activities, and properties in order to promote professionalism in public service and uphold the principle that government undertakings are funded by public resources and not by individual officials. Ini nag-umpisa, ladies and gentlemen, sa programa, may program ang siyudad sa Iloilo eh. Ha? Amo ni ang TLC ni Inday, which is a livelihood project sa siyudad. Ha? TLC ni Inday. Nang pamangkot, how it operates ining TLC ni Inday. Di indira ang inatawag sininga pag-post sang image and likeness. This TLC ni Inday is a city initiative ining livelihood project. So what's wrong with TLC ni Inday? Nga agin reklamo si Mayor Raisa Treñas before the DILG nga kuno naglapas sa Memorandum Circular 2026-006 ining anti-EPAL balang drive sa Department of Interior and Local Government. Sa amulan ni nga tinaga, TLC ni Inday. Kung maghambal kita TLC kon sa Facebook na Tender Loving Care ni Inday. Ha? So what's wrong with that? TLC ni Inday. Ha? May problema dira para ya sa kay Attorney Josiah David ang apelyido sa to Kissing, ha? Attorney Josiah David Kissing. May problema dira. Kiti iniya is a livelihood program nga giningalanan TLC ni Inday, Tender Loving Care ni Inday. Anong EPAL? Di indirang EPAL. Ha? Ato ni nakaroon mga biyan, nga, diskusyonan sa ato sa nga pagparagad. And we are hoping that we can get into the line of Mayor Raisa Treñas sa angot ining isyo. Ano bala ining TLC ni Inday? Nga, ang anangin EPAL dari. Ha? Si Mayor Treñas. Ha? Kitigin pa kakas gani ang mga image, ang mga slogans, and even ang mga colors that depict sang politika dari sa Pilipinas and dari man sa ato sa siyudad. Sang una, may mga ngalan ang mga barangay hall. May picture ni mayor, may picture sa iban ni mga konsihal, may picture sang congresswoman, may picture sang iban pagidsin ng mga public city officials. So, ginpakakas ato. Ha? Kay kon color man, duha man ang color diri sa aton syudad. Kon hindi pula blue. Ang pula gugma, iya na sa mga barondas. Ang blue, iya na sa mga Treñas. Di kon magsok-sok kaya karon pula, butamalon baronda, supporter ka na. Diba? Karon kon kursunada ko yung blue, kag mabakal ako blue, kaya ang blue signifies ko no, being masculine. Ha? Simbolo na kuno sang tunay nga pagkalalaki, ha? Hindi pagkalalakwe. Di karon na bakal ako blue, pro Treñas na ako. Di magsok-sok ako blue ka magtambong karon sa gathering sa mga barondas karon nga nakapula karon, buta malo sa ni outcasted ako. I have my freedom to choose the color of the shirt that I want to wear. Nala? Kaya naman tarong mo niya diritso, mo niya Frida, mo niya katropa Alex. Now, so ti inayin may political color, morso ang itsura. Ha? Kag pangalan, ti may itsura baladara sa TLC ni Inday? May pangalan baladara sang politiko sa TLC ni Inday? Ah, libog man gamay ulon nyo, no? Pero patag tanang karona, sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Kaya ti may mga attachments diri, si Attorney Josiah David Kissing, nga iya sininga gin attach saying nga ti ini nagadepek sang identity ni Mayor Raisa Treñas, now Mayor of Iloilo City, ang iya sininga programa, the city government's initiative, ang TLC ni Inday. Kaya mo gani ang TLC, anong butamalun sina? Kaya kung kami sa Facebook sina, mag-inistoryahan na ibisan malamdan kita, makasiling kita TLC at tender loving care. Debla? Ti may harap pa na gani mo? MBTC? Ha? More blessings and take care? MBTC? Ha? Mula na kung kisama ba kitan mo? Mag-text say mo bala? Okay, thank you. Gada MBTC. Inano ning MBTC? Gali kay more blessings and take care? Ti ang TLC. Mambal TLC. Labi na gid kong tiga. Gugma-gugma din ka mo. Ha? Tender loving care eh. Oo. Diba? Ti ato ni karon niya diskusyonan. Dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:16 in the morning.
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
4: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan.
8: katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
15: Madayat na kubuwas ah.
16: XFM. Patroba mo!
17: Excited!

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka at gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: would like to know. Ha? TLC ni Inday. Tikon would like it, di mo anyo lang TLC ni Tuto. Tuto man bala tawag ni Nanay Sakon. Ha? Ikaw ka tropang Alex, Tuto man, no? Kon kay isa eh. Kon hindi akig Tuto, pero kon akig Alex! Debla, may porsa pa na Alex! Pero kon hindi gani akig, Toto, hindi ka magsabato. Isa na lang na. Hindi ka pwede magsabat. Alex. Hindi ka pwede magsabat. Alex! Ate, bungkalas ka na eh. Bisan tuyo ka pa. Lebla, una na, tuto mo. Pag hindi ka magsabato na lang. Pag hindi ka pwede magsabat, kumplito ng ngalan mo na. Alex! Tikon... mag-amo ni, may basis sa complaint kasi ginatatsa dari ang certificate of candidacy bla, filed by Mayor Trenias. And isa pa, project sa city government. Tinga, hindi pwede ining TLC ni Tuto. Ha? Kung TLC ni Inday. If you speak about Inday dari karon sa siyudad sa Iloilo, you are really referring to Raisa Trenias. Ha? I don't know kung available sa Katropang Alex. Amo na ang isa sa mga palama ko tanong ni. Ang Inday bala. Kaya ang iya sining moniker, ang iya sining nickname, ang iya sining stage name sa Certificate of Candidacy, Inday Raisa. Ha? It's Inday Raisa. Ang nabutang sa project, livelihood project, kaya TLC ni Inday, Inday lang, wala sang Raisa. Amo na ganing inasiling naton. If you feel nga it is being... alluded to a person, apamangkot sini, is kalimbawa, parehos lang sini, kontawgon ka binga, Inday! Singgit ka to si Tiol, ara si Inday, buta malun you are referring to Mayor Trenias. Ha? If you speak about TLC ni Inday, you are referring really to Raisa Trenias? Pwede man natod nga lang, TLC ni Iloilo City Government, no? Pwede man, ha? Galing kiti, there are rules that govern. In short, sini, nagapamibi ini, depende iniya sa interpretasyon, ladies and gentlemen, ha? Sang Department of Interior and Local Government. It's about name of the project. It's about name of the program. The livelihood program, kung ining TLC ni Inday, is the livelihood program. Amo ni nga may mga grocery items eh, na makitaan during the briefing conducted by Mayor Raisa Trenias based on photos submitted by Attorney Kissing before the DILG. May ara pictures niya nga nag-brief sa mga beneficiaries with pictures and logo of this TLC ni Inday. Kita nyo na ang... iya sining logo actually. Sa ibabaw yung alam, TLC ni Inday. Tapos sa dalom niya, may arat na bala sang daw tarpaulin yung agin pang designan bala. Kita nyo sa una ang design sang Try Me. Ha? Ang Try Me bala. Try Me Ice Cream House sa una bala. Pagkatapos kita nyo ng design sang daw pareho sang McDo. Inang ginabutangan nila bala sang daw kanopi din na may arat na sang nag-alternate nga white blue na color. Ha? So da muna TLC ni Inday and then sa dalom niya ang mga set of grocery items. So kapaniwa kita maka-check with Ms. Joy Fantilaga Gursal, the spokesperson of the mayor pertaining to this. Kung anong reaksyon diri sa mayor eh, tano plano ni Mayor Raisa sini kakason niya ni. Ha? Kiti ginareklamo mo. Kaya ang reklamo siya, kwarta ka, syudad na, tingabutangan niya sang TLC ni Inday. Nang pamangkot siya ni, kung maglawag ikaw nga Inday, nga ayagin man ni Trenias, na ni Raisa Trenias ginman na hao. You are really referring to Raisa Trenias. Diba? That's really a, ano no? Tawag na to siya ni, borderline. Ha? Sa mga cases like this, gagwa man lang ini kon very very intense ang inatawag naton sini nga pagka vigilant sa tao, that's number one. Number two, kon very intense man ang political rivalry. Kay kon hindi intense ang political rivalry sini, ano man na, ha? Tikol-tikol, lom na nakamahambal. Bayan lang, nakagamay nga bagay, tod. Debla, nakagamay nga bagay. You know, somehow, there is a sudad sa Iloilo. Pagpakita nga, very intense ang political rivalry. Kay pati lang gani, kolor ginabantayan, gintagan, meaning, pati lang gani nga, lansang grocery stores nga ni, kag-project, ginatagan, meaning, katropang Alex, debla? Siya ti, Inday Raisa, hayo, ya, Inday, TLC ni Inday, gidaw. Selling niya ti, that is an advancement, sang iya sining, ano ya, political interest ya. Kay ti, if you speak about Inday, you're really referring to Raisa Trenas? Or you are just referring, you know, ang Inday dari sa aton, sa practice daton sa Iloilo. I don't know, there is a sudad, but I think this is city and province. Ang masami, amone, kung ang maghambal gani is nakagulang, buta malusin yung magulang. Magbugno sa babae kung hindi mo kilala, mahambal, ay Inday diin ikaw makadto. Ha? Inday, ha? That's a generic sininga ginatawag sa isa ka babae, especially kung ang babae nga gina-refer ni mo, hindi mo kilala by name. Mahambal, ikaw, sumalang ko bikaron, way ko kilala sang ha, partner ni katropang Alex. Inday diin ka makadto. Nagkadtobi di karos katropang biway ko kilala siya. Mamamambal ako kung hindi man ma'am. Pero kalaban sa opisina yan ma'am. Pero sa informal settings, mamambal ako, ay Inday din ka makadto, Inday how? Because nakagulang ako. Inaya sa nakagulang sa manghod nga babae. Ha? Nga hindi mo kilala, Inday tawag mo sina. Sa manghod naman, magtawag ikaw sa imo magulang, Inday man. Ha? Pareho sabi, ikaw katropang Alex, may magulang kang babae. Sama sa misin ang tawag mo, Inday, din ka makadto. Inday, pwede kok padala. Inday, lihog ko da abi-abri ka balay. Inday, lihog ko bahog dak baboy ko. Inday, lihog ko gani dira pakaon sang ido ko. So, Inday na. As a, ha, an address given to somebody nga nakamagulang sa imo labi na gid kun utod nimo, ha, generic na nga pagtawag sang manghod sa magulang nga babayi, regardless sang manghod babayi man ko nalaki, ang tawag kalabanan sini nga generic without addressing the name of the ha magulang nga babayi is Inday. Do you have that kind of calling also katropang Alex balay ninyo? Amo man ang panawag nimo. Ikaw ka tropa Mario. Sa balay ninyo, magulang nga babae sa imo, tawag mo man Inday. Ha? Pero may arang gid nga balay. Sa imo tito ginestaran, tawag nila Inday. Nini, hindi bla, Inday. Amo nang generic ka tawag. Ang nini, masami sini, masami gid ya, pero hindi tanan ha. Ang nini ginatawag mo sa manghod sa imo ni, liog ko ganito. Unless otherwise, ang alan niya sina katropa Mario, nini Alexa. Diba? Mambal ka, ni Alexa, liho ko gani. Pero magambal ka lang nini, kon pulo ka babayi, dira ang nagatinipon-tipon, ang isa ka utod magambal, ni liho ko gani, kalabanan ginadres ina sa manghod nga mga babae. Because that's the generic na anda naton, nga panawag sang tao, nini and Inday. Nung pamangkot, if you speak about Inday, you are referring to Raisa Trenas. That's the thing, ladies and gentlemen. Again, di mayo maninap aktuhan sang Department of Interior and Local Government. But that's the thing. Sometimes, it looks like petty. Gamay nga bagay. Diba? Why man akaso ko, no? Bisan pang sala kung gamay nga bagay. Kung why may gareklamo, okay lang. Pero bisan tama ka gamay nga bagay, nga hambal nila, daw tungaw kag daw punta sang buhok ka dako. Kung may nagareklamo, amo nang budlay. Sa dako nga bagay, ang hambal nila, selinya way ginaya kaso, selinya kung mangawat ka, ang kaso mo lang da, kung madakpan ka. Debla? Amo ginang masaming alambala nun. Ha? Pero the way we look at it, ladies and gentlemen, we cannot prevent somebody and anybody agud to mag-question dari. Ang pamangkot sini, this is really worth it. Dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, that could improve the lives of each and every citizen. Dahil hindi goro, no? It's more about politics. Laban-laban sini pamulitika. Dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. While we have this DILG Memorandum Circular, sa mga petty things kapariyo sini, no? It could be directly addressed to the person concerned. Pwede mo to masulatan man mismo mo. Unless otherwise, may sulat na, may complaint na, kag pinabungol-bungulan. Masulat ka bito instead of direct sobis de ILG, no? Kung hindi, ini kagway lakot yung mga personal being may interests. There may rise a trend, yes. We have this DILG Memorandum Circular 2026-006 that states that, your program TLC ni Inday refers to you the way I understand. Because your nickname during campaign period is Inday Raisa. And if we speak about Inday, that most likely refers to you. And the project, livelihood program of the city government is TLC ni Inday. Could you please change in order to avoid mabutangan color sa politika ang imong sininga project? Nga, it's as if nga, ininga project, iya ni Inday, hindi iya sa city government. Ha? You know, ang LGU is being referred to as feminine. Ha? That's why, kaya kung magtawag ka, kag mag-refer ka, ang Iloilo City is a she, babae na. Ha? Why ti magtawag nga he or lalaki? It's always a she, babae. Diba? That's why, sa mga katulad sini, ladies and gentlemen, may ara complaint ini naglabot si Mayor Raisa Trenia, sabi. This is for her action. Before ikaw to magsakas, babaw bla. In short, sini, kung may reklamo ka, ireklamo nga daan. Kung hindi pagtagaan sang atensyon, saka ka dito si babaw. Diba? And even in private companies, before ikaw magkadto sa chief executive officer, agi sanay sa mga vice presidents. Before magagi sa mga vice presidents and mga subordinates directly under the local or the chief executive officer, agi ka na ikon sa mga radyo pa sa mga area managers. Before it could reach to the area manager, you should pass through the station managers. Before it could reach the station manager, you should address that to your department head. Chief technician kung may ara. News director kon sa news desk kung may ara. Diba? Or if not sa admin. Before going up to the chief executive officer. Amo man lang nang aton sini in this case. Ha? Kiti ba si hindi naman kinanglan gani ng aktuhan ini sang DILG ko na address ini dere ko na kalabot sa tension. Diba? Sa natungdan. Ang pamangkot sini napalabot bala sa tension sa natungdan ini nga gasakit buot ko kay gimhimo mo na TLC ni Inday nga imo na ha? Ha? Napalabot ini sa natungdan mismo sa kay Mayor Raisa Trenias because kon si Mayor Raisa Trenias is so responsive to the sentiments, kag kon qualified man ang sentiments, he or she should address this. Ha? Mga bagay kag problema nga pwede bala mapungkuan over a cup of coffee? Ha? Or if not, pwede mo bala madiretso dito, ma'am, bala, Mayor Nano man ang imo proyekto man? Masalaan ta na yung gapamulitika kag sobra ng pamulitika na, di ba? Ha? That's why nga, just like the practice sa media, ang opposite side is always given the chance, an opportunity also to clarify sang side niya. Di ba, Katropang Alex? Amo man na, before ikaw magsakatos, babo na clarify mo na before the mayor. Yung mga balabi nga, ti mayor, why pulos nang imo nang ngalan na? Ngalan ha? Not the program itself. Ang ngalan, why pulos nang ngalan na? Ga-refer niya sa imo. Para niya sa imo personal advancement, name recall niya. Ha? Islan tabi na. TLC sang Iloilo City Government. Ha? Instead of TLC ni Inday. Kaya kung maghambal ikaw nga Inday, sa mga manggaranon nga setup, ang Inday refers to amo. Ha? Inday gin na niya. Mambal nga, you know, may tatay ko, hasta lang napatay, nagpangamuman mo. tawag ya sa iyang mga amo kagama, si Inday kag si Tuto mo. Ha? Inday ngalan sang amaya. To ngalan sang amoya. Astas kabataan. Ha? Kabataan la may mga profesyon na. May mga degree na kag titulo. Why ni saga tawag kun doktor nga? Ay dok ka mo ni wala. To ngalan na dayon. Why? It is been with the family, no? As a matter of respect, respeto niya ang pagtawag mo, Inday mo, sa settings siya sang, ha? Naga, ano, obrero kag amo, kag ama. Ang Inday kag Toto is a show of respect. Sang nagatrabaho, mambal nga, ay, Inday Juana, ay Toto Pedro, wala ka pa pang Alex? This is a sign of respect. Ang Toto kag Inday, address to somebody nga gina-consider ni mo, nga close to you, but superior in rank kon irango ni mo, kay amo mo na siya, ikaw ya, obrero. Ikaw ya, trabahante. Doa, tipati kami, nga daw lula kag lulo na mo, Toto kag Inday man eh. Dela, kitawag sa ngamon tatay, Toto kag Inday mo. Sumalang na mo na eh, Inday. Ha? Buta mo sila kung magtawag ng Inday, in short, tandaan nila na, bata ako ni tatay. Ha? Nga trabahante nila. Kay ang nagatawag lang sila Inday, si tatay. Kay ila trabahante. Diba? Magtawag ako karon doktor or abogado or engineer. Why ko gatawag nga engineer? Why ko gatawag nga dok? Why ko gatawag nga attorney? Ang tawag ko lang to. Buta balon, paghambal ko nga to, balikin sa dayon, kaya nga, balaan niya nga nagtawag sa iya, bata sang ila obrero or trabahante, kay amo nang tawag ni tatay sa ila. You see? So it doesn't really mean, nga kung tawagan mo Toto ang isang tao, you are only referring to that very specific person because that's a general term addressed sa naka-superior sa imo ang Toto and a show of respect. And also ang Inday. Imo tawag mo sa tiya mo, Inday man? Ha? May dito sa amon nga tawag niya sa lulaya, Inday mo? Kaya mo na nandan niya, Inday? Pero lulaya na na. Tisa, may kilala man kuya gani nga, apoy na nila, tawag nila nanay mo. Lula nila, tawag nila nanay. Ha? Akon, tawag ko Lula Rusing. Iti Rusing hayo ni lula ko mo. Lulo Abid. Iti si Abid hayo ka lulo ko mo. Ha? On the other side, ang tawag nila din sa pihak, Nanay Sing. Iti si Rusing man hayo ni, pero nanay ilanandan, pero lulaya. Dela? Tatay Siyong, tawag nila. Kaya nga, ti lulo nila, pero amo na nandan nila mo. It doesn't really equate yung magtawag ikaw tatay, tatay mo. Sa settings na Tondrias Iliilo. Diba? It doesn't mean na magtawag ikaw, ha? Nanay, buta mo lo, nanay mo. But you are referring to somebody popularly known as nanay or if not, to somebody, ha? Nga comfortable ka to call her nanay. Ay, ambot na lang, ha? Tiki naglanta public ban, eh? Pero we are just trying to explain, ladies and gentlemen, the term Inday. Ha? Kay kaparyos ina sila sang Inday, Nini, Tuto. Ha? Cases like that, Manang. Diba? Manang, Manong, Tiyoy, Tiyay. Ha? Amo na ang kategory nila eh. Pulo parehos na sila. Of the same category. Di ko magambal ka nga manong karon buta malon sini nga magulang mo na because you are calling him manong. Diba? And that's the way we address to somebody nga magulang sa aton nga lalaki, manong. Kon babae gani, manang. Ha? Ining Inday ni generic ni among women, female, nga address eh. Ang Toto, generic naman sa mga lalaki pero may ara ya babae nga Toto, ayo iya. Ha? Gapamati gani sa subong mo? May ara Toto. Ha? May classmate ko ya sa college, siya tawag siya Toto mo. Hindi ah. Nasugpunan sa ngalan niya. Ngalan niya is very, very feminine. magtinipon-tipon kami hambal ti si Tuto yawahihaw. Bala namon niya si Tuto gali. Ha? Babayin na. Pero kung damo-damo naging kami, bilog ang pinamilya, tagambal, si Tuto, why niya sino nga Tuto? Ah, tambal nila si Tuto, balabuka. So, that's the way we used Inday. That's the way we used equivalent sa niya. Nini, Tuto, Nining. Ha? Diba? May manghod ko babae, but I do not call her Nining. Ang nagatawag sa iya, ang manghudya. Manghud ko pagid niya, manghudya. Ang tawag niya Nining. And that is only to demonstrate. Nga, kung may magtawag ni Nining kag pangalan, butang balon, nakamanghud na sa iya. Diba? That speaks about hierarkiya sa edad katropang Alex. Pero ang generic ya, Tuto, Inday, Nini. Ha? Ina, ya mga generics, ina. Butang balon sini, sometimes does not equate niya ang nagatawag manghud. Ha? Or ang nagatawag magulang. Mga generic ininga tawag, labi na gid kun hindi mo kilala ang isa ka tawo. Mahambal ikaw, kun lalaki to, din ka makadto. Labi na gid kun nakamanghud sa imo to, di ka makadto. And sometimes a show of respect, nga you are a subordinate, to, bisan bata pa na to, gulang man to, hindi pwede na. But tamalon, that also demonstrates that you are trying to be close to him. Diba? Maghamal ikaw nga, Inday. Diba? Ay, Inday, hindi pwede na. Especially kung na magulang ikaw. Buta malo sa you are trying to say and address her nga Inday among all people, ang babayi. Inday, hindi pwede na. Kung damo nagadinugsing and you are referring to somebody, tudlo mo na, Inday, Inday, hindi pwede, hindi na pagtanduga, mabuka na karon, itudlo mo because you don't know the name. That's a generic. Nga pag-address na rin sa aton, sa Ilonggo yung settings. Now, sa mga nini, Inday, Tuto, ni siguro, ti, maayos na maghambal, goro, si Mr. Nerio Luhan, mukhang mga taga-sumakwilan, na katropang Alex. Why na galing ta-tiempo sa ato sa ring pagparagad, dari sa palatuntunan Bullseye, sa XFM 100.7 Iloilo. So bagay, ti mga peripheral concern ini, no? But it's a concern. It is still a concern. Ha? Nga dapat i-resolve. Pero ang pamangkot sini, kung peripheral ini nga concern, ti address mo na is natungdan eh. Kung kaya mo man lang mismo istorya, kung tupad balay mo kung may problema, kasi istorya, mambal nga, no, ano to nung problema agad daw? Ha? Diba si mga hambal sa nga, ay sila niyang tinanom ko sila niya Indian Mingo, sila niya darasin niyo guhuyog, pagkatapos sila niya sagin niyo ang kadugo, so ay ka mong panghatag. Akon ina. Di pwede ka man kasahit sa korte. According to the court decision, according to the Supreme Court, in cases versus Amuni, that states, imo po no, pero ang bunga nga naga-way-way dari sa akon teritoryo, akon ang bunga, pero imo sa nga. Hindi, tuod na. Akon bunga, imo sa nga. Kag-ipuno. You see? Kiti peripheral mo, buta mo lang sini, very, very minor concern la. Diba? Kung hindi sa mamati kag hindi ka mamresolba, kadto katos kapitan, kap, na ano man ito padbalay ko man, dugo siya akon sa lingyan dyan Mingo kay gatunton lang to sa lingyang bunga sa ila. Pero ako niya siya tinamnan, ako niya puno, sagwa sa ila siya ni duta iya nakatanom da. Ako na iya, tingin niya ginapupo yaw. Yes, eh, ladies and gentlemen, palabot man is natungdan. This is a peripheral case na palabot ini sa natungdan antes ginsaka dito kag nagsumbong ka dito yas babaw. In short, antes ka mo magreklamo kay nanay kag tatay nyo. Kung may istoryahan nyo magutod abi or magpakaisa, istoryahan nyo biyanay. Nga ulamiro nyo pa si tatay kag si nanay nyo kung pwede nyo lang may istoryahan. Unless otherwise, dalum ang inyo konflikto. In this case, anong kapadalum sang konflikto karon among non-relatives? Ha? In this case, tanawon ta, politika. Sa kay Nyek Espinosa, good morning, good, and thank you for listening to this XFM. Sa kay Ma'am Kizuna Ramin, thank you, good, for listening. And also sa kay Ma'am Mary Ricabar, salamat, good. Why not a tiempo sa ato sa ringa pagparagad? It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Malta yung babae, ha? Pwede. Oh. Hindi ka ganin na kasapar nga way pagkaturbo ang partner mo yan, papaturbohon mo na. Basi ka nun kung paniwalaan niya lang ka. Pero pwede sa babae. Why not a champ sa ato sa ring pagparagad sa technical side upod ta si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM. Mga katupa, exciting!

0: akong kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting! Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Glove.

0: Gris. Ano palang natabo kagabi? Pulos ka buangan ang report mo. Ang katapusan niya ba tungay na? Kagang informant mo, nakapalagyo?
1: Chief, nakaibalaw ko nga komplikado. Apang si Marco, dako ang bagay nga naibala niya. Ang iya papalagyo, parte pa sang plano. Kag sa banta ko, hindi lang siya basta-basta lang informanta. May koneksyon siya sa bato.
0: Ba? Koneksyon? Kung may koneksyon siya, nga agin papalagyo mo siya sa diin ang bato. Kadamo sa ginubos natin ng mga tao kagabi, para lang sa wala.
1: Apang Chief, nakuha natin si Kulas. Dakuin na nga puntos. Kag sa bato sa banda ko, ang nakuha natin, isa lang kapaon. Kaglain ang tunay nga bato.
0: Oh, isa kasimana lang. Ginhatagan ko ikaw sa isa kasimana para masalapuan mo ang bato ngayon na kag si Marco. Kaya kung hindi, ikaw ang mabutang sa hot seat. Matag!
1: Yes, Chief.
0: Oh, sige na! Makahalin ka na!
1: Thank you, sir. Hindi ko malimtan ang paandam ni Chief Morales. Apang nakaibalo ako. Ngara ako sa husto nga direksyon. Kinahanglan pang itaon ko si Marco. Tungod siya ang yabis ang tanang ini. Oh, Marco. Gagin buhat mo ato. Alin diri sa headquarters. Dito ako mapadulong sa pier.

0: Si Chuy Elias. Ato siya. Naghahanda siya sa pagplastar sa ialambat para sa isda. Palapitan ko siya. Chuy Elias?
1: Uy, ikaw ulit, detective. Anong malagad ko sa imo to?
0: May pamangkot lang ako kung tanis sa imo, Choy.
1: Ano yun na, sir? Eh, wala ka pa bala nakapauli haling kagabi?
0: Ah, oo, Choy. Nakita mo bala si Marco? Ang kaupod ko kagabi.
1: Marco? Eh, wala ko siya nakita, detective. Abang may nakita akong alain.
0: Oh, ha? Ano, Choy?
1: Oo, de, ha?
0: Bah, nagtulog siya sa kadagatan.
1: Nakita mo yun ang isa kadahan kag-abandonado nga sakayan?
0: Oh, Choy, ngaman.
1: Amo yun ang ginasakyan sang una sa mga kolektor sa mga kagamitan. Nakita ko kagabi matapos ang gamo, palayo sa pier, may nagsakay ng isang tao.
0: Oh. Ha? Sino? Sino nagsakay, Choy? Nakita mo ba lang dagway?
1: Oo, wala. Tungod madulom. Abang sigurado ako. May dala siya nga kahon.
0: Kahon?
1: Oo. Gamay nga kahon.
0: Kahon? Hindi ba to?
1: Eh, ambot lang. Abang para sa akon, kahon atong nakita ko. Pero abi mo, sir, inang mga daan nga istorya bahin sa katapusan nga ba to? Hindi kay isa lang ang sugilanon. May nagsiling nga ang bato nga ina. Hindi kidman matuod nga bato. Kundi simbolo kuno inasang isa ka manggad.
0: Manggad? Ano nga klase sang manggad?
1: May nagsiling nga ang katapusan nga bato. Yabi sang isa ka lugar nga puno sang bulawan. Ang iban naman nagasiling nga ang katapusan kuno nga bato, isa kadaan nga mapa nga sa diin natago ang likom sa mga katigulangan. Apang ang pinakalain sa tanan, sir. Among
0: ano? Ano, Chuy Elias?
1: Ang katapusan nga bato kuno, wala ginapangita. Siya mismo kunong nagapakita sa mga tao nga may matinlos ang kasing-kasing, kagmatuod ang handom. Pag ang tao nga makakita sina, amo ang makapabagkos ang kapalaran sang tanan.
0: Naging komplikado lang tanan. Hindi lang gali isa ka bato ang ginapangita ko, kundi isa ka misteryo nga mas madalong pa sang sa ginalauman ko. Si Marco.

0: Kat sore?
1: Nga.
2: May gintaling ton sa akin ng akong katropa. Bahin sa tinugak. Naginagpalitas ang kapulisan. Naginagtawag kay Marco Jason.
0: Marco? Ano siya?
2: Sige,
0: Katsuri. Mamati ako.

0: katapusan nga ba to?
1: Oo, Jisun. Kag isa siya sa ginatungod nga yabi. Agot nga mapuksan kag masalagan ang tanan. Bahin sa ginatawag nga katapusan nga ba to? Kag may nakakita siya sa lugar. Kag makilalaan siya. Gani gilayon nga nagpahibalo ang katropa ko nga ato. Gani dapat lang na magulad na kita, Jisun.
0: Pangiti ako makahaling subong. Tungod masako kami sa ulubrahan ko. Istrikto subong si Busing eh. Tungod ginadalian ang mga proyekto. Apang may paagi ako nga napinsaran.
1: Ano ina?
0: Ihatag sa ako na isakto nga lugar nga namtangan niya. Kagkondensya masalapuan sa mga lugar. Kay manawag na lang ako sa kapulisan. Agod makahimo sila sang nagakaigo nga tikang.

0: Mrs. Dupain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang Sis Dupain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sis Dupain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis Dupain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santro Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: ara naman tabala mo. Misteryoso kuno ang kuler nga nagpahibalo sa kapulisan sang nahamtangan sang isa ka lalaki nga ginapangita sang alagad sang kasuguan. Misteryoso kada. Kilala ko na siya, no? Apo ko na siya nga gwapo, no? Ay, anay ka bala. Consuelo! Ay, abe pa wala ba ako anay sa cellphone mo?
1: Rubat!
0: Rubat!

Jeszcze w... On. A? Ma to od? A, jeszcze... Sumungin! Makan to ako, Dra! Bye! Si Chief Morales ang nagpanawag. Si Marco. At doon ako no sa presinto. Nadakpan siya. Kaya ginhunong sa presuhan.

0: Marco, ano gid balang tuyo mo? Ang bato? O kung mas may madalom pa? Ginpayawan mo pa kami sang tultol sa ginapanaguan mo? Ginpabudlayan mo pa kami sa pagpangita sa imo?
1: Detective Reyes, wala ko nagpanago. Kag wala man ako nagpalagyo. Ginhatagan ko lang ikaw sang sinyalis.
0: Om, sinyalis? Amo balay ng rason kung nga ginpadalagan mo ako sang tuman kalayo? Gintunto mo si Kulas, kaya ginsupak ang mando sang hepe. Para lang sa sinyalis?
1: Ang katapusan nga bato, hindi ini basta lang nga bato, Detective Reyes. Kundi ini, isa ka istorya. Isa ka kasaysayan.
2: Reyes! Ano pala ginabuhat mo dira? Hindi pala nagsiling na ako sa imo? Nga wala sang special treatment sa kawatan nila!
0: Chief, kinanglan ko lang siyang istoryahon. Sabanta ko, malapit na lang kita sa kamaturan.
2: Kamaturan? Ang kamaturan! Amo ang ginsupak mo ang mando ko. Ang bato na ginasiling mo, wala paghihapon nato nakita!
1: Chief, ang matuod, ara sa idalom sang imo ilong ang bato.
2: Halimbay! Ano ginambal mo ngayon na? Ha? Ginayagutan mo pala ako?
1: Ang katapusan niya bato, hindi isa kabagay nga pwede uyatan. Isa ini kalibro, isa kadaan nga kwaderno.
0: Kwaderno? Ano nga kwaderno?
1: Daan nga kwaderno ni Elias.
0: Elias?
2: Elias?
1: Ang tigula nga nagatipan sang Pierre. Ang kwaderno nga ginauyatan niya Permi. Abi ninyo kung daan na nga sulat ang unod, apang ang matuod, amoy lang katapusan niya bato.
2: Ano? Reyes! Dali ka! Kagtuan natin si Elias Sumungkit!

0: Joy Lios! Joy!
1: Eh, detective! Ano ang problema to?
0: Ah, ang daan mo nga, kwaderno, Joy Lios.
1: Ano?
0: Sa din ang daan mo nga, kwaderno, Joy. Inang kwaderno nga permi mo ginauyatan.
1: Ah, ato? Eh, hindi ko na gani makita to. Kaya na ko ba ito ginapangita? May nagkuha siguro?
0: Ha?
2: Oh, Elias, nabilin mo kaina sa ibabaw sa lamesa ang kwaderno mo. Pasensya na. Nabasa ko ang pinagkapahinat nila.
1: Ay, salamat din, Ines. Pasensya nga wala ko nakapaalam kay Ines ang naglakat ako, ha?
0: Daw kami seryosa sa babaeng ini. Matahom siya. Bisan medyo may edad na. Ma'am, pwede ko ba maibalaan kung sino ka?
2: Ako si Ines. Pakaisa ako ni Marco.
0: Bah, ginbukan niya ang kwaderno. Bah, may nakita akong adaan niya sketch sang mapa. Kan isa kasimbulo.
2: Ang kwaderno nga ina, amo ang tunay nga katapusan nga bato. Ang mapa bakadto sa pinakadaan nga bato sa pier. Ang bato nga may nakasulat nga sinanguna.
0: Abi. Lantaon ko ang mapa. Bah. Isa ka lokasyon sa pinakapunta sang pier. Sa idalom sang daan nga pundasyon.

0: balapit nila ako sa kamaturan. Gagsubong na kahipalo na ako. Hindi basta lang isa ka kaso ang ginasulbar ko, kundi iniisa ka pagbalik sa nakaligad, kunsa diin ang katapusan nga bato hindi lang isa ka manggad, kundi isa ka koneksyon sa isa ka daan nga kasaysayan nga madugay na nga ginkalimtan. Si Chief Morales, makikita ako sa iya. Planuhon namon ang amon dapat nga buhaton. Tunaan namon ang nabutang sa daan nga kwaderno. Kagbuhaton ang dapat nga buhaton.
1: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
12: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Chronic pain,
16: ang sakit.
15: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kangkarang pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM.
17: Patroba mo!
18: Exciting!
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at exclusive.

0: Bibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:46 na sa aga kagining oras ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus sa mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales agod nga mabuligan kag maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Ini ang mayaras ang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabuligid agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium kag kun nagaburon na ang aton pananawan. Importante nga mapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan bangod nga aton sila nga mata nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas. Kinanglanon naton nga proteksyonan gani magtumara kita dlawadlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, sentro. Centro, centro. Centro, centro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes ng edisyon, Petsa 29. Ikalima kag katapusan nga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's a Friday. Kamustang aton nga aga, kamustang aton sini nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamustang aton nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda sa aton sini nga mga drivers sa sweet lovers. Bawi na hinay lang kita sa pagmaneho sang aton sini nga mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Sa aton sini nga matag palamati ang aksidente unay kapareho kagabi mayara sang aksidente sa tunga sang tricycle kag Toyota or Toyota Mitsubishi Montero sa Banwasang Kalidog. Mailan to kay mga minor injuries lang katropang Alex ang naagom sang duha ka mga dagasakay sa tricycle sang matabo ang aksidente kagabi sa tunga sang SUV nga Montero Sport kag tricycle sa Barangay Poblasyon Kalinog Iloilo. Di ka inasang aga pa may araman sang aksidente nga natabo sa series bus naglapaw sa gutter. Nadalasa niya ang isa sirika balay sa Barangay Aldeguer sa Banwasang Sara, Iloilo. And ang maswerte lang kay ang balay nga nadalasa katropang Alex, wala sang tawo. Pero te natural may damage ang balay eh. Naglapaw siya sa gutter and may napilasan pero minor injury man lang ang naagom sang isa sa mga pasayro sang series bus. Mga pasado la 5 kay nani natabo ang aksidente sa Barangay Aldeguer sa Banwasang Sara, Iloilo. May ara kita sinagkiron nga interview sa hepe sang Sara Municipal Police Station kay Police Lieutenant Brit Balopenios mga katropa. Sa ato na mga katropa, liwat kita nga magapangalaga na tub-tub kita sa taknang alas 11 sa pagdulo sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Updates mga katropa sa mga issues nga aton sini nga ginatalakay dire sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy birthday! Eh, sa mga nag-celebrar sang birthday, da, kung si katropang Bea Subaldo pa. Te, wala ginta da. Te daw, laban-laban katropang Bea, why gini? Sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy anniversary. And also sa mga nag-celebrar sang kafiestahan, happy fiesta. Ano nga barangay kag banwa subungan ng mga kauturan ta nga nag-celebrar sang fiesta katropang Alex man. Oh, sige ah, basta ang mapadugyan lang yan amon permi sa inyo sa aton sa mga taga Palamati sa mga nagapamiesta kay tindi na yan malikawan yung katropang Alex nga ang pagkaon da terrible baboy no mga mantikaon hagan-hagan lang kita sa pag pagkaon sa mga matambok ilabi na kung may mga high blood ka, may mga diabetes ka, no? Bawal ikawan tagi na ang pagkaon gin sa mga matamis. And mga matambok nga mga pagkaon like baboy, no? Mga mamantikaon sa aton sa nga mga tagpalamati. Last year, 52 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Mga talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon sa aton sa nga mga tagpalamati. Mga impormasyon nga taga naton sang update sa subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Sa nasiling tana, may interview kita sa hepe sang Sara Municipal Police Station. May kaangtanan mga katropa sa aksidente nga natabo. Subong gilang nga aga sa din isa kabalay gindalasa sang series bus matapos nga naglapaw sa gutter sa barangay Aldeguer sa Sara Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, 48 anyos nga lalaki pilason sang ginlabo sang iya nga bayaw sa barangay Hawod sa Banwa sang San Joaquin na Iloilo. Sospechado, arestado suno sa pulis. Ang ginhalinan man ang sinikatropang Alex nga ang sospechado pinalayas niyang iya siring asawa. Ikaron, nag-away ka ginpalayas niyang iya siring asawa. Ang asawa niya, why magpauli sa sulod sa pilakadlaw? Nagpauli sa ancestral house nila sa barangay Hawod. And then, kagabi, according sa investigasyon sa pulis, suno sa kay pulis Captain Marion Asparo, nga hubog nakainom ang sospechado nagkadto sa balay sang iya siring nga ugangan kay gusto niya papaulion sa ang asawa niya karon kay hindi na mag hindi magpauli hindi magupod ang asawa niya sa pagpauli kay tropang Alex ti pinalayas mo na sugaton mo tapos sa uluuluhan mo lang magpauli. Ang sabagay, normal mala na ang away-away sang mag-asawa katropang Alex. Pero not to the extent nga palayason mo yung asawa mo. No? Hindi ba katropang Alex? Tikeron kay nagpauli sa ilabalay. Tiining sospechado, nakainom ko no kagabi, kumadto to sa balay sang ugangan niya. Sa ancestral house, tikeron ang biktima, ang manghod sang asawa niya, amon ni sugata niya. Di kay hubog. Kagkasubra nga kainit. Why mag-upod ang asawa? Why niya blagi nabutan sang binangon katropang Alex kagali nabo ang biktima? Nakaagom sang multiple hack wound sa iya siring lawas, sa iya siring ulo. Gindala sa San Joaquin Mother and Child Hospital sa Banwa sang San Joaquin apang sang ulihi gintransfer sa Western Visayas Medical Center and sa mga ang update ka according sa kaya police Captain Asparo nga ti-establish na ang kondisyon sang biktima sa ospital pero ang sospechado ya Banwa ara sa police arestado kag ginapreparar ang dokumento agod pasakaan siya sang kaso nga frustrated murder. sa aton sa ring mga tagpalamati. So standby ka mo kay aton na igapabati sa dili madugay ang interview naton sa kay Police Captain Mariona Asparo, ang hepe sang San Joaquin Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin mga katropa, may dumdumanyo sa nagligad ngayon adlaw, may ari kita sang gin-talakay, may kang tanan sa educational assistance. Nga gin-reklamo sa Barangay Tagbac Norte sa Banuasang Uton. Na-interview naton si Barangay Tagbac Norte Uton Punong Barangay, Riches Octavio. Ginpangayuan naton sang explanation kung paano nila gin-select, paano nila ginpili ang mangin binipisyaryo sang educational assistance nga amo ang makabaton sang 20,000 pesos. Sa idalom sang programa sang national government, naghatag sila katropang Alex sang naghatag sila sang nag-download or ma-download sila sang 200,000 pesos para sa kada barangay. And out of 200,000 pesos, 100,000 pesos sinadira katropang Alex ang i-allocate para sa educational assistance. Now, base sa aton siling nakita, no, nga guidelines sa aton siling mga katropa, base sa guidelines nga ginpagwa sa idalom sa nga bagong Pilipinas Barangay Scholar, no, kung sino ang eligible, paano ginapili, kay kung lang tao naton ang pagpili, sila ginatugyan sa gihapon sa aton sining mga barangay officials. Are, ipakita bala ka tropang Alex ang ginsend ko sa imo nga guideline sa pagpili sang mangin bagong Pilipinas Barangay Scholars. Sino ang eligible? Sino ang pwede makabinipisyo sa sining programa? Ang programa, ang target sini amo ang mga vulnerable students who meet the following criteria. Ang criteria mga katropa, number one, incoming fourth year college students for school year 2026-2027 must be from a vulnerable household or at risk of dropping out sa iya sini nga pag-eskwela. Priority is given to families where no member has yet completed tertiary education. The student must be resident of the selecting barangay. So, amo na ang criteria. Nakabutan di rin gani. Note, students studying in universities outside the city jurisdiction are still eligible provided they are residents of the barangay. What if there are no fourth-year students sa Barangay Abi? Kung wala sang fourth-year students are reliable, ang barangay may consider number one, incoming third-year college students. Number two, test the scholars with a national certificate. Number three, students in fifth or sixth year, provided they are graduating in school year 2026-2027. Pila ang mabaton? How much does each scholar receive? Five beneficiaries per barangay will receive 20,000 pesos each to serve as a finisher fund to ensure they reach graduation. What expenses are covered by the 20,000 assistants? Ang barangay, agapon sa level sa barangay. The barangay determines the specific use, but it must be for study-related expenses such as tuition and school fees, school supplies and books, transportation and meal allowance. Hindi pwede nga pagpangwapa, hindi man pwede gamiton para sa pang-madyong. Kay ting iban Sentro. Katropang Alex basi balakon kwaon kag sang ginikanan pagkatapos instead nga magtupa para sa kabataan basi gamiton ba sa pang pagwapo or di gani gamiton ba para nga magpanahor. So bangon sa sireng guidelines katropang Alex na ngagin pagwa sa idalom sa bagong Pilipinas sa barangay scholars. Tigin na tugyan ini sa gihapon sa barangay. Di in the case ang barangay Tagbak Norte, may mga concern sini makatropa nga kung paano ginpili ang mangin binipisyaryo. Like for example, sa iban nga barangay, ang limbawa, sa isa ka barangay, ito sa diin, ito sa Sara, nga ang ilaya nga ginhimo, mayara sila sang pilato 31 ka mga incoming fourth year students. So ang 100,000 gin kaisahan nila gin met sang barangay officials ang tanan-tanan nga magidikanan kagang incoming fourth year nga tulungaon sa 31 katropang Alex. Pero tinatural ang maaperdira sa magabaton is 5 lang. Pero ang amount tulungaon sang 31. Though pinasahi nga klase sang sang ginimo ya sa mga barangay officials. Now ang diri naman niya sa barangay Tagbak Norte, according sa initial naton sila nga interview, may 17 ka mga incoming fourth year students sa barangay Tagbak Norte. So ining 17 ka mga estudyante incoming fourth year ginpanglista ini gintugyan sa mga barangay kagawad. Pagkatapos ginpatawag ang mga ginikanan, kung wala sang ginikanan, member sang pamilya nila nga amo ang maggagabot-gabot kay ti gintindugan nila nga dapat 5 lang gidya ang maka baton sang tig 20,000 pesos nga mangin binipisyaryo katropang Alex. Tig karon kay 17. So ang ginhimo, according kay kapitan nga siling niya ginpatawag ya ang mga ginikanan or member sang pamilya. Agod nga maggabot-gabot. Tig kon magabutan mo to ya karon ang 1 to 5. Kamulan to yung mangin binipisyaryo eh. Pero ang iban nga wala, ti sorry, and kung may ara sa sunod, ti sila naman katropang Alex. Nadao mo na something ang pag-intindi naton kay Kapitan Octavio. Pero para masanagan sa naton sila nga mga tagpalabati, especially sa mga concern nga magidikanan nga nagpalabot na rin isang reklamo sa XFM 100.7 Iloilo, ipabati tanagkaroon ang interview ta sa kay Kapitan Riches Octavio sang Barangay Tagbak Norte sa Banwasang Uton. Centro. Last 11:04 na ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa pihak nga bahin mga katropa. Update man karon si Mayor Loygi Goreseta sang Municipality of Pabia nagpadala sang sulat sa kay Police Colonel Bayani Rasalan, ang IPPO Director sang Province of Iloilo. May kaangtanan ini mga katropa sa hinyo sang alkalde nga ibalik kundi ginkakas, gin-relieve si Police Major Brian Alamo sa Pabia Municipal Police Station. Makaligad ang 5 ka-adlaw nga gin-install ini siya bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station ni Police Colonel Bayani Rasalan sa aton sa ringa mataga panamate. Centro. So, after 5 days, pagbalik niya, halin sa operation, nagkandak pa sa operation si Police Major Brian Alamo sa Barangay Ungkauno, atong nadakpan nga high value individual ka naka-recover sang illegal drugs amounting to 400,000 plus. Te ang natabo si mga katropa, pagbalik niya, imbis congratulations ang iya masugata, relief order, Pati kahapon si Mayor Luigi Goriceta nagpadala sang sulat address to Police Colonel Bayani Rasalan. Ang sulat, ang kaundan sang sulat nga nagahinyo nga ibalik si Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Kaina na interview dire sa XFM Iloilo si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ni Police Colonel Bayani Rasalan sa IPPO. And according sa explanation kaina nga nagapamati lang kita, ang reason kung nga ang gin-relieve si Police Major Brian Alamo, number one, temporaryo lang siya. OIC lang siya, temporaryo lang siya, kag anytime pwede ma-relieve. Ikaduha, si Police Major Brian Alamo, based sa ila siling pag-check, naka-accumulate sang masobra anong katuig katropang Alex. Anong katuig nga pag-servisyo bilang hepe. So, need na nga i-transfer siya sa IPPO. Pero ugaling kay damo sa Gyapon nagapamangkot katropang Alex. Di kung mag-amo ni katropang Alex, hindi ayhan kung sundon ang guidelines sa nga PNP. Kung magsobra, mag-accumulate ka na, sobra ka na sa anong katuig nga nagpungko nga hepe katropang Alex. Basi kung maubusan kita sa nga mga opisyal katropang Alex. Basi maubusan kita sa mga opisyal nga ibutang naton nga mangin hepe sang pulis sa probinsya sang Iloilo kung mag-amo ni. Pag ang eksperyensya ni na-eksperyensyahan ni Police Major Brian Alamo, hindi man na maglayo sa na-eksperyensyahan ni Police Colonel Bayani Rasalan. Kaya nga si Police Colonel Bayani Rasalan during sa iya siring pag-assign sa iya bilang OIC katropang Alex, gin-relieve ba ni siya? Nakabalik lang ini siya bilang provincial director sang IPPO matapos naghingyo, nag-request si Governor Doto Defensor nga ibalik bilang provincial director si Police Colonel Bayani Rasalan. No? Di kung sundon ta ang guidelines ha, kaya inagadigin pamangkot ni Katropang Josel kung bala sa IPPO may numero sa mga opisyal sang pulis nga nag-serve na as hepe sa mga police station sa Katropang Alex sa masobra anom ka tuig. Daw ay ginasang may mahatag nga numero si Police Colonel Solis Katropang Alex, no? So standby ka mo kay ato na nga pagtalakayon dugang diri sa aton sila nga pagpangalagad. Pero ang IPPO may ara sang official statement sila gin pagwa, no? Ngati may ara sang guidelines nga may mga pulisiya, no, nga ginasunod ang IPPO with regard sa pagpahamtang sa mangin hepe sa police station. Pero kung ang tao naton ang pagpahamtang kay Police Major Brian Alamo katropang Alex sang Petsa 20 bilang OIC Chief of Police, ano, why makita ni Colonel Rasalan nga sobra na gali sa anom katuig o kung walo katuig ang pag ang naka-hepe si Alamo. Ano, bag-o lang natapungawan, kag bag-o lang nakabugtaw sa kamatuoran si Police Colonel Bayani Rasalan katropang Alex. damo lang gidya sa mga nagahatag sa reaksyon, mga daw kagulpi. No? Daw kagulpi sa aton sila nga mga tagpalamatid. Istoryahan ta na dugang, diri sa aton sila nga pagpangalagad, ang pamangkot sini mayara sang sulat si Mayor Luigi sa IPPO, ang pamangkot sini kun bala i-consider kag kun ano ka bugat ang sulat, ang hingyo ni Mayor Luigi sa IPPO para mabalik bilang hepe sang Pabia Police sa Pabia Police, si Police Major Alamo, kay ti balaan naton katropang Alex, dapat ang mapungko da nga hepe sa kung ano man nga sahi isang police station katropang Alex, dapat ang trust and confidence ang local chief executive ara katropang Alex mo. Ha? Di ka pareho, sinay ko ng tao naton sa sudat ang trust and confidence ni Mayor Luigi sa kay Police Major Brian Alamo, ara? Oo. Oh. Ilang taon tako na bala ano ang matabo sin eh kiti since na receive naman sang opisina sang IPPO director, pero galing damo lang gid sa gyapon katropang Alex sa mga nagapamangkot mga palamangkutanon sa likod sang pag relieve sa golpe nga pagkakas bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station kay Police Major Brian Alamo. No? So istoryahan tali dugang sa aton sila nga pagpangalagad dire sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyo ang mga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton sila nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sige. Okay, sige. Thank you sa kay Police Captain Marion Asparo, no? So, frustrated murder ang kaso. Gali. Sige. Last 11:12, mabreak kami anay ni Katropang Alex sa aton sila nga matag palamati and sa aton sila pagbalik. Ipabati ita ang interview naton sa kay Police Captain Marion Asparo sa investigasyon may kang tanan sa bayaw gin labo sang kaugalingon yaman nga bayaw no? Ang motibo tinaakig lang saya kay di magpauli ang sawa niya kag ara man si impluwensya sa makahulubog ng ilim noon eh. So balikan tani pabatitang aton nga interview sa kay Police Captain Asparo pagkaligad sa aton sa mga commercial sang oras last 11:13 na sa aga.
1: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pa ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: XFM. Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
4: edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon
3: para sa ikaayong lawas. Mayong adlaw na naman sa tanan nga mga suki nga mga tagpalamati sa sini nga palatuntunan, edukasyon sa ikaayong lawas. Dali gid lang, I'd like to take this opportunity nga pasalamatan ang mga nag-text nga nami kuno akong tingog. Ay, dumaan.
5: mahuya man kita dog kakonsyos kita tapat pero ario istorya na itong subong ang abdominal aortic aneurysm kadamo gali isang klase isang aneurysm more or less pulo ka klase pero hindi tara pag-istoryan istoryanta mo lang niyo ang abdominal aortic aneurysm. Ang definition sini is swelling of the aorta. Ang nagadako, nagahabok, nag-expand. Ang aorta amoy na ang main blood vessel nga halin sa heart pagkadto sa abdomen. Pagkatapos, diretso na nasa nagkalain-lain nga parte sa aton siningalawas.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Dugang pa ang abdominal aorta amoy ni isang pinakadako nga blood vessel sa aton lawas. Te, kung lumupok ini, laban-laban mabatsagan mo ang severe o kung grabe nga sakit sa imo sining abdomen. Pagitaan nyo lang sa parte sa lawas nyong abdomen. Karon, ano imuon mo? Siyempre, diritso ka na sa ospital. Paibalota lang no, nga ang mga maka-experience sa aneurysm. Amoy ning mga tao, bala nga mahilig manigarilyo, mahilig magkaon sa mga tambok, no? Wala ga-exercise, kag overweight. Yung mga obese, wala, sorry lang sa ibanda nga obese ha, kag overweight ha. Hindi man sa panumboy, pero tani, pasalamat ka mo kay nahibaluan nyo. Sa mga wala na kaibalo, ang ako na gilang yung mahimo, a good malikawan, ining abdominal aortic aneurysm, panungdumon tagit perme ang healthy lifestyle naton. Sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Doc Hico, initakukid ang mabulig. Like ang Evergreen Herbal Capsule, nga may sangkap nga turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric malunggay, kag mangustin. Umpisahan naton sa turmeric. Ang turmeric, may curcumin nga compound nga kung sa din ini makabulig panubo sa nga aton blood pressure. Kunubo blood pressure mo, way ga sulong ang dugo mo, hindi dali-dali maglupok ang emosyon nga ugat. Tipinsaron mo bala kung gahabok ugat mo, gakitid na siya. Kung baskog pagid ang pressure sa dugo mo, taas pagid ang pressure sa dugo mo, alay duso, inangay duso, tapos na magabok, tapos na mabusdik na. Problema nga dako, malala pagid na kung magtupong buol mo. Ang balunggay, amargus, so, ang turmeric, nag-aamlik ini sa aton cardiovascular system. May mga properties ini sila nga makapahaganagan sa mga swelling, pagpalanghubag-hubag, sa mga nakalain-lain nga parte sa aton siningalawas.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Ang saluyot, kapanubo sa kolesterol, inasuno sa mga pagtuon. Mga malain nga kolesterol bla, or bad kolesterol na ang tugabang nagabulig panubo, kaginabuligan niya pataas ang good kolesterol. Ari, ang ampalaya may anti-inflammatory properties man kag maantas man ini sa pagpanubo sang high blood pressure. Wheatgrass kag barley grass nagapanami sang blood circulation. So safe ikaw, may prevention ikaw, may protection ikaw. Kun mapisan lang ikaw mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule nga may turmeric malunggay sa luyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric malunggay kag mangustin. Ang iba na bisa aton matamad mag-inom sina ay mangustin pagali. And all of these sangkap nagaangkon sang vitamin C kag anti-inflammatory properties. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman. Mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan nang wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting!

0: Las 11:24 ang aton oras sa pabalik sa aton nga paga pangalaga diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Mga mensahe anay sa aton sering nga mataga para mati standby ka mo ha kay pabatita dugay dugay ang aton sering nga interview sa kay police Captain Marion Asparo ang hepe sa San Joaquin Police Station. May kang tanan mga katropa sa investigasyon sa sining bayaw or lalaki ginlabo sang iya sining bayaw sa Barangay Hawod sa San Joaquin Iloilo kagabi. Good morning anay sa kay RV Chris Casires. Good morning man sa kay Ma Mary Ricabar. Good morning, happy Friday Sir Mario Longo. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Alin sa kay Ma Mary Ricabar. Kay Apple Tabanda, kay Ma'am Dali Iraya. Ma'am Dali, kamusta na? Centro. Kamusta ang Canada? Good morning, happy listening. Kay katropang Rodolfo Dilapos, ang aton siling coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Good morning, happy listening lang. Kay dira sa Maymay sa Bukuhan, no? And also sa kay Pari Boy Mortel. Sa kay Marie Helen Mortel, kapamati sa aton dira sa Ungka Haro. And also kay kagawad Rodrigo Montaño, kay Gabi Gabo, kay Michelle and Ronel Abugadel, na nagapamatigid sa aton sila nga pagpangalagad. Last 11:25 ang aton oras sa aton nga pagpangalagad. Aray pabati naton ang interview sa kay Police Captain Marion Asparo, ang hepe sang San Joaquin Municipal Police Station, nasto sa latest investigation sa siring 48 anyos nga lalaki ginlabo sang iya siring bayaw sa Barangay Hawod, San Joaquin kagabi. Yari si Police Captain Marion Asparo.
1: Sir, mayroong aga sa imo kag sige pagpalagmati, no? Maara kay bang hacking incident napabo sang maligat ni gabi. Ini na tabo mga alas 6:01 sa gabi, May 28, 2026, pero yung report in address is 9:30. Considering na ini nga barangay nga natabuan, mga more or less 25 kilometers away dito sa Banwasang San Joaquin, so sa Nabukwit na bahin. So, ang akong biktima, din kilala kay Esteban Sir Fidelio E. Sarabia, 42 years old, male farmer, single, kag-resident sa Barangay Howard, San Joaquin, Iloilo, kag ang suspect, amo si Hermenio Samuel E. Si Almoy, 58 years old, married, farmer, kag-resident man sa Barangay Howard, San Joaquin, Iloilo. So, ang ating suspect sir is arrested. Ang relasyon nila sa magbayaw ini siya tungod ang ating biktima o tungod sa kasawa sa ating suspect na si Herminio Sanyol. Ang napagod ito ni sir, as backgrounder, hindi ang ating kwan, ating suspect na si Herminio, nagkapto sa balay isang ugangan niya, kundiin nag-a-star ang atong na biktima nga siya, si Nong Esteban. Kaya ako dito ang iyang asawa, suspect. So, hindi papauli niya ining ang iyang asawa. Galing ang asawa, hindi mag-uli. Kaya allegedly, ay may away-away niya sa iyang asawa. So, hindi siya, ang ba yung nagpuli itong asawa niya dito sa kanya lang sa Malay, di lab lang sa ilang ancestral house. Mm-hmm. So, wala kayo matuli, yan yung mga puli, hindi yung puli, hasta nga daw nainit siya, kaya ang ating nga suspect under sa influence of liquor. Mm-hmm. So, hindi niya mapilit ang ilang asawa nga mapuli sa Malay nila. So, sa pagwa niya, sumalang yun niyang ang manghod. Ang manghod nito nga si ate na biktima, wala? Ang masasawa niya. So, ginunusan niya isang binangon, ginlabo, sir. So, naka-agong sa niya, nakalain-lain niya, tilas ang aton niya biktima. Gindala diri sa Magayang Shadi Hospital at din referred sa Western Visayas Medical Center sa Mandaluyong. So far, stable naman ang ano, stable naman ang ang
2: biktima.
1: Ang biktima na, kaya kagagina prepare naman ang mga affidavit kay kasi may nagawa naman karoon o was not inquest in ato na suspension.
2: Oo. Bali ano po ang pila ng motibo na? Kahulog buwan lang? Pagpanginot?
1: Wala din pagpanginot. So, bali na inyet na yung saka. Wala mo. Sa asawa niya, kaya sa pamangka, sa ating investigador, napangayas niya yung asawa niya. Sa naglabot ang asawa niya dito sa Parindi, nila dito sa Tigbawan. Wala rin nagpuli na ang asawa nila kay consider yung matito ng mga bata. Manag-abriklaso na letter. Kasi galing ko siya ang dito sa balay nila nga ila. Balay dito siya ng dito sa karera sa balay ni nanay niya nga 80 years old nga pinag-ilig. Upload ko sa manghudya cancer na single. Dito siya nag-ano, dito siya nag-balay ang puli. O siya nag-puli ang kwan, ang sa ano, sa ila balay. So managilog dati sa Iyabana. Kaya di na, hindi ako kayo ng balay sa Iyabana. Asa sa waya natin, hindi ko siya na puli. Yan kay Ki. Hindi mo nga sakit ako, no? Allegedly. Same time, yung palayas mo na kung gano'y ano nang wala lang siya nagpuli. Ano na nga sa atin, diya ka dala mo sa nakainom siya ko, no? Kaya na po yung man, kaya isa ko, pero sa anay, na nakainom siya. Ano na gano'y siya na, ano na yan, na... Pero sa atin, diya sa asawa niya, ang ilang bayaw na ato lang to, ang nakapagbuntungan na galit na yun na buo.
2: Anong na-recover sa crime scene,
1: ma'am? Ang ginagamit na laba, ang ginagamit na paglabo sa na-recover na sa ating na tupa. Kaya pagkatapos ito, sir, ngayon na sa dayon mo kayo pagkatapos ako. So, kusiguri nga kalayo, dan sir, saan kwan, mga molos, mga 25 kilometers, ang managin sa ka, alam mo nito, sir, sa barangay Awood. Ang bilangon siya, hindi lang ko kwento na, hindi talaba. Pero base sa picture, sir, malaba na bilangon.
2: Anong possible case man nga i-file sa suspect, ma'am?
1: Ang cancer ang positive homicide, probably, sir, ang pinapag niya kaso sa iyo.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si Police Captain Marion Asparo sang San Joaquin Municipal Police Station. Ginatawag ko siya nga ma'am pero lalaki ni si Police Captain Asparo, katropang Alexa. Si Police Captain Marion Asparo, lalaki ni, no? Sa aton sila nga matag palamatig. Galiki doon ang salaan ko siyang babae. Kaya ang pangalan niya, bis, babae. Ano pang babae, katropang Alex. Pero lalaki ni si Police Captain Marion Asparo. Arestado man ah. Ang sospechado and prostrated murder ang ginapreparar ng kaso batok sa sospechado kag arasubong detain, no? Sa San Joaquin Municipal Police Station. Mo gining diferensya kung kaisa ka tropang Alex, makon mo blang away ka mo isang asawa mo, mangdalahi kay moya sa iban. Hindi na mapuli sa awa mo, labuon mo yung moyang bayaw mo. Ano nga klase nga utok sang tao ka tropang Alex, no? Pero ang leksyon si Adira, ang pinakaleksyon si Adira, ang away-away, hindi mo niya malikawan mo sa mga mag-asawa, hindi mo niya malikawan. Pero not to the extent nga manghalit kay moya sa iban, sa isigapariyo mo. Why man sang liwan nga ginlabo niya, bayaw niya pa. Sinayo ka na, bla. Tinuyutin kayan ang bayaw niya kung magka-problema sa pilakadlaw, mabulig sa iya ni katropang Alex. Ha? So, laban-laban. Asawa, why ka dyan nagpuli mo? Why ka dyan nagbalik sa iya? So, hibalon ta ang dugang sila mga updates kay kung mahingagaw nga ma-file ang kaso sa subong adlaw, ipa-inquest sang pulis sa banwa sang San Joaquin. Centro. Last 11:33 sa aton oras sa aton nga pagpangalaga. Dili nga bahin sa aton nga pagpangalaga ang Boylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong kinanglano naton agod nga malikawan naton ang mga pamalatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Agod malikawan nato ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes kag iban pa nga mga klase sang balatian. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule upda naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and premium D3 nga nagabulig sa pagpabakod sang aton sige nga makatul-anan bangod sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga mayara sang malunggay oil extract. The superior and the ultimate trio, ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Kay siling sang Yes to Health, ano man ang mga pagtilaw ng aton masugatan sa kang ina naton malampuasan kung ang aton ikayong lawas sa aton nga ginaamligan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy, TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Dira sa Yes to Health Wellness Center, mabakal ninyo ang mga dekalidad, garantisado kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated, kag may libre pa dira ka konsultasyon. Ang inyong igabayad sa konsultasyon, idugang nyo na lang bakal sa mga suplemento nga ginabaligya kag display dira sa Yes to Health Wellness Center. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sila nga mga balatian. So, kadto lang ka mo da, no? Sa Yes to Health Wellness Center. Bukas sila, halin Domingo to Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Or contact lang sa cellphone number ni Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Last 11:36 sa aton nga oras sa aton siling apaga pangalagad. Ipabati na to ng interview na to ng katropang Alex sa kay Punong Barangay Richis Octavio. May kang tanan ini mga katropa sa reklamo, no? Kung paano gina-select or paano gin-select, ginpili ang mangin benepisyaryo sang educational assistance, no? Sa aton sini nga mga kautoran kay matag panamati. Damo gin sa mga reklamo ni katropang Alex, no? Kay ti nagadepende sa gihapon sa level sang barangay ang pagpili kung sino ang mangin benepisyaryo ti kanya-kanyang style ni. Although nga mayara sang guidelines nga ginapagwa ang national government sa pag-implement sa sila nga programa ang bagong Pilipinas sa barangay scholar, pero nagadepende sa gihapon sa mga barangay officials kung paano nila i-implement ang ini nga klase sang programa. Managaligin na example naton dito sa isa ka barangay sa Sara, 31 ya kabilog at tropang Alex ang ilang incoming fourth year. So parang wala sang kanahan, wala sang gamo, katropang Alex, wala sang damo nga reklamo ang tanan-tanan maka-avail. Provided nga ang ma-reflect lang to yung pangalan sa magapirma ang lima, pero huwag yung kasugtan sang mga incoming fourth year nga mga mangin benepisyaryo nga i-share man sa ila kasubong nga mga estudyante. Mudi daw ka maayo lang katropang Alex, no? Inaya in the case dito sa isa ka barangay sa Banwa sang Sara. Kag mostly sa mga barangay amo ning ginahimo nila katropang Alex, pero may ara man niya sang mga barangay nga instead nga tungaon sa kung pila kabilog ang mga incoming fourth year sa ila sila nga barangay, ang iba niya ginimo pagabot-gabot. Why sundon kaya nila ang lima nga mangin benepisyaryo pagkatapos gabot-gabot. Te amo ning natabo sa ano sa barangay Tagbak Norte sa Banwa sang Uton. Pero para masanagan ang aton sila nga mataga palamati, ari ang aton sila nga pag-interview ang sabat ni Kapitan Riches Octavio

0: Ito kay Pilimamla, sinanglan.
1: Paano na to ni Ginselect Cup ang mga beneficiaryo sa educational assistance?
0: Ang sinaryo nila, sir, kayo sa Tula Good, kayo siyempre, kinanglan na muna ang English pa, kayo ipasana muna sa amun sa Lidao Post, kayo kinanglan, kayo ipasana nila muna sa province or sa nasyonal nila napadala. So, yung patawag ko, ah, yung ko mga kagawad, pero dami din siya, kami mo po, asay mo siya na, hindi ko aon ninyo kung sino ang atong, ang mga halitid na, itong mga bayan kinanglan na, ang pwede mga may beneficiary, Tanan, kasi laman sa magkaraming dito sa mo, laban dito sa mo na mga sigado mo mga tao din. Kanyaga mga nanay, kadalang nila gusto mo nila ang makaabin na nila bata. Kasi may mga dinas kumpre, kasi may gula na dito tanan yung gusto mo ka din. Ginibang sila ka sa mga ngalan. Numero na mo. Numero. Ang bata ko numero din po, kaya magambay sa mga sa din eh. Kung uyanis mga, ano na yan, bayaw na din. Asawa sa uyan na nila bayaw. Nagdiri ang plat niya sa amon, kaya hindi na balay ni Rodolfo, layo na siya. Sabi niya, magkagawag naman ko ba yung room ito, wala na sila yung karambong, kaya layo sila. Kaya muna atin sa time, yung bakit sila kito wala niya, sa bata niya. Tapos, dinulat-ulat na rin, nguro, nag-lapol na nguro, mga 6 o'clock na siguro. Kaya wala naman, nag-bisisite ko na nguro. At si damo ako siya, yung butangan, ang mga bata ko doon, may lalan, may number, so yung butangan number, sinamin niya, nabindo ko sa bote ng numero, tapos sa bote ng numero, binansa ko sila. Ito ang sa mula ng numero, kung sila bata. Numero ng tabo.
1: So bali sa kabilogan ka, pila kabilog ang inyong mga nalista ng makabataan ng incoming fourth year?
0: 17 na bilog, sir.
1: Okay. So ining 17 kabilog ng mga kabataan ng incoming fourth year, makonsider nga amoni sila supposed to be ang qualified na maka-avail kung tali isang educational assistance.
0: Yes, oo.
1: Oo. Pero sino kap ang nag-desisyon na mag-iparaful o gabot-gabot ang mga pangalan?
0: Kaya yung sipon na mga nanay, ang bang isa mga nanay, kung wala ko ng parsidaan kung hindi kaya dapat lumalang na piliin na ton. Kaya muna kaya muna na disisyonan, arap ng mga kagawad, disisyonan na arap na lang kasi kung ano mo din, ang ibang nareklamo man mo. Ay, hindi mo matagaan, nareklamo man na sila, disimpid, para fair na lang, kung raffle.
1: Okay. So, ginsulat ang pangalan sa 17 ka mga kabataan?
0: Oo, ginsulat.
1: Oh, so sino ang nagabot kap? Ang ginikanan o kung mismo ang mga kabataan?
0: Ang mga nanay. Mayroon din sa court. Mayroon nagapamuris mo na mga nanay.
1: Okay. So, ang bata ni Sir Rodolfo, sino ya ang nagrepresentar sa iya?
0: Ang tiya ya. Ang asawa sa iyong Sir Rodolfo. Asawa sa iya sa ipod nila kami may sawang sa dire. Bilang halon sa biras na, biras mo na doon po.
1: So siya nag-representar para nga mag-abot sa pangalan sa bata?
0: Ara siya nagtagatambol sa pag-rapon.
1: Okay.
0: Sa tuga sa bisit makot naman na gandutang. Kung gusto nyo rin po, review nyo pa daan sa CCTV.
1: Okay. Pero ang desisyon kap na ipag-gabutan gindesisyonan ni sang mga members sang barangay council.
0: Ito, brahman, that time siya, pagka sinahuan nila,

0: umit dia pernah kena ya risang dia kisah sana sana kemudian kisah sana ni lah tak terhadap kena guru lagi di waktu pekat dah sini kita tolak dia tolak hari mo alam tak boleh pulang malam itu saya para pun
1: so since nga may rakap sang concern nga nakalabot ni Rizamon, so ano ang matabo sinikap?
0: So, ada yang satu bima, kan bisa gara-gara yang lain, kan saksi yang berani mo, kan saya, wala nga po bima, kan saya, mungkin dia gusto yung tao ma, Abel, yung natural lang na guro, may mga pamilya, kasi nga madabot, kaya wala magulang sa kapitan, wala pamilya sa parangay mo.
1: So may mensahe ikaw kap na ipalabot parte sa sila yung concern sa inyo nga pagpili sa mga main beneficiaryo?
0: Ang matatapot lang na sa mga bilitan sa Eleman, sa mga bilitanan lang na sabi, siguro kasi susunod, magsigil ang programa sa gobyerno, kasi sila naman yung susunod. Yan, yung minuto na sa buwan, yung rapo naman, o yung nabata yan, lak na gabutan, yung pasisya, yung pinakulang kami, kung gusto ko, talagang kayo pag-abel, pwede na ito, na dapat. Okay. Iyak lang ko rin, kasi salamakit, pagmanag niya, kung siguro.
1: Sentro. Nabatian mga katropa si Punong Barangay Octavio sang Barangay Tagbaca Norte. So ang numero sa mga estudyante sa ila incoming fourth year katropang Alex sa ila barangay mayara sila sang 17 kabilog. So gintipo nila, no? Gintipo nila kagagin dala dito sa Barangay Hall katropang Alex. And then ang mga kabataan o kung mga incoming fourth year ang magilikanan nila amo to ang naggagabot-gabot so ginpagabot-gabotan kahit hindi lima lang niya ang sundon gidya katropang Alex mo kung lang taon mo sa guidelines which is lima gidman, no? Lima gidman sa guidelines pero unlike sa iban nga mga barangay nga ginashare yan nila para nga wala damo sang ano bla why maka-avail ang tanan katropang Alex. Lima lang ang maperma pero i-share sa tanan. Pero ang case niya sa Barangay Tagbac Norte, may 17 sila kabilog na mga incoming fourth year. So lima lang ang maka-avail. So ang ginimo nila, gintipo nila ang mga ginikanan sa mga kabataan or members ng pamilya sa mga kabataan kag amuto ang gin naggabot-gabot. Tikon ang imo dahil karon magabutan nga papel hindi ya abi karon why abi blanco ya abi karon tibot silingon hindi kaya beneficiaryo ya katropang Alex eh. So ang nakagabot lang to ya nga may 1 2 3 4 5 amo lang to ya ang mangin beneficiaryo kay tikon si kapitan ko no according sa iya ati ang mga kabataan nilon say man mga pigado kag kun lang taon mo nakasulod gid sa criteria na nakasulod sa criteria nga pwede gid sila. Pwede gid sila katropang Alex. O galing kay hindi man ma-akomodar tanan-tanan kay nakabutang sa guidelines, lima lang katropang Alex, so ginhimo nila ginpagabot-gabot nila. Na ginpagabot-gabot ikon why kada imo ya magabutan, ti why eh? Kung may sunod nga mangin beneficiaryo katropang Alex, kung may sunod pa nga programa nga educational assistance, di sila naman tong masunod. Pero sa subong, amula ni ang lima nga nagabutan ang mangin beneficiaryo. Tiyan mo na ang sa ilayang nga guidelines, no? Kahit ang 17, ito sila nga ti sila ni Kapitan, ti kung lang taon mo, kapareho sa ginmention niya, pigado man yung mga ang 17, gid mo, pagpasokin sila yan sa guidelines, eh. Ugaling, kiti, amo na sila nga hindi maakomodar tanan-tanan, no? Lima lang kabilog, that is why nga ginparafol nila, pagabot-gabot, pero ang nagabot, ang ginikanan or representative sang mga kabataan. So te ko lang tao na ton daw fair man si Kapa Katropang Alex, no? Unang taon ta galing kiti hindi abi ka pareho sa iban nga mga barangay nga ang halos sa tanan ginakomodar para nga ma-spread the sunshine ang 100,000 pesos. Tanan-tanan, pareho to gani sa example na ton sa isa ka barangay sa Sara. Could you imagine sa isa ka barangay ipakita baka tropang Alex sabot ko makita mo da kung ano nga barangay basta 31 sila kabilog nga barangay nga mga kabataan incoming 4th year tingko lang taon mo ang 31 na mag 10 mil pilala naman mga 3 mil pesos pero para makaambit ang tanan-tanan nagkasugot depende mala ni actually sa mga kabataan mo kung magpasugot sila no galing kiti kung may ara dira sang oposisyon may ara dira sang mag-question so tinatural ma-stick kagid lang sa guidelines pero hindi sa nasiling na hindi man maakomodar tanan-tanan kiti kung bastante kung tani ang pundo ti okay lang o galing kiti lima lang abi mo lima lang tikaron naman na gani example na to nalimbawa abi kung mga pulo abi karon no kay lima lang yakwa o so anong matabo sa lima so may iba nga nag-resort sa pag tunga-tunga para maakomodar tanan-tanan ang iba naman niya nag-resort sa pag pagabot-gabot ti kung sino dayang di buenas ti mula na iya no atropang Alex pero ti lain naman na yung istorya lain naman yung istorya kung ang pagpili no gina pili lang ang pamilya ni kapitan or pamilya ni kagawad ti that's another story lain naman ay katropang Alex no pero para sa aton kung kita ang palantawon ti anon mo na biki ang guidelines lima lang mo ti gustohon man kag sa indi may mabilin gid oh like for example ti 17 may mabilin gid nga 12 lantawabla ka tropang Alex ano nga barangay gani lantawabla kaya may 31 ka barangay kita ko na ba nakita ko ni ka tropang Alex mo na mo na yung ginhimo sang mga barangay officials Centro. So ato ya ang case nga to nga ginhimo ya sang mga barangay officials isa ka barangay sa Sara ato ya may kasugtanan ato sa halos kabataan Aspera na no? Barangay Aspera Barangay Aspera 31 kabilog mo e, imagine on mo katropang Alex alit dipende naman ni kung kaisa abi te amunang silinga you cannot please te everybody abi katropang Alex no sa kadamuon abi tuon mo no kay kung kaisa daw nagdugang pagigani gamo imbes nga makabuleg nagdugang pagidya ka pagbinahinbahin no okay lang akong tani kon ang sa barangay bla mag apat lang kada makasiling ka nga ti okay lang ang lain da kay damo abi no ay kay kung mag tag-gismail malang kong tani ni at least pulo sila no galing kay ti nakabutang abi 20,000 gid ka tropang Alex ti mano kita abi ka ba mano kita abi sinibay no da actually da hindi lang ni ano no hindi lang isa duha kundi nga damo sang mga reklamo ning nabato naton no sa aton sini nga mga palamati no sa aton sini nga mga katropa may iban pa ning mga barangay actually nga nagapalabot man isang reklamo sa aton kag need naton ipamangkuton kung paano ya gina-select sang iban nga mga barangay ang ilang nga mangin benepisyaryo kay kun tani kung bastan kung ang kantidad kung tani ni gina gin itunga ano ni galing ito dipindi man abi tood sa barangay mo no pero kung i-stick mo gidya ang guidelines di lima lang gidya amo na ugaling kay nag-stick ang barangay sa guidelines nga dapat lima lang may magkalabilin gid ka tropang Alex no so paano i-akomoda ron paano ihimuon so ang ginimo nila te panagid lang sila ya gabot no sa aton sini ka matag para at least gin sabat ni kapitan no ang mga palamangkutan na aton di kap gusto taman lang maklaruhan ka gusto man lang maklaruhan sang nagapamangkot no ang guidelines kung paano gin select sa aton sini ka matag para mati last 11:55 ang aton oras bawa lang alangon kita sa oras no sa aton sini ka matag para mati Iban siguro mga updates, bantayan sa masunod nga mga programa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Antes kita magtakop sa aton sini nga mga katropa, pangapihan tabla ni isang Santon Gold Coffee mix with ko tatayo nin ko la gin bla para nga hindi kita mag laway. Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo gagang kape sa mga gwapa. Inibangod nga may glutathione kag collagen. Nagabulig nga mangin manami ang aton siring nga pamanid, kag nagabulig nga mangin mabako ng aton siring nga mga cartilage. Magluwas sa mga health benefits nga makuha nato nagikan sa mangosteen, may arasang malunggay, may real coffee beans, spirulina, garlic, turmeric, no? Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Magluwas dira, available man ang another variant sa ato na kape, ang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen, may moringa, kag soya extract. May isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton silingang lawas, ilabi na sa mga kababainan nga mayaras ang hormonal imbalances, kag sa mga kalalaki na naman nga mayaras ang prostatitis o kung paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, may vitamin D3, may real coffee beans, and mangosteen, may sweetener niya stevia. Kasi wala sang tendency nga mag-shoot up ang sugar level o kon ang aton sining acidity level. Mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. It's Turbo Time na mga katropa, Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kag labuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa, para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, La Paz. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, yatin po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6.
0: Headlines.
3: Ombudsman naghain ng kasong laban kaya Senator Jingoy Estrada at dating DPWA Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang hassle laban sa mga sangkot sa flood control. Skandala.
2: NBI naka-standby sa posibleng pagbabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jingoy Estrada.
3: Kampo ni dating House Speaker Romualdez, pinabulaanan ng functional control sa budjeta. Kongresista, binalaan ang ombudsman sa pagbaluktot sa katotohanan.
2: Mga opisyal mula sa Ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnay sa fund diversion case.
2: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
3: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
2: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola, inirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
3: Sa showbiz, Jay Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
2: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. Next step.

0: Magandang tanghali mga katropa, araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
0: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Katropang Brian De Paz.
1: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide.
0: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang 16 sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa investigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
1: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Patropa natin sa balita, El Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ang pahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos punirang benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na benepisyo. Maaari rin makatanggap ng net pension ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan ripasuin ang decisorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinasasampahan na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnay umano sa senador mula sa manumalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-grab body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Flood Control Skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagsasampa ng kaso ng ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupada ng sarili at independent fact finding investigation.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNPCIDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnaya ng flood control scandal. Sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo. Kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla ukol sa inihahandang 2 malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez habang binigyang diin naman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
2: XFM News Nationwide.
0: 8 mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay Co, kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na aabot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iminungkahi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individuala. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mataas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para para kay Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito ay kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una nang sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern na mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang pagliligis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc, at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo higil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawa ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Carpio mula 2026 hanggang 2025.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, naghain ng supplemental verified complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionableng paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
2: Balitang regional.
0: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Clear Tiad ng XFM Kalibo.
2: Live report.
4: ang pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
1: Pension house sa Mandaue, Cebu, natupok sa sunog, isang German national patay. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ng sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod ng Mandaue, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang investigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas ng tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, na alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa rearya na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon ng vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at taste of chicken and asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa the Upper East, habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ng street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ng grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ng nasabing festival sa Mayo 31, idaraos sa Ayala Malls Capital Central alas 10 ng umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyayahan ng lahat ng dumalo at makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken and Asal at mas matatag pang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na chicken and asal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalina, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tugigaraw City. Suspect, arestado. Patropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyan, at tila siyakal pa. Iyan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tugigaraw City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag at Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapin ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila, nagmangyari ang pang-abuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin na anya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin nito na matugunan ang kanyang pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tugigaraw City Mayor Mayla Rosario Stinquez sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigito Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Samantala, mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espirosa ng XFM Iloilo.
8: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Pagasan, Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jangmi. Nabiridyan ang lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
1: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
0: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
1: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangley Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulanan.
0: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.21 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang balitang international mga katropa, yatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pag-ibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na abeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1 Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ng WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa CDC upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ng publiko na huwag munang gamitin ang mga herbivo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit mga katropa.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jay Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat nang i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush, hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Hanga naman ang aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasala ng beauty queen sa hinaharap, habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po mga katropa ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live muna sa XFM Center Manila, Philippines, mga katropa, sumayon nyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayon pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni katropang Buddy Overa, ako po si Brian De Paz.
1: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
2: nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
9: XFM.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
15: Sa MaxSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers sulit busog meals!
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue Ake CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
20: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
24: Hindi
3: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
22: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
25: Maka-late na ko.
10: XFM.
26: Patropa mo.
27: Exciting.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki nato nyo matag pramati diri sa programa The Secrets of Elves. Ululupod naman kita kag mag-inistoryahan na sa pag-discovery sa mga sikrito sa ato sining alawas. Kag mga ginatago sining mga sikrito sa mga ginakaon ta para mahibaluan ta kon ang ginapasulod ta sa lawas ta masustansya o kon ang mga ginapasulod ta sa ato sining alawas makadala balasang malala sining infeksyon kag pamalatian. In short, napatudluan tang lawas ta sandigman sa kutob sa ato sa nahibaluan. Ang pinakimportante, mahibaluan ta mga sekreto sa mga pagkaon nga napakaon ta. Para matudluan tang lawas ta, nga maanad kita dapat sang pagkaon, sa masustansya nga mapagkaon. Nga ang kalabanan sa Borges ini daw, hindi ginaton tani mauyunan, no? Pero dapat paanaron tang lawas ta, no? Bikay ginpanad tang lawas ta ka namit sa aton panilawan. Sa aton bala sining taste buds. Ano pa, lugar nga magkaon, gani kita nga daw. Hindi na nato nasawaan kag nandan, mambal kita hindi takak uyon karan. Pero kung kaisa mapagkaon, hindi ta dayon mauyunan. Dira gali ang dako sining mga sustansya nga ginapangita sa ato sa ning lawas para makalikaw kita sa pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island region. Kag kun may ara kamo mga palamakotanon, feel free sa pagpadala sa inyo sining mga questions. Ang mga palamakotanon, party sa inyo sa ikayong lawas, party sa tupikong aton ginatalakay, i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kumusta na naman? Upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga kabay pa, ara kamugyapon sa maayos sa nga kahimtangan, maayos sa nga paningkay-singkay, maayos sa nga inyo sa nga pamatyag. Pero kung may ginabatyag naman kamo sa inyo kadawasan, ari naman kami ni Sir Josiel sa paghatag sa inyo sa pila ka mga panugdaon na hanungod sini sa duga nga pagtukib kung ano makapaayo sa aton sini maginabatyag sa lawas, paano ma-maintain ang maayo na nga daan naton sini nga pamatyagan, kag paano Sir Josiel makontrol lang aton sini kagalingon sa ginahuna-huna lang naton nga maayo gali pero kun masobrahan kag magsigi-sigi magaresulta Sir Josiel sa hindi maayong kahimtangan.
0: Kaga nga to sir nga paghahambalan subong Doc Leo party ini sa paborito nato sir nga mga combos nga mga pagkaon no mm-hmm. combinations ang pagkaon. Mm-hmm. Kay kada kaon ta hindi malang isa ka menu, isa ka sahi ginakaon ta Doc Leo. As usual may Paris gidang kanon Doc Leo eh. Mm-hmm. Kanon kag sudan do ana. May arang nga naanad, may kanon, may sinabawan or utan, may ara pagid sang malatawag nila.
1: Correct.
0: Kung hindi sinugba, pinirito.
1: Correct.

0: So may mga combos. Pagkatapos, before we end sa ato sa nga pagkaon, antes kita ko na magtunga, magundang, may paapas pa na, Dok Leo? Yati, wala lagi pang yamisda.
1: May pang yamis, may pang himagas.
0: Oo, kaga kung kaisa, may ara pa sa, ano eh, pang... pang kutso-kutso.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga, dali lang bala doon, hidlaw. Kami sinisinay yung mag-inisturyahanay. Dari lang, tas iba, boss ang lamisa, sinisturyahanay. Mm-hmm. Tas sinay, wala gid sang pwede, mapiknit-piknit da.
1: Ang iba nung kaysa, Sir Jose, labi-abi palagsay kami na may tag-isa katasa, kapi, abi?
0: Oo, pagkatapos sila niya, ti, kapilan hinga kapi, inga kapi sila niya, ti, wagin siya pang hagods tutunan eh.
1: Pero tapos na kaon, Sir Jose, la?
0: Bago lang katapos kaon, Dok Leo. Na iban ganun, ay pakainom, dahil so na inom sang kapi, pagkatapos ang kapi, may saw-saw pagid yang hatinapay kon kaysa, Dok Leo.
1: Amo, Sir Jose.
0: So, ang mga worst sininga mga food combinations, nga makapalain sa ato ni kayong lawas, labi na gid, kon permi ka lang bala, nag-reklamo, Dok Leo, siya, bong, grabe, yun, niya dudugay magpalipilas ko, ba si sila niya kon may diabetes ako?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga may insulin resistance.
1: Correct.
0: Ang tawag na ton, mag-insulin resistance, Dok Leo, pwede nga may ara ka na insulin resistance, pero hindi ka pa diabetic, Dok Leo?
1: Pwede, Sir Josil, especially sa early stage pa lang. Kutob balaan sang matulirar sa nga ton sa nga lawas, kutob siya sa nga ma-handle, hindi basta magtaas sa nga ton sa nga blood sugar. Pero at hago na ton, Sir Josil, ha? Tuman kay importante ang sugar, especially glucose, sa aton sa nga lawas. Ang masami na aton, dari nga ginatumod, amo ang sobra.
0: No.
1: Hindi makapayo sa aton lawas.
0: Kaya actually, in the absence of carbohydrates, Dok Leo, ang kalamay sa lawas na naghatag kapag sick sa aton sa nga lawas pa, no?
1: Mm-hmm.
0: Somehow nagabulig sa insakto sa nga amount.
1: Correct, Sir Joseph.
0: Galing kitikon ka isa, nag-out of proportion niya ginatawag tabala.
1: At tungod bala, Sir Josil, sa mga ginatawag habits naton, hindi bala naton ma-control, hindi naton marindahan. Kumbaga, instead kita kuntani, Sir Josil, ang nag-control sa mga dapat naton kaunon, mga dapat naton imnon, nagkakatabo, Sir Josil, tungod sa aton sila mga pagpabaya, nag-abot kita sa tiyempo nga ang mga kalanon, ka mga ilimnon, among nag-control sa aton.
0: Kasi masamitin, halambalanon, sila nga paborito, Dok Leo, bay, ilang dati niya ang masakit, ah. Bulungon talang bulungon kan untay ang kalanon. Labi na gid kon mga tumalagsahon nga mga sahi balas ng pagkaon, Dok Leo.
1: Kagkalabanan sila, Sir Jose, lang nagahambal sa kamusin na may panakagi sa makahangkahang mo.
0: Kay kon makagi ka na ganing pamatsyagan mo ang tanan nga halaguron sa bulsa mo, haguron mo para idulong sa ospital para kagwa ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Madudla ka gid man somehow, Dok Leo.
1: Bisan pa na, Sir Jose, may kwan gid, may bilin gid nga makasiling ka nga medyo halong-halong, takay budlay gali.
0: Mm. But if you speak about, Dok Leo, ning insulin resistance bala, masami na to ninyo mabatian, masami ninyo mabatian. But speaking about insulin resistance, ano ang butang balon sa ni Dok Leo?
1: Nagkakatabuin ni Sir Josil, ano, kung nariba nga to, Sir Galawas, nag-untat sa ni sa pag-respond o kung pag-response sa ginatawag insulin. Ang hormone nga mo ni siya ang nagadala sang sugar halin sa aton ginkaon gina-convert ini sa sugar pakadto sa aton sa nga cellula dira sa aton sa nga dugo. So ang problem, Sir Josil, ano, instead nga dalhon kun tani sa aton sa nga cellula nagasakay sa aton sa nga dugo, pero kung hindi gani karon batunon sa aton sa nga cells tungod nga waay sa nagapati sa panuktok sang insulin o ipasudlana ang sugar. Pero sa kung ano man niya kabangdanan, tungod may insulin resistance, Sir Josil, isa sina, hindi pagbatunon, dira nagababad, Sir Josil, sa aton sa nga dugo ang sugar. So primero, mahandol pa man sa aton sa nga lawas. Pero kung nagasigi na, Sir Josil, nagapadayon ng ining kondisyon, na ng sitwasyon, insulin resistance, nagakatabo, nagaabot kita sa punto nga nagataas ang blood sugar, mismo ang aton sa nga insulin, nagapabilin nga mataas, nagaamat-amat, Sir Josil, damol lang aton sa nga tambok, nagaamat-amat kita kabatyag sa nga dugay-dugay, gusto naton magkaon, kag ang iban sa nga duwa ay sing kabulusgan, pero pagkatapos kaon sa ni Sir Josil, nagaluyaman ang ila sa nga pamatyagan because of sugar crashes, kag ang risgo, Sir Josil, ano, sa type 2 diabetes.
0: So, ano na, nag-escalate, primero, what really happens sa sulod sa nga ato sa nga lawas is may insulin resistance, in short, no, hindi na dayon magbaton, ang aton sining mga selula sa lawas sa Doc Leo sang ano ganini?
1: Sa sugar.
0: Sugar. Kag bangod sina naga abnormal na ang tanan. Everything is almost affected na kiti ang mga ginasuyop dito dapat kuntani mahambal nga why sugar akon di. Da para Islam na sang order nga sila niya pwede coffee without sugar. Ang isa to siya pwede coffee with milk without sugar. Ang isa ya coffee with milk with sugar. Di karon kay nagsinamo-samo na buta balon sini hindi na normal ang tanan.
1: Correct.
0: So ina nagakinabo primero is insulin resistance. Insensitive ang ato sila mga selula na sa pagbaton. Sunod sina, Doc Leo, amuna na ang diagnosis sa mga eksperto kag sa laboratory nga may type 2 diabetes ka na, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang type 2 diabetes, gasamo na gid na ya, Doc Leo, at a very high level, more than normal, nag-shoot up ang imo sininga blood sugar.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero depende pa na, Sir Josiel, sa analysis at assessment kasi maagi ka na isa na sa ginatawag pre-diabetes. Pero kung mapabayaan pag hindi na, kaya ibang kumpiyansa, total pre-diabetes pa man, ha? Pero alikom sa Diyos na ihibalo, posible may damage sa nagkakatabo sa sulod sa Diyos na ngalawas. Kung hindi maligwat sa niya ang pangginawi, ang mga factors nga may labot sa ginatawag insulin resistance, ang pre-diabetes, may magkanto sa full-blown type 2 diabetes.
0: May ibang nga niga, pinamang kod gid actually mga kon kay sabala medyo hindi komprehensibo ang pag-intindi sa diabetes. Sinya tinga kon may diabetes, sinya gatamis ang dugo mo. Kay tiga taas blood sugar mo.
1: O gasa mo ang kwan mo ang gasakay dira ang blood ang glucose sa dugo pagkadto sa aton sininga selula.
0: Gatamis ganing ihi, Doc Leo. Amo nang ginasubayan ang ihi niyo?
1: Isa sang pamaagi gani para mabalaan kung nagataas ang sugar mo sa lawas is through sa imo sining ihi. Kung nagatamis.
0: Ang iban gani sini ano na lang napanilaga nila nasunod bala. Pagpangihi sang bata, sina grabe bukal sina sang ihi mo, siguro siling niya taas blood sugar mo ay. Inaya mga panilag lang na kag mga obserbasyon ha. Pero if we speak about insulin resistance and food combinations, damo-damo mga combinations subong Doc Leo, bi may mga mix and match ikaw, halin sa too much sininga sugary intake, dugangan mo pagidsang too much sining halin sa ano bala, mga tinapay kag butanghanan sa tunga sang kun ano mga palaman. So ano ang kalabanan sini nga mga content unod sa mga food combinations nga ginakaon ta Doc Leo nga makapalain kag makadala sang insulin resistance sa aton, makatuga insulin resistance, Doc Leo.
1: So may mga combo, Sir Josiel. Actually, mga sangkap sining bad for insulin resistance gid. Ang mga ginatawag nga worst combo, Sir Josiel, ano, usually contain refined carbohydrates. Ara ang sugar. Ara pagid mismo, Sir Josiel, in liquid sugar. Kulang sa fiber o kung wala sang fiber because ultra-processed na gani init sila. Dugang pagid ang ultra-processed fat, high calorie density. Ngayon sila, Sir Josiel, madasig nagkapataas ang blood sugar, nagaginatawag madasig sila sininga magnubo man sa aton sininga dugo kagwaay si may nagapugong para magpahinay sa ila sininga kagwaaysing fiber kagtungod niya ultra processed ini sila, Sir Josiel, nag-encourage siyang over eating kag easy to consume too much. That's why ginasiling sila, Sir Josiel, nga worst combos tungod sa ning mga sangkap kag ang mga epekto sa ning sangkap kun aton sila nga pasulod sa lawas.
0: A problema sa ning kay hindi kita ya ano no. Hindi kita ya calorie conscious eater. Especially diri sa aton sa Pilipinas, Doc Leo. In short, sinikon, nagutom ikaw, kaon ka lang da kung ano available da sa kutob sa masulod sang ginhawa mo kung may ara pa. Hindi kita ya conscious. Kung mamakal gani kita sa mga balaklon, pareho sabi kinanglano na ton kulun sumon sa sulod sang balay, we are not thinking about pilayhan ka calories ini. Why kita idea magbakal ikaw isa ka kanda karon nya whatever nga lulutuon sulod ano na bi nakakan we are not conscious bala magbasa pila ka calories ini ko ni consume ko man.
1: Actually, Sir Josiel, no, mabulubanta mo nga daan, kwa na, why man sa tabi-tabi lang, why man kitas nga napasaklawan sa ni Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: So, grocery store bala, mabulubanta mo nga daan ng lifestyle sa isa katao sa iya sini pagpamalaklon.
0: No.
1: Sa iya sini nga body frame.
0: Abi ko sa hawak, Dukleo.
1: Dalain ng Sir Josiel, no, but tanawon mo ang ginapamakal sa isa katao nga medyo dako, medyo tambok, kag sa isa katao nga slim or muscular. Makita mo, Sir Josiel, sa ila sini ginapamakal kay amo nang resulta usual sa ila sini ginakaon kag amo man bisan sa wet market man, Sir Josiel. Makita ano man ina mga tao kung anong iya sini ginapamakal kati amo nang ginagatong nila sa ila sini nga lawas nga muna nang resulta kung ano sila.
0: Tao. Sulod sa ila sini nga basket kon na mang grocery.
1: Mm-hmm.
0: Kay ti may ara dira kon kay isang you know, Dok Leo, may baboy nga giniling, may baboy nga kinihadit gagmay, may baboy nga kinihadit dalagko, may baboy nga kinihadit strips. Ang unod sa isaya ka basket, Dok Leo, sa nakali baboy.
1: At least linlain, ha?
0: Oo, pagkatapos ang pawan na lang, siling niya ay kinanglantan ni Kon Kaisa, siling sa pawan niya na lang, doha katring itlog, Dok Leo. So, ang pagkaon naton is always in combo, abi mo. Combination. Amo ng combo, combination. Naanda naton kanon, sudan, sudan, kanon. Ang problema sini, kung damo ang available nga pagkaon, kagang combination niya, hindi nami. Amo na kinanglan, may ara kita dapat siyang makaon nga vegetable. Kaya kompleto na may vitamins, may minerals, may water content pagani ng iban. Pagkatapos may makaon kita sini nga soluble kag insoluble fiber para sa pagpanami, pagito sang function sa sulod sa ato sini nga lawas. But ang mga pagkaon naton dominantly Dukleo. Kalabanan gid, the way we look at it, more than 50% sa aton, or maybe it could reach up to 75%. After meal, Dukleo, kon hindi man during meal, damo ang ginakaon nilang sugary.
1: Correct.
0: Or ang after meal nila ning mga pang ano bla pang yamis, tama ka dako kag kadamo sang volume sa sugar ginakaon nila kay gusto nila manghiyamis tawag naton. So ano sini ang epekto ya, Dok Leo, sa ato sining lawas?
1: So magluwas, Sir Josiel, gakaon pagkita rice tapos ipang yamis pagkita mo na ginatawag naton, Sir Josiel, nga second load or second spike pagid.
0: Mm-hmm.
1: Kay another pagid load sini sang sugar.
0: Ati kun sa maboksidor may second wind mo.
1: Ambal sa iban sini may third pagani, may third round pagani mo. Andam lang ka mo, hindi ka mo sini manak down to manak out. ining mga sugary drinks bala, Sir Josiel, lakip na dali siyempre ang soda mo ning usual, Sir Josiel. Pero basi kung ma-deceive man kita sini sa mga fruit juices and even fruit powders, Sir Josiel, ha?
0: Mm-hmm.
1: Nga nabasa na sa mga label, dira damo man sini sa mga vitamins and minerals. Pero i-check nyo ang sugar content.
0: Oo.
1: Sir Josiel, ha? Mugina-gina sila na nga deceive bala, Sir Josiel, kasi nagapinsar kita nga maayo. Pero tingala kita nga may spikes gyapon kita sa sugar na ton. Tungod din mga sugary drinks, makatalagam, Sir Josiel, because they digest extremely fast. Why na digestion? Direkta, Sir Josiel, absorption. They don't make you full. Hindi ka basta-basta mabusog sini, Sir Josiel. People consume them quickly and spike insulin hard. Muning budlay, Sir Josiel.
0: So, in short, sini basta gani nga mga liquid na ginainom naton, Dok Leo, ang iban sini direkta nanton sa sirkulasyon sa ato sini nga lawas, no?
1: That's why, Sir Josiel, even sa mga fruits gani ang gusto man kung isa may epekto man dayon sa lawas ni mo, ibang-ibang nga fruits gani gina-juice. Gina-separate na ang pulp niya.
0: So, why problema kung pure nga juice, Dok Leo? Not that much, no? Ang problema, yes, sini, kung gina-fruit juice ta, gina-juice na to ng fruit, may mga juicer ka mo dira, pagkatapos, lugayan sang isa kaluwag ko no sini nga sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Actually, if a fruit juice ang gina-inom na to nga pure, direct mismo, Sir Josiel, gin-extract sa fruit, bastan din lang sige-sige. Okay lang man, dol malang nasang lawas na ton.
0: Mm.
1: Ang problem lang, Sir Josiel, sina akong tungkol sa kanamit, nagsalig ka nga natural man, basibla ka rin sa kapitsil, bla, matamatan mo na, Sir Josiel.
0: Ang isagid masamisin na isang common, Dok Leo, kaya timahapos patubuon sa ato sa ring backyard, ang suha nga ginatawag tabala, or calamansi. So mahilig kita mag-calamansi juice. Kon kaysa sa isa ka pitcher, nagatimpla kita daramhambal nga siya may 30 kabilog, na pugay 30 kabilog. Pagkatapos tubian sila niya nang mag-ano-anaw, buta malo sa isang kalugay mo, tilwa. Pagkatapos niya, boss, sa pagkaaslo, mandugangi sila, damuha kalamay para magtamis.
1: Mm-hmm. Tapos butangan pagkita ice.
0: No,
1: para mamask pagkita ang, ang kaaslo. Pero kinanglan mo, Sir Jose, dugangan pagkita sa kalamay para ma saburan no pag yadang yasre katamis man.
0: No. So that defeats the purpose. No, you want only vitamin C.
1: Ah, correct, Sir Josiel, no? Kay ang tanan ina man neutralized kung ginbutangan mo siya siyang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Pero instead, bla, try nyo blang kauna nyo blang kalamansi, bla, bilog.
0: Mm-hmm.
1: Dala panit. Dala liso.
0: Ay, ni magwantahan ko, Dok Leo. Pati kanding gani, guro.
1: Actually, Sir Josiel, no? May mga painoy, no? Abi kita nga, I mean, kung kanonta ang panit is mapait.
0: Mm.
1: Kung kanonta man ang liso is mapait man.
0: Mm.
1: But actually, kung kanon mo siya bilog, panit, unod, araan juice, araan liso, nagka-complement sila sa isa hag-isa, Sir Josiel.
0: No.
1: Nga neutralized nila ang sabor sa isa hag-isa.
0: In short, sining, hindi tama kapait ang liso, bangod kay may aslom.
1: Correct.
0: Hindi tama ka tawag naton kay kadhat ang panit is because nga may mapait nga liso kag may maslom sini nga unod.
1: Correct.
0: Oh. Tingala ko man sa una, I've heard that from my father.
1: Mm-hmm.
0: Hambal niya. Sige lang urabya ka kasandiyam.
1: Mm-hmm.
0: Tidamo-damo na niya sa una, tawag damon sa una baby sugar. Mm-hmm. Sugar baby.
1: Mm-hmm.
0: Nga sandiya pula na. Pagkatapos lagko sugar baby. Damo na siya itom-itom eh. Urab yan lang, urab. Hambal nga. Dudaluk-daluk ka. Hambal sang kami mismo ha. Dudaluk-daluk timutay. Pati liso, kaon mo. Si hindi ha. Si ako matunaw mo lang sa lawas mo sa linya. May bitamina kang makuha sa liso. Mansig laghong lang. And right now, this is a realization, Dok Leo. Nga mas badak, dako kag importante pagaling unod sang liso sang kala, sang sandiya, sang saiya nga unod per se. Kag ginakaon ta, Dok Leo.
1: Kay ang seed, Sir Josiel, dira nag-umpisa ang kabuhi eh.
0: Mm-hmm. So, te, amoy na nga, kung kaya mo man lang, why not? Oh?
1: Yes, yes.
0: Pariyos na sang, ano man bala? Kapayas, Dok Leo. Pilambilog. May ara kapayas nga pilambilog man lang iya sining unod.
1: Mm-hmm.
0: Or ang iya sining liso. So, ang inahimo sa iban, why na ginakakang liso? Ginaurab na lang na dayon.
1: Actually, ito may separado. Yan ang benepisyo pag itang liso sa kapayas, Sir Josiel. Eh.
0: No, ito yung iban. Hambal yan, dalok-dalok. Kagin niya daw, bago kalimo ka, tilaw sa isang kapayas. Sila nga, pati yung liso, kaunon mo. But, may ara gali sa benepisyo ikaw nga makuha.
1: Sa mga wagon man, sa mga hindi man familiar, Sir Josiel, no, sa pagkaon na sina, like inang mga parte sa ginakaon, suppose, te masilingi man sila nga, eh daw ka, ano-ano ka imo man, imbes nga ihaboy mo na ginakaon, no pa imo.
0: Amal nila, sila yung tigani man sila niya, ang pis-pis sila niya, kagang, no ah, subay. Kaya tigin na subli ka, pis-pis na kung kaysa kag subay ang imo sinang kinanaan mo. Pero going back sa to sining food combo nga makatuga sang inatawag na to sining insulin resistance sa to sining lawas. Nga Dok Leo nga makonsider naton nga worst combination ang fats kag ang sugar. Tingbon ni mo abi Dok Leo in a setting ka on ikaw sudano fatty buta malo sining matambok pinirito. Nga delikado ini nga updani mo sang sugary intake pag Dok Leo.
1: Actually more ini gina refer the Sir Josiel sa mga ginakima-kima na ton eh. Ang ini combination sang unhealthy fat kag sugar nga nangin dangerous siya. Ang sugar alone spikes glucose. Ang fat alone slows digestion somewhat. Pero kung updon sila Sir Josiel in ultra processed food, they become extremely easy to overeat. Example, donut, Sir Josiel.
0: Tipinalutaw sa mantika na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Kag mas nagananam kuno ang mga ginaprito nimo, kung ang imo ginagamit ko no sa pagprito is lard.
1: Yeah, correct Sir Josel, ano? Kaya ti mananam ang gid mismo ang lard mo. Unang dumduman ko pa sa unasang gamay pa ko namangkot ko sa tienda Sir Josel market day. So kung ano niya nang ang kwan man, ang tinapay ning brown nga laba-laba naman. So bit chokoy. Lagi pa lutaw sa ano, Sir, dira mismo ginaluto eh.
0: Sa mantika.
1: Yeah, dira mismo sila pwisto bala ginaluto, bala. Tapos luto, paligiron pagid sa kalamay Sir Josel. Okay. Hindi gali maayo. Pag-abot sa insulin resistance ha, tiara man Sir Josel lang ining bawo sa kanamiton yung iban sa nido ni kabalibad Sir Josel. Sendi ko pagpilita. Kaya mapapilit man ko. Ice cream, Sir Josel.
0: Oh.
1: Yes, isama din na siya. Milk chocolate, cheesecake, pastries, sweet coffee creamers. Kag iban pagid, Sir Josel, your brain loves this combination. Nga man, it activates reward system strongly, making it hard to stop eating. Ang nagkakatabo sa ni Sir Josel, reward overload. Sa sining mga kalanon.
0: Sugar overload, Dok Leo.
1: Yeah, reward overload, Sir Josel, because of sugar and unhealthy fat.
0: Oh, pagkatapos ang kaon mga kanon karon isa pagid ka bandihado.
1: Yes, Sir Josel, ano? Agag ang magluwas, Sir Josel, nga ginapangita-ngita mo ni sa pero samtang ginakaon but the same time nagapataas imo sa nga insulin. A calories accumulates quickly, body fat increases, insulin resistance worsens. Kun magsigi-sigi, Sir Josel.
0: Eh, masakit siya ni Dok Leo, ang imo pagkaon bala, kanon, kanton, kag kalamay nga may kape. Hindi kape nga may kalamay. Kalamay nga may kape. Kaya tida mo kalamay siya sa kape mo.
1: Gamayon lang ko nung kape kaya basta mo nervyos.
0: Damuon lang ang kalamay para mapustun lo ng...
1: Why sa kabalo ang sighting, Japon.
0: So, ti mga delikado ina mga food combination, ha? Now, speaking about mga available meals ni karon yung mga to-go bala. Ang iba naghambal nga take-out. Actually, ang term gidman ginagamit siya na kung mag-order ka nga dalon mo pa uli is to go eh. Siya pwede to go. Kung sa gani, pati ang mga gabantay niyong nag-inchende, siya niya, no, take out. Kitinanda na ton, taking out mo, take out. But it should be to go, no? Ini mga for take out or to go sininga mga pagkaon, Dok Leo. Kalabanan sino sa mga fast food bala. May delikado ini, Dok Leo?
1: Actually, ginisilin Sir Josel nga they are engineered to be hyper-palatable. Di palatable nga din Sir Josel. Di ka namit na sina mo. Tapos may hyper pagin Sir Josel ng prefix.
0: Duha ka superlative, no?
1: Hyper-palatable. Anong botong balon sa ni Sir Josel man?
0: Sobra-sobra.
1: Sobra kanamit.
0: Sundol sa kanamit. Sundol sa langit sa kanamit, Dok Leo.
1: Muna yung termino si Iman Sir Josel nga siya makakaon lang ko sa amo sini, doon nalabot ko ang langit.
0: pero kung sigihon mo, kung mo, dali kagigkon mo makapalangit.
1: Laban.
0: May amin pa na kung isang mabatian kag...
1: tungod siya ni Sir Josel, ano, sa ginatawag mga kombinasyon nga ni like fries, sugary drink, white bread or bun, processed nga mga ginatawag sauce ni Sir Josel. Kanami sa ning mga combo ngayon. Actually, typical combo ni Sir Josel sa mga to-go-to-go eh.
0: Oo.
1: Pero, nagresulta Sir Josel sa massive carb load, high calories, low fiber, high sodium, easy to overeat, Sir Josel. Examples ni, order ka sa isang fried chicken, plus fries, plus soda, may ara ka pa sang dessert, resulta Sir Josel, madasig na pagtaas ng blood sugar, insulin surges, inflammation, and sluggishness afterward.
0: Yun ang iban kung kaysa, makikita lang sila sa flavors niya. Mula na sila yung kaya may sustansya kita nga kuha. O, no? Baka na lang sa pizza. Pagkatapos sila niya, pwede sila niya ano na lang. May bago na subong ng dahon ba lang, adokulitis, ano ganin ang tawag sina?
1: Spinach.
0: Spinach. Sila niya pwede spinach ano lang, flavor. Pero ang spinach niya, tatlo lang katumpok na nga daw, tag-tatlo man kadahon, Dok Leo.
1: Kuha lang ah. Gabay man kaysa ang aloin to, as kugalingon ta.
0: Pagkatapos, duha kahakop nga cheese. Ang cheese actually, they have almost the same formula with that of oil.
1: Actually, once Sir Josel, siring makakaon ka sa cheese, ang tendency mo Sir Josel, pangitaon daw pangitaon kag balik-balikan gid.
0: Oo, amo ning may mga kalan-an diri sa Iloilo, for example, may mga kalan-an diri dok layo nga you can taste different kind of cheese
1: mm-hmm.
0: available in the whole world. May arin diri.
1: Mm-hmm.
0: Pila ka dosina ina nga sa isang cheese mambala. Ti ano imong classic cheese? Gusto mo sour type? Gusto nimo ang daw gintago sa deuk sabor?
1: Daw maulas, lum nga daw kalaway man pero daw manami man.
0: Oo, gusto nimo ng daw yellowish ang kolorya, gusto mo daw whitish ang kolor. May ara actually. Tikon pala kaon kay mo sina pagkatapos dugangan mo pagidsang nami ilabo ko no Doc Leo ni makatigab ka blas niyo bao grabe ka damo kaon mo cheese ba siya inom ka to damo sila para katigab ka
1: tikeng isamin ka rason sa Sir Josel maglas tigab ti medyo masulusum od gyud man ko matamaan ka mo
0: oo tinami gid man kong kisap kon pag inom mo bala Doc Leo sang padalundon bala nang maka
1: ti amo gani Sir Josel nga gin combo gid sila katinami mo
0: ang lain lang sina kon pagtapos niya tigab siya niya, grabe, pantigab ko siya, dobaka ba? Galing-galing sa ano ko na mo, cow's milk. Tigab ko siya, dobaka ba? Pero, ini mga desserts naman, Doc Leo, if we speak about desserts, amo ni mga pangyamis na ton bala?
1: Mm-hmm.
0: Ini mga after meal sessions na ton, nga, problema gini ni Abi Doc Leo.
1: Actually, Sir Josel, extra problem. And extra problematic.
0: Mm-hmm.
1: Muntong gina siling ko bala ka gina.
0: Yang extra nga dan, excess na na.
1: Correct, Sir Josel.
0: Yang problema, problema gina.
1: Kati, diri kita nag-umbisa sa hyperpalatable, Sir Josel. That's why extra problematic o kon extra problem bagin. Because blood sugar may already be elevated from meal. Med, makasiling kita nga nagtaas, mataas na itong adaan, sa ginkaon na ito, makapataas na itong adaan, excess carbohydrates, sabi. Nagdugang kapag ikaraw sa dessert, yung nagresulta, Sir Josel, sa ginatawag second glucose spikes, prolonged insulin release, and more calorie excess. Example, ara, Sir Josel, ang pasta, plus bread, abi, plus soda, plus may cake kapag yun sa ni Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: What are we going to expect? So, ang body na ito, so ni mag-handle sang refined flour, sugar, liquid sugar, dessert, tali sa sugar, kag large calorie, all at once.
0: Ang isa ka mabatsagan mo, gitsin ni Dayon, laban-laban makakambya kagin ni Kwarta Marcha kung magpamuhin ka, Doc Leo, kung waay sang mga fibrous nga mga pagkaon ikaw, katulad ng mga refined sugar, katulad na bisa mga refining, mga sangkap sa bakery.
1: At daway ka man, Sir Josel, sinisa, sa example, ha, sa ginatawag combo, Sir Josel, pasta, ginatawag bread, soda, and cake. Daway ka man sinisang fiber nga kwa ondre?
0: Mughaning hambal nila siya. Grabe man sila nga panginaon mo ba?
1: Mm-hmm.
0: Sina kay Balo ka magsulod sa lawas mo na nali magwa sila niya. Dogin simbugan sila niya yung higko mo sila sang pusulan. Wala mo ang brand sang una sang siminto nga popular pusulan mo.
1: Malamala.
0: Ang nang hambal nila siya. Grabe siya laga po. Kamayala sila yung buong sila yung bowl.
1: Makuha niya ano pagtawag sa niya? Nagalagtik agiya.
0: Oo, galagtik ang agiya. Tumupa eh. Ay, bilog-bilog mo. Pero isa pa gid sa mga ginahimo naton dari Doc Leo. Ining dugay-dugay bala nagtimo-timo. Takos mo tuod ang pamahaw ya panyagay ya tag isa lang ka cup. Okay gid taning volume sa ginakaon niya sa breakfast, lunch and dinner. Pamahaw panyaga panyapon. Ang problema lang kay dugay-dugay nakapungko lang gani. Ay sila may money dari account man ni. Ay sila may biscuit ko to muli ko gan isang biscuit ko. Pagkatapos sa isang biscuit ya dugay-dugay mahambal nga. Ay sila niya may ara ko da sila niya sang balon sila niya nga mo ni ko aga nito. Siguro Doc Leo kon sa mga nag-opisina palin alas 8 pag-abot ya hasta mag alas 12 nga tagpiran niya ganya. Basi kon mga lima ka klase sang snacks ang natimo ya bala Doc Leo.
1: Makita man ni Sir Josel sa lawas. At least kuno ay man perde kay kita man ebidensya. Actually, amo ning problem subong sang kadamaan Sir Josel. Amo ning problem nga mabudayan kita mag-control sa ton gidabatyag subong especially sa insulin resistance and type 2 diabetes because why pahuway aton digestive system Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Sige lang kagaling nga galing way naton ginahatagan sang pahuway. That's why no, nagkakaproblema kita sa aton sa ninga insulin, kag mismo sa aton sa ninga blood sugar eventually. Because ang kalabanan sa ginatimo-timo, Sir Josiel, hindi man healthy. Like for example, chips, cookies, ara ang candy hong kaisa, ara man ang ginatawag pagpangafe, nga may gamay niya kafe, damo o kalamay, ara ang crackers, Sir Josiel, nga ang lawas naton hindi nahalos sa ni kapahuay, nagapabilin sa nga elevated ng aton sa nga insulin. So ang frequent nga mga pag-timo-timo, Sir Josiel, sa so, mga refined carbohydrates, nag-worsen, Sir Josiel, sa insulin resistance. Kag, nagapabilin ang cycle, Sir Josiel, nga dugay-dugay, gusto mo naman mag-timo tungkol may cravings ka, kag hunger cycles.
0: Sa present nga sitwasyon naton, Dok Leo, kag-availability sa mga pagkaon bala, almost in all corners sa ato sining lugar kalabot na ini mga pagkaon. Ano mga specifics ini may example sa ginatawag nato sining mga worst combo combinations sa mga pagkaon nga available Dok Leo kag ina-crave sang tanan niya makita gani sang iban bisan malam don kasabit pang buot na boy kita ka katira ko naway mo kita kin baklan karan
1: oo sige bagulo ko nag-ayad boy mo kita ko baklan
0: so na tuod nga biscuit man lang tuod kag true rin sina kaon ta do gusto mo nang sakit pero
1: Amo plan to uso sa una mo. Subo naglala na. Ariyo, ang ginatawag worst combo, Sir Josiel, kanabanan yun sa ni refined carbohydrates plus sugar drink plus deep fried food plus dessert. Kung i-translate na ito, Sir Josiel, sa mga menu kung sa mga ginakaon na abino, dari ba, dari sa niyong burger, may upod niyo fries, syempre may upod niyo soft drinks. Kung kaysa, Sir Josiel, milkshake instead of soft drinks, sabi.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi gani, ara ang pizza, ara sa niyong wings, ara sa niyong soda, kag ara sa niyong ice cream, Sir Josiel. Nga nagresulta sa huge glucose load, huge insulin response, very high ang yasin niya calorie, nubo sa fiber, kaglow sa tighty relative to calories. Hindi ka makabatsyag, Sir Josiel, basta sang kabusog. Mismo, may nabalaan ko si Sir Josiel, matingala siya, to kadamo naman sa natimo nakaon ko. Nga ang daw gutom lang ko gyapon.
0: Oo. Oh. Kiti ang mga combinations ngayon ni loaded gid sa sugar.
1: Correct, Sir Josiel. Kag te ang ining kombinasyon, Sir Josiel, hindi kag man basta makabatyag sang kabusog bisan pa damo ng imo sini nga nakaon.
0: Kare. Mga ano na worst food combinations sa ang sunod nato nga pamangkot sina Dok Leo is ano ang ato sa mga alternatibo nga maayo nga mga pagkaon or meal para iya sa ginatawag nato sa ning insulin resistance. If you are suffering from insulin resistance, ano dapat ang mapagkaon? Nga kung may ara, amo nang dapat nato sa ning i-prioritize, Dok Leo, bisan pagatakam-takam kamahambal nga, di ko ni Anay, dapat amo ni para kalikaw ako iya sa ginatawag nga insulin resistance, Dok Leo.
1: Kung kaysa, Sir Jose, alam mo maning ginalasay sa iban pag-abot sa complementary and alternative approaches sa naturopathic medicine. Kaya ang ila sila una-una ginapinsar, damo naman bawal da. Ti una-una, ti nagmasakit na gani, kaya huwag ka nagabawal mo. Pero ang manami sini kag ang kinanglanon sini ko nagabawal kita dapat may ginabulos kita para nga ma-less sini Sir Jose lang aton sini nga tentasyon nga magbalik dito sa nagpamasakit sa aton. Dapat may ibulos kita. So ang bulos sini nga makapanami o kon makabulig para sa may mga insulin resistance kag para malikawan naton dinhi ang mga pagkaon Sir Jose nga may ara protina, may fiber, utanon, healthy fat, less liquid sugar or plain water lang gid kag whole foods. Amo ni nga ton, Sir Josiel, dapat ibulos.
0: Kay ti panad-anad na matuod mo. Ako personally, Dok Leo, I'm not fond really of cold drinks. Dara ko ginaumpisahan ha. And even sa balay, hindi kami iya fond sa ginatawag sini nga cold drinks. Either plain water. Ang ginatawag nato sa mga sodas nga na para lang bulong sa idlaw mga once a month kung sa balay ng settings sa maximum sina mga twice a month tig isa-isa lang kabaso, takos pa na.
1: Mm-hmm.
0: Inabutang pa ng baso sa babo sa lamisa, pagkatapos ula-ulaan pa ng hambala. Eh, tinaw damoy mo, buhin-binan, tagamay, dagamay, dispiak.
1: Dapat tupong, gid.
0: Tupong.
1: Bado may level ba?
0: Oo. Tikon hindi kay mo yung boss, pagkatapos yung isang partida, kung pariyo sabi, apat ka mo, or ano mo partida, mambal nga, ay, hindi ko ni kaubos. Oh, sinong gusto?
1: Mm-hmm.
0: Ula itong isa kabaso, itong may gusto. So, cases like that, paanad-anad, ha? So tidiri kon manad kita sa amo ng mga pagkaon bala. Kag may mga pagkaon actually nga readily available, ang iban sini natawag nato sini nga mga seasonal. Pero ginapabayan naton kay gusto ta gidya amanamit lang sa ato sini nga panamil mo. If we speak about combinations naman kay kagay na mga worst combo, food combo ang inahambal nato no sa insulin resistance. Ano naman ang mga food combo being available, Dok Leo? Nga pwede naton makombinar nga makabulig para makalikaw kita sa insulin resistance, Dok Leo.
1: Usually, Sir Josiel, nagabugo sa isang protein plus fiber plus healthy fat plus smart carbs. Magambal kita smart carbs, Sir Josiel, complex carbohydrates. Amo ni nga ton sini nga dapat ibulos. Kung refined carbohydrates, Sir Josiel, plus unhealthy fats ginatawag ni resulta sa reward overload, ang complex carbohydrates naman niya plus healthy fats plus protein equals satisfying nourishment.
0: Mm-hmm.
1: Para sa may mga insulin resistance and sa mga gusto iya maglikaw diri. So may mga meal formula man kita dapat, Sir Josiel, sini nga sundon. So, pwede kita makasuggest, Sir Josiel, sa aton sa mga tagpanamati.
0: Oho. Ang mga combinations katulad na Bido Clayon. Example, halinini sa mga dietitian man gani.
1: Mm-hmm.
0: Itlog, tapos tinapay, abi whole grain. Ha? Hindi nang halin sa, ano bala?
1: Kidiyang white.
0: White.
1: Like whole wheat, abi.
0: Oo. Pagkatapos avocado, that's already complete meal without rice, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel. Kaya timiara ka na carbohydrates, Sir Josiel, from whole grain eh.
0: Mm.
1: Iban sa ni pwede giniinit nila, iban sa ni ginatosta nila, Sir Josiel, ano? Masiling natin, Sir Josiel, nga balance ini. Kaya nga man, mayara ka na protein, may fiber, kaya may healthy fats ka na.
0: Mm. You see, ladies and gentlemen, pwede gali kita ka do away sometimes sa rice. Kung mayara man lang kita abunan siya, abing avocado, Dok Leo. Pagkatapos may whole grain kita nga tinapay.
1: Correct.
0: Kag may itlog. Mambal ikaw nga, okay. Si isak si mana, biya mo lang ni isak. Isak kong pamaho, amuni ha. At least, may isa ikaw ka meal nga hindi iya overload, Dok Leo, sang pagkaon that could possibly cause insulin resistance.
1: Correct, Sir Josiel. Ang ibang sarili na practice nila, may ara sila 1 or 2 days sa isa ka semana, Sir Josiel, nga nag-abstain sila sa mga naandan bala nila nga mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Kaginabulos nila, Sir Josiel, ining mga healthy nga combination.
0: Naanad abi kita kaginasunod ta permi mga iban nga rasa, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: May mga rasa iya nga during sang tiempo nga may handa sila or may pagkaon, Dok Leo. Ang ilang appetizer, 3 na.
1: Mm-hmm.
0: Ang ilang nga main course kung kaysa 7. Ang ila sining dessert, tiglima. Pero ay managin butang tanan, ang tanan kanon mo,
1: mm-hmm,
0: pili ikaw. Ginbutang lang na dara, pili ikaw. Ang problema sa aton sini, ang aton lang thinking mindset, nga kumukingin butang sa babola misa, dati lang uikag kan atanan.
1: Hindi, bala mo talag sa mo lang na.
0: Ang problema sini, pagpuli mo, balay niya mo ng hambal nila nga. Sila niya, grabe sila niya. Isa lang ka fiesta, nagligad sila niya, dahil hindi na maagyan sila niya ang banas pagkatoto sila sa baryo, may fiesta ba?
1: Mm-hmm.
0: Nga man haw, siya grabe siya, alingas haw sila niya sa kapunuan, sa saging sila niya. Kitik tanan kay kawon, why ka lang po sa balay nila, Dok Leo?
1: May nagrawit.
0: Amo na hambal nila. Tali na mati ako kundi personal.
1: Mm-hmm.
0: Nga grabe ka man, imo mamista sa niya. Lugar di mo magpulik niya, ginasunod di mo klangaw.
1: Na okay, hindi ka ba lumang control mo?
0: Hindi ka ba lumang control sa pagkaon bala. Lunch for example, munggo plus vegetable, butang tabi munggo, alugbati, Dok Leo. Kagkanon is already enough gali iya para mabuhi kita, Dok Leo, ha?
1: Yes, Sir Josiel. Balance and feeling man ini.
0: Mm.
1: Makabusog. Ang klase sa kombinasyon.
0: Oo. Oh. Galing kita yung atin. Siya munggo, vegetable, siya niya, may bakaliwa to kaugabi, ibis niya. Kaya para siya niya, may pulupik dito na kita.
1: Pampagana ko, no, ha?
0: Mm. Pareho sabi, Doc Leo, sa mga prutas, no? Ang pagkaon sa prutas should be before anything else, Doc Leo.
1: Yeah, pwede, Sir Josil, ngayon butang man sa tunga-tunga.
0: Pareho sabi, may, ano ikaw da, may kapayas. Pagkatapos, may mga ano kaabi, pareho sabi, mani, Doc Leo. Pareho sabi, may kapayas, may santol kadabi, may tawag paginaton star apple, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, ang mga common bala sa aton, like for example, ano, kung hindi umalikawan, hindi ka magmerienda o kung mag-snack, Sir Josil, katinaanan, gasa na, yeah. Instead of chips or cookies, dira, try mo papaya plus mani, paho plus almonds, bayabas plus kasoy. Better, Sir Josil, kaysa sa mga itutuwag processed, sininga makalanon, nga imo sini pag kima-kimaon dira.
0: A problema sa ni kay Saton, sa niya ma-order ko sa niya side dish ko, potato salad. Pagkatapos sa niya doon ka-serve ng kanon, pagkatapos isabi ka main course nga sudan no kleyo. Siya ang kanon niya kag potato salad ya, doon sa'y karbo. Pagkatapos, isabi ka sudan, so overload sa karbo that could possibly be converted by our body into sugar gapon no kleyo.
1: Yes, Sir Josil, excess naman ng aton sering sugar. Pero actually kuno ay kamaanad, Sir Josil, ano sa duro balang carbohydrates, naminto ang carbohydrates, Sir Josil, ining mga refined carbohydrates, even sa white rice gani, Sir Josil, halos gani makaubos ni isang isa ka cup sa restaurante. Kun magkaon. Pero kung naanad kaya, Sir Josil, magluwas sa rice, maiban pagid niya mga carbohydrates, dira may bread pagid, makasiling akong kaisa nga daw ginahika pick up mo yung mga salingat yan, kulang pa o.
0: Ano, Vicky, uso ng subong is because of business, Doc Leo. Ah. So, you have 3 hours to eat for this amount. All the menus will be yours. Pili ka lang na, Doc Leo, dayan ka na kutob sa makaon mo na sa sulod sa 3 oras, bayad ka lang. Daw mo ginan nahiligan ato na naman. Dito tabla sila niya, kay hulugon ta sila niya, ang tungaw sila niya sa aton nga pusod.
1: Kaya di, yung blaliskan na pusod, kabusog mo.
0: Oo, pati tungaw daw, hindi naganik pang hawag. But speaking about, dari na lang kita madari sa abid, Doc Leo. Namal, kabudlay sang combination yun na, actually mabudlay ina, kunway naton maumpisahan. Pero kung maumpisahan naton, in short, sini mahapos naman ang mga manang natawag naton, birth pain.
1: Pero kung kaisa, Sir Josil, kung halin ka nabla sa balatian, bisan ano kabudlay yung isa, gatinguha ka, makidudla ka na.
0: Oo eh. Sang sa hambalon ka na lang sa tao nga. Ati siga, sigiha sila niya. Pabalunan, kamalana mo kaahay. Skabigado, subong sila niya, ang kinyintos niya, budlay pangitaon, ahay lang pabalon ko si mo.
1: Gusto.
0: Ano ang mga may ara abidok layo? Let's say for example, we have this available nga mga products, the Santon Plus Gold Capsule, the Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C. That's a combination abidok layo. Ini nga mga produktor, ini nga mga capsules and vitamins and ato sini nga mga supplements, Doc Leo. Paano ini sila makabulig para sa pagpabalik sang insulin sensitivity if you have already insulin resistance? And paano mapunggan ang insulin resistance sang amuni nga mga produkto, Doc Leo?
1: Ari, Sir Josil, ano, base sa ila sini mga sangkap. Kaya ako on man ato nag sa indi, kung nang tutok na ito, Sir Josil, sa type 2 diabetes lang, magsigil lang kita sini, Sir Josil, ka manage and control sa ito, Sir, blood sugar. Kundi na ito, Sir, matutukan ang insulin sensitivity, ngiti amo na ang dapat na ito, Sir, itarupang doon, Sir Josil. Pero, ang sangkap, Sir Josil, halimbawa, sang Santon Plus Gold Capsule, isa sinidra ang malunggay, nagabulig reduce ang oxidative stress, nagareduce ang inflammation, nagapahina sa glucose absorption, kamay fiber siya, kaya nagasupport sa insulin function, nagapanami sa pag-function sa insulin na naton na Sir Josil, sa may mga insulin resistance, kaya sa gusto ma-prevent ang insulin resistance. Upon pag insulinary, ang garlic nga naga-support man sa insulin sensitivity tungod sa iya sining mga ginatawag sulfur compounds, nagareduce man sa inflammation, nag-improve sa blood vessel function nga apektado ina kun may diabetes ng isa ka tawo, nagareduce sa oxidative stress, nagasupport sa glucose metabolism. Kagun nga, Sir Josil, may mga anti-inflammatory properties ang sangkap sa ning Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig sa may mga insulin resistant sa gusto mag-prevent sa ni because inflammation matters. Kaya chronic inflammation, ginaangot, Sir Josil, sa insulin resistance. Kung ang inflammation nagapabilin sa ni nga mataas o kung ara dira ang insulin signaling work less effectively, kag cells become less responsive sa insulin resistance. Pero tungod sa ila sa mga anti-inflammatory properties ang aton sa ni Sir Josil, insulin mangin ma-abdik ang selula naton sa ni mangin responsive sa insulin kun ma-reduce man aton Sir Josil ang inflammation sa lawas.
0: So in short, sini, for example, sa ato sini nga Santhon Plus Gold Capsule, because of the presence, for example, sa moringa, may garlic, Dok Leo, makabulig, hamunang hambal na ton, sa may mga nagalabot na borderline sini nga blood sugar level, mabuligan para nga hindi kamo magka-diabetes, yes, or malikawan ang diabetes. Because of the presence, pareho sabi sang garlic kag balunggay, specifically Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Especially ini sa mga tao nga mahilig bala sa refined carbohydrates, Sir Josil. Refined carbohydrates, sa mga sugar mismo, halin sa ginakaon, to ginainom naton, Sir Josil, ginalink mo ini balaan sa inflammation, Sir Josil. Di paano kita makabuhi? Dira karon kung nalimbawa, away naton, ginatanaw nga ton diet. Why naton ginatanaw mga suplementong makabulig sa aton? Instead, ang aton ginabantayan kung magsaka lang aton sa nga blood sugar. Kundi sige lang kita balik-balik dira, tumaran tabulong para di magsaka. Pero kung di tama tumaran, balik naman sa babaw. Makabatsyag kita sa tuman na hakapoy tapos kaon. Masiling kita, mungin na ka-diabetic. Ginabaton mo na lang blangi mo sa nga kondisyon nga mukha na lang sina.
0: Pero hindi yung mabaton, madula sa kalibutan na yun. Pero ti amo ginang butang balon kung may diabetes ka na. Posible nga mas malipot sang sa iba nang imo pag tiners kalibutan.
1: Actually, may isa ka istorya, Sir Josil. Liwaton ka no offense meant, ha? Actually, langas-langas lang istorya. Ang pagiging, ang diabetes ko no, Sir Josil, makapalus ang weight mo.
0: Makapamagaan.
1: Oo, makapamagaan.
0: Abi ko nagapabugat kay taganom katawag at tuwang na si Ming Kaso.
1: Makapamagaan in a sense of amputation.
0: Kaya tiba mo hinan ang piyakatil, no? Abi ko yung gani makapabugat, Dok Leo. Kaya kung sigihon mo, laban-laban anong katawag at tuwang si mo.
1: Pero untay na naya.
0: So ito ina aha sa atan sining Santhon Plus Gold Capsule. Pero, may dako nga pero dire, Dok Leo. Ini makabulig para mapabalik ang insulin sensitivity, makalikaw kita sa insulin resistance na ginatawag ta or type 2 diabetes, ang Santhon Plus Gold Capsule because of that content niya. Pero hindi naman butambalon, kasi sige inom niyo sa Santhon Plus Gold Capsule nga mag-abuso ka mo sang kaon sa mga food combinations nga balanta nagatugas ang insulin resistance or nagapa-develop sang type 2 diabetes, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Bala mo tindiri sa aton programa, yes, pa sa naturopathic medicine, Sir Josil, is holistic. Hindi lang isa ka portion o kon ka side ang aton sa niginatanaw. Pero hindi na ito manigar. May mga nagagamit sa Santhon Plus Gold, Sir Josil. Ginaupo na lang nila gani ang premium D3 sa Santhon Vitamin C. Bisan pa may insulin resistance. Kaya yung rason nila, total gay, no man ta supplementa. Nga makapiyan-piyan, ginman sa ila Sir Josil ginabatyag. Sa mga symptoms nga mahimo sini Sir Josil mabatyagan na nila after nila indulge sa ila sini nga mga ginakaon o ginainom tungod ginadepensahan man nila Sir Josil sa aton sini nga ultimate trio. Pero soliton ko, why kita naga-advise sina as much as possible nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginaupdan nyo sa premium D3 kay Santhon Vitamin C amuning maayo combo nga makabulig sa insulin resistance, updan nyo man sa healthy lifestyle.
0: Sa premium D3 soft gel capsule na ito, Dok Leo, for the information sa ato sila nga mga tagpalamati nga nagainom sini, anong may ara dira, Dok Leo? Makabulig bala para matap na or if not makalikaw kita sa ginatawag sini nga type 2 diabetes nga nag-umpisa sa insulin resistance, Dok Leo?
1: Tiyang tutok na ton, Sir Josel, kung insulin resistance, insulin sensitivity.
0: Okay.
1: Amo lang aton tinguhaan nga mapabilin dira ukon mapabalik kung may insulin resistance ka. Base sa pagtuon, ang manubo sa nga vitamin D ginaangot, Sir Josil, sa higher insulin resistance, metabolic syndrome, kag higher risk of type 2 diabetes. hindi lang gali Sir Josiel nga pampabakod tulaan ang premium D3 ha, kundi nagabulig man sa gali pabilin sa ginatawag insulin sensitivity kag para sa may mga insulin resistance man magluwas sa pagpabakod sa aton sa immune system tungod nga nagabulig gali Sir Josiel ini sa ginatawag inflammation regulation kag insulin signaling kun may ara kita nagakaigo nga vitamin D sa lawas.
0: Ang minor is insulin resistance. Mm-hmm. Ang mayor is type 2 diabetes. Mm-hmm. Necessary pa ang natawag nato sa ring full supplementation sa vitamin C, Doc Leo, kon pareho sabi nagainom ka naman ya sang nagakaon ka sa mga rich in fiber, rich in vitamins and minerals ng mga pagkaon. Gainom kapagin sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule. Necessary pa ang supplementation sa vitamin C sa tanawas.
1: Kinahanglan nun, Sir Josiel, kita una-una, ay kita nagahimo sini. Sang vitamin C. Ang problem pagid karon insa ni magkaon kasang healthy nga mga pagkaon nga may vitamin C kontani didto ka man imo kayo karon sige indulge sa sige pagpa-deliver Sir Josiel sa mga kung ano nga mga nauyunan mo. Kay ti amo ning imo sa nga cravings. Ang vitamin C Sir Josiel, Santhon vitamin C is a powerful antioxidant. Ginabugbog kita Sir Josiel sa oxidative stress mo. Amo gani nang may insulin resistance sa type 2 diabetes. Strongly linked ang oxidative stress Sir Josiel sa insulin resistance. Nga nagaresulta Sir Josiel ano sa pag-impair sang insulin signaling. Nagaka-damage ang blood vessels, kanaga-worsen ang inflammation nga ginabalik liwat naton sa insulin resistance nga gina-neutralize ini sila tanan gali Sir Josiel bulig kung nagatumar kita sini sang vitamin C kasubong sang Santhon vitamin C.
0: Oh, may mga palamangkotanon dari Doc Leo. Damo gid ya guru nagapangapi ya Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ti kalabanan niya pamangkot na kag-concern dari parte sa kape kay ti laban-laban siguro. Ang kape nila siguro hindi nga nagapangapi Doc Leo ha.
1: Mm-hmm.
0: Nagapangalamay nga may kape.
1: Damo-damo kalamay gamay-gamay yung kape.
0: Kay pareho siniseling niya ti katilaw ako siling niya sa Santhon Gold nga kape. Nakatilaw man ako siling niya sang Premium D3 nga kape. Siya matamis. Siling niya ti why not delikado para sa akon nga diabetes.
1: Kung may diabetes, sige man Sir Josiel, ti dapat bulubantayan mo giman ang mga ginakaon mo sini, ang mga ginainom nga mga matamis. Even gani ang fruit Sir Josiel, dapat limitahan naman bisan pa frutas yun na siya eh. Tugod matamis man gani. Amo man sa coffee Sir Josiel. Kag ako frankly speaking kung may mo palang gani nga malikawan yung pagpangape kun diba may diabetes ka mo mas pabor-pabor gani Sir Josiel.
0: No.
1: Pero kung nalibawa ang inyo sini isa sa gusto gid ang makainom gyapon sang coffee kayang isa ka problema Sir Josiel sa diabetic ko nagaluya mo. Ang isang ma-recommend na konsina ang coffee Sir Josiel nga may vitamin D3. Kag may Santhon Sir Josiel kaya nagabulig inapapagsik sa aton.
0: No.
1: So pwede makagamit Sir Josiel o kung makainom sang Premium D3 coffee mix. Kaya ti ang Santhon kag ang vitamin D3 Sir Josiel nagabulig ina para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity.
0: Mm-hmm.
1: Kag ti kung makadamil ka sang katamis dira, ti halin din sa stevia.
0: Mm-hmm. Kaya ang sweet tinner actually sa Santhon Santhon Gold Coffee Mix kag ang Premium D3 Coffee Mix stevia eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang stevia actually hindi ni ano eh, hindi ni kumun dari sa merkado nga mabakal mo. Kaya kung kaysa may mga public markets gani way gani baligya stevia Doc Leo. Mm-hmm. Ining sweet tinner really for mga mataas it blood sugar level pero gusto gihapon nga makatilaw it matamis ini nga timplada.
1: Stevia Sir Josiel base sa pagtuon way nag-alter sa ato sa ring blood sugar levels pagkatapos gin intake o kung gin pasulod sa lawas.
0: Oh. In short sini way sa nagapang garit-garit to sa sulod no mambal nga biray.
1: Way storbo ah.
0: Way gapang instigar.
1: Mm.
0: Oh. Buta malo niya pakalma. Relax ka lang na. Ari ko di. Ari lang ko di, pero hindi ka na mag, ano pa, hindi ka na maghulag pa. Ari lang ko diri.
1: Pero maglawas si Sir Josil, ya, sa mga nagpamati sa ton sa mga insulin resistance kag type 2 diabetes, Sir Josil, nga nagangayo sang question about sa cafe. Hindi na ton manigar, Sir Josil, nga damo iya sa mga healthy adults nga nagpamati sa aton, nga mga mahiligon ganyan mag-inom sang coffee, Sir Josil, eh.
0: Oh.
1: Why man sila yung diabetes, why man sila yung insulin resistance, gusto lang nila isang healthy nga cafe.
0: Tiara, the Sanson Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Actually, may isa pa kita kakapidok, Leo. Tiniya galing Y caffeine, eh. Mm-hmm. Pero, ano eh, it's just like a coffee.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man ganini hot, pwede man cold.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag timplasin, eh. Kay Kumu, may ano ni Tanan, eh. May malunggay powder. Ngagin upod ang tatlo niya, Premium D3 Sanson na Premium D3 Coffee Mix Oil, ang Sanson Gold kag ang Sanson Plus Coffee Mix, mga pinudpod gid niya nga ano, balunggay. So para may ano pa na Sanson Plus Coffee Mix, may soya powder, butangan niyo sang gamay ininit, lugayon pagtunaw ya, butangan niyo yellow kag butangan niyo sang tubig.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Kag kung nariba, Sanson Plus Coffee Mix sa imo sinigin na cafe, Sir Josil.
0: Mm.
1: Makalikaw ka sa dugay-dugay, makabatsyag ka sa kahilab.
0: Mm-hmm.
1: Kay makapabusog ini, tungod nga ti may protein ini. Protein halin sa balunggay, protein halin sa spirulina, kag protein mismo halin sa soya, Sir Josil, nga makabulig sila parang

0: Professor Josh, altig aso-aso gina.
1: Oh.
0: Pero ito may coffee man niya nga mainom naton nga malamig. O konti hambal ni Sir Josh, ito ganimo niya nga agogo coffee.
1: Mm. Pero manami actually mm-hmm. na kapin pa konchimpo sang tigpalaang bala.
0: Diri sa aton, Sir Josh, yung tuman ka init, pwede na ton himoon sa nga imutan sa candy wrapper.
1: Oh.
0: Kagi freeze. Pero kabalo ko nga sa iba niya pungsod, Sir Josh, yung nga may winter, ginadalaman na ni mga coffee na ton, kag amo man yung ginabutang sa sulodlan, bla, Sir Josh, yung nga mapabilin ng kainit, bla.
1: Oh.
0: Kag balunon kung magwa, Sir Josh, samtang nag-aso-aso man da ang snow sa sagwa, Sir Josh, amo man yung ginainom para mapainit-init man ang lawas.
1: Oh, na gani, paglakato sa nagliga, sa ginlaktan, tatubladok layo, nga naulu-ulihi kay muya.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot dito, mansigbukan na niya, may dala ko to Santon Gold. Yung damay harap ako, isang kapak ko.
0: Ginaagawan eh.
1: Oo, pagbukas mo, ay na, mm-hmm. Ginakulangkag. Pero we're talking about food combinations and the effect just any, yung worst just any effect sa mga food combinations nga available subong. Kag nauyunan, takag masami na to niya ginakaw na mo ang resulta ya insulin resistance and worst morning type 2 diabetes. Kagang type 2 diabetes, Dok Leo, maghambal na kita gani nga diabetes. Ang isa sa mga organs na ton nga piktado sinamataragin naton, Dok Leo, no?
0: Correct.
1: So kinahanglan pagin naton, dira, the more, nga supplementuhan gali ang aton mata sa pag-inom sa Visionex Plus, kung balaan mo nagamat-amat shoot up ay mo sininga blood sugar level, Dok Leo?
0: Bisan wala pa, Sir Josil. Pero factor na ah, nga dapat mo gid sini bulubantayan. Actually, bisan hypertensive ko, Sir Josel, bulubantay ka na dapat eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nag-affecto gid na sa aton sining mata, magluwas sa diabetes sa Sir Josel. Pero suliton, tatin mo parang tihanay mo lang duwa, hypertension tag diabetes ah.
1: Mm-hmm.
0: Kapareha sila maka-affecto sa aton sining mata. Pero bisan wala pa, Sir Josel, damo mga kabataan, subong nagreklamo, Sir Josel, sila mata ah. Tungod sa exposure nila, Sir Josel, sa screen.
1: Ah, panglingling ng ubra nila, Doc?
0: Mm-hmm.
1: Panglingling screen?
0: Panglingling screen.
1: Oh. Oh.
0: Hala, ano na ginatanaw nyo da, ah? Ang iba, sinigil pangrumbot, pahabol mo?
1: Mm.
0: Abin nila, guro, nakabintahas sila, way kabaloga, balik sila, sinigil mata. Labot pa, Sir Josel, kulang sa nutrisyon, kay pida, pakaunon, utanon.
1: Mm.
0: So, recommend na ito, Sir Josel, pwede makainom sini sang Visionex Plus soft gel capsule para nga makargahan na ito, dugang, masuplayan na ito sa dugang lutein, siasanthin, beta-carotene, kag-vitamin E ang aton sa nga lawas. Kaya ang lutein, nag-siasanthin, Sir Josel, direkta, ini sila nga nagpanghikot sa aton sa nga matay.
1: Mm.
0: Dugang pa sa aid pagid sa ni bulig, complement pagid sa ni sa beta-carotene, nag-vitamin E para mapabili ng aton sa nga good eye health.
1: May pamangkot dari Dok Leo, selling niya kung ara ka na sa stage nga may insulin resistance ka na, nagagwa man na selling niya sa panit ni mo nga Dok Kaparyos bala selling niya kung may diabetes, ikaw nga nagalitik-litik, Dok Leo, ang panit.
0: Isa, Sir Josil, actually kung may insulin resistance, Sir Josil, ano, mahimo nga nagaitom-itom imo sa nga panit, sa imo nga liog, sa imo sa nga tangkugo, dakulintas mo, Sir Josil, kapalibot bala.
1: No.
0: Nagadry imo sa nga panit, gadako imo sa nga hawak kagiban pagid sa ni Sir Josel nga mga signs gakatubuan ka Sir Josel sa skin tags.
1: Mm.
0: Pila ina sa mga ginatawag signs kaga may iba nya mabatsagan nga dali ka makapoy symptoms sang insulin resistance.
1: Mm.
0: So speaking of imo sa nga panit, magluwas Sir Josel kun hindi related sa insulin resistance ha.
1: No.
0: Pinaka manami para mabalaan mo ti pa konsulta ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung nalimbawa susubong gusto mo na i-try ang Santhone Plus Herbal Soap, Sir Josel, pwede magamit ah ang Santhone Plus Herbal Soap, Sir Josel, kay basi kung nalimbawa isa man sang kulang dira ang nagkakaigong ang pagpanilo, Sir Josel eh.
1: Oh.
0: So tinluan naton maayo pagkatapos kung nalimbawa nagadry gading emotion ng skin, pwede mo mabanyusan sang Santhone Plus Herbal Oil.
1: Oh.
0: Kay may VCO kag moringa oil nga upod
1: kay samasamigid man kung makaedad ka na kung 40 pataas, Dok Leo. Ang una mo ginapangita pag-abot mo sa balay nyo, labi na sa mga working mother and father.
0: Mm-hmm.
1: Una mo ginapangita niya din itong balanyos ko man.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaysa may mga balanyos nga tama, abi ka isog bala, ang mga content niya, nga pag banyos mo bala, magluwas nga gabatsyag kainit, gapdos.
0: Mm-hmm.
1: So, pag bilid mo sa imo sini nga panit, kita mo daw kakulurinot dayon bala. Bangod man kay ti ang tawag ni Dodo, kulang sa moisturizer ang imo sini nga panit, Dok Leo.
0: Ay sa mga daan, Sir Josel, ito kung may mga imbalances na kita sa hormones samtang nag-aedad, nag-afekto magid sa ton sini nga panit.

0: sa aton sering glands sa bidra nga nag-moisturize sa aton sering panit magluwas kun kulang kapag iya sa pagpanilo, Sir Jocelyn.
1: Oho. Pero may isa din, Doc Leo. Silingya, kung nag-amat-amat palang taas, silingya, blood sugar level mo, silingya, gakabuhinan man sila ang imo silingya gana, silingya sa imo silingya partner.
0: How? Ibutang na to, Sir Jocelyn, sa individual na lang. Mm-hmm. Kaya hindi man tanan na amugid sina ang mahimo mabatsyagan. Mayara man ganit, Sir Jocelyn, nga may diabetes, nga ti, ambal niya katindog magyapon ng plug pole.
1: Mm-hmm.
0: Okay magyapon, mayara man nga why man ganit sang diabetes, Sir Jocelyn, pero medyo mahina naman ang performance.
1: Naman ang ambal nila, kung why ka kuno diabetes, ang plug pole mo kuno daw GI pipes.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung may diabetes, kadalawis-wis nga kawayan.
0: Mm-hmm. At least nagbawod-bawod lang. Budlay, bali mo.
1: So, ang punto dari, laban-laban ang pamangkot si Sinitani Igoro Doc Leo mo niya. Siling niya ti, pwede pa siling niya kumabuligan katurbo kung kinanglanon ko.
0: Ang masiling ko lang, Sir Jocelyn, samtang may kabuhi, may pag-asa.
1: La parison hamal nila nga, as long as the sun rises in the east,
0: mm-hmm,
1: and pagkatapos yung katunod sa west, mm-hmm, ang pag-asa sila nga haragid lang.
0: Haragid? Oo. Kung ay ko na siyang pag-asa sa Iloilo, may paglaos bakulot.
1: Kung ay ko na sa local office, may central office. So, pwede ka mo kainom sang turbo dietary supplement for men. Kung, bisan, mahambal, magkadulaan na ka mo. Basta gakadulaan ka mo gana, only that, kung kaysa basi magbuno ka mo nga daw hindi namigid ang ipikto sa akon, kay basi kon lala ng inyo sa nga diabetes.
0: Correct, Sir Jocelyn, pero klarohon taman, nga hindi lang diabetes ang factor, Sir Jocelyn, nga nagakadula ang gana.
1: Uh-huh.
0: May iban, Sir Jocelyn, nga simple stress na distract lang, kulang sa focus. That's why naghina sa ni ang performance. Klarohon na to na ang diabetes isa lang sa factor nga maka-affecto sa aton sa nga sexual performance.
1: Amo ni sa mga lalaki, bala, if you want to maintain satisfaction sa inyo sining ulubrahon, sa inyo sining partner, as much as possible, kawan mo kuno ang inatawag sining self-inflicted happiness, wala na player. Buta mo lang sining nang matumato ka, is because ang problema sina is you've set a standard wherein your partner most likely cannot provide.
0: Mm-hmm.
1: Kahit ang inyong mga mariang palad, pwede nyo mahugot kag mahalog.
0: Mm-hmm.
1: Pero what is constant with your partner, hindi pwede ma-alter.
0: Kung ano lang, hakos na lang adjust mo.
1: So pwede. Okay. Ini nga mga product talk tali. Sa pinamangkot, din ka mo pwede kabakal. Available ini sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Sa Watson's available ini. Sa clinic, deri sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street. Dera sa City Proper. Atubangin na sa Midtown Hotel. Libre na ang konsultasyon. Tanan niya produkto, arada. May ara ka mo da problema, balatian, food supplementation program. May ara da nag-offer da. Kanto lang ka mo sa ato sininga consultant dira. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung gusto niya magbakal sang kompleto nga linyada sang produkto sang Yes to Health Incorporated, kanto ka mo sa Bacolod City, may ara makita da store. Yes to Health Store, located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Sa mga wala iyasang store or clinic ang Yes to Health, sa sukit nyo nga butika or pharmacy, kadto lang kamot available ang ato sa ninyo mga produkto. Now, ang isa dari, Doc Leo, sa palanakit sa lawas, di may ara kita dira, no, sis the pain. Pero ang ining mga food combinations, Doc Leo, nga nagadulot sang insulin resistance sa aton, that could also cause pagpalanakit sa lawas ta, Doc Leo.
0: Kanyang Sir Jocelyn, tungod nga liwaton na to na inflammation, may angot, Sir Jocelyn, sa insulin resistance.
1: Mm.
0: Sa inflammation, palangadaan, magresulta na, Sir Jocelyn, sa palanakit sa aton sa nga lawas.
1: Oh.
0: So, dapat gid na ton tarupang doon ina, Sir Jocelyn, no? So, pwede kita makatumar sa says the pain, Sir Jocelyn, kung nalibawa, disturbo na gid ang ngut-ngut o kung pala nakit sa aton sining lawas.
1: Oh.
0: Halos ni na kita kahula, kung makahigda kita, hindi na kita makabangon nung kaisa. Diretso tungod, tuman ka sakit ng likod o kung hawak. That's the time, Sir Jocelyn, nag-suggest kita sa ringa, pwede magtumar sang says the pain. Pero hindi seryosil nga daw himuon bla naton nga pang-ordinaryo. Makabatsyag kita gamay sa nga sakit sa lawas, tumar yon pain reliever, try nyo abi, banyusan lang anay sunthone na herbal oil. Kung dalibo, gamay malang ang mga pulo pala nakit, kati makabulig man na sa reduce lo remedyo, tubdo masolusyonan ang paranakit sa kalawasan. Pero kung hindi magwanta suliton ta, amun ang pagtumar na ton sang cess the pain.
1: Okay, salamat din sa kay Dok Leo. Iban nga mga pala magkutanon nga, initigana na to sa masulod niya edisyon sa ato siring nga pagpanganagad kaya daw ng alang tos tiyempo, abi. Balan ko damo pa kamo sang gusto man ipamangkot ya gusto man mahibaluan. Yaling sa sunod naman ni edisyon sa ato sininga pagparagad sa The Secrets of Health. Lastly ko anta na lang sang iya sininga parting words anay si Doc Leo Amos sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant. Doc Leo.
0: Sa kadamo ako din nag-message man diri sa aton Sir Josiel may nag-follow up gani diyan dog katamis gi man dugo mo kon diabetic ka. nakwa ya ang kwan ni Sir Josiel. Gina atali literally noa why ang katamis ang aton sa dugo kon
1: kung natistingan ninyong dugo ninyo ang sabor sa aton dugo is salty nga may pagka malamlang sa gamay kaya masamis hindi ko mapilasan ka gamay labi na gid kon delikado bala nga ma-infect ka Doc Leo or if not may higko masamin na ton yun ang himo ginapadako na ton ang pilas kaya ginasuyo pang dugo Doc Leo panik kasulupsup to ang posible mag-infect
0: amo Sir Josiel no? Malangsay na tungod sa iron Sir Josiel no. Sa ton sa ringa dugo well padayon lang kita no? Sa pagsunod sa ton sa ringa pagpangalagad kag tandaan gid na ton ang aton ginakaon ang nutrisyon tuman kadako sa pagpabakod sa aton sa ringa lawas tandaan na ton may hambalanon ang kada ginakaon na ton mahimo nagabuhi o kung nagapatay sa aton piliun naton kung ano makapaayo sa aton kag para sa aton convenience para madugangan mapunaan ang kakulangan sa aton sa nikalawasan food supplementation isa sa aton kinanglan o galion ang pagtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa kinasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo nga pagupod ha. Ay iban niya pala makutano ninyo sa sunod niya edisyon sa ato sa ringa pagparaga di pamangkota. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Chosel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB 254286 Series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
6: Exciting.
7: Maayong nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon
8: para sa igayong lawas.
7: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
8: Edukasyon,
7: edukasyon
8: para sa igayong lawas.
7: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanuksin. Agad aton mahibaluan kung ano mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanok kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang nato ng saluyo o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
8: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
7: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsarin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kangtan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sininga mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll naami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalanghubag kag nagapromote sang heart health.
6: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akon nga pagpupo.
7: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabarangay Bakhaw, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Milito Oy sa akong mga dagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM...
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:15 in the afternoon. Kitropa!
1: Handa ka na wala?
0: Handa ka na wala? Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Eh, wow.
4: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na? Handa kinawala si extra kaldagan. I mean, laygayan. Ano na lang bihimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss, ah. Ikaw man ang ginalagas.

0: Hugot kag syempre, gamay nga pakalam ah.
1: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan.
2: Aray ko.
0: Direya, ang tanan, may extra.
3: Ay gali, exciting ba?
4: X-rated. X-rated.

0: good afternoon, mga katropa peeps! Kamusta ang inyo siling Friday afternoon? Thanks God, it's Friday once again, mga katropa! Ma-rest day na naman kita!
1: Tama kayo, tama kayo! Ako lang
0: mag-e! Dali na! Updanay naman kita this Friday afternoon sa programa nga X-Rated. Until 3 p.m. kita, mga katropa peeps, gani update ninyo si katropong Bea this afternoon, no ba? Balaan naman naton karon ko ano na naman nga istorya ang ginpadala diri sa aton sa XFM Iloilo. Ay, good afternoon sa mga katropa naton dira nga nagapamati, naka-tune in, nagalantaw sa live, no? Sa atin sining Facebook Live this afternoon. Mayong hapon git sa mga katropa naton. Kanami lang galing nga magbalik ng imo nga tingog, no? Actually, wala pa man git siya totally nga nagbalik. Wala pa git siya nagbalik sa normal. Pero at least, no, nagkatingog na ko. Unlike, no, sa nga nagligad nga semana nga, paos gita. Budlay galing nga ano no madulaan tas ang tingog nga amo ni gali ang aton nga puhunan, no, di ba mga katropa peeps, madula lang ang tanan ba hindi lang ang tingog ta. O di dali na kamo, di dali na mga katropa peeps naton diyan nga nagapatulog-tulog na mga pusong gid kamo. Tama nyo na nga tulog, karon na lang kamo tulog sa gabi. Kaya kasi karon mag-ulan sa gabi. Ibaw perfect ni mga katropa nga magtulog-tulog. No, kanami gid mamurungkot sang habol. Especially, no, nga may ara ka bala sa mga ginakup-an-kup-anda. Ay, sana all na lang kita ni. Oy, good afternoon lang dira kay Tita Liza Ladera. Number one, good siya sa aton nga listahan this afternoon. Thank you, Tita Liza, sa pag-monitor diri sa XFM. Alang taon tani sa jahon tani ang inyong kapunanon. Sa mga naga-swimming-swimming, untatin nyo na anay, pwede man nga padayunon nyo ang inyong swimming. And at the same time, no, nagalagabong da ang inyong mga radyo. Wala ginayas ang problema, ya. Yeah. Good afternoon also to Lake of Last One. Yes, thank you so much sa pag-monitor, ma'am. Kasi sa mga katropa pa nato, dali na, magsulod na kamo di. Sulod na sa... ang hambal-bala nila nga buknoy. Sulod na sa buho. Ay, grabe niya, no? Kanami, disang tiyempo naton subong sa may Iloilo City. It's because nga wala man sang shadow nga init, wala man sang ulan. Pero ang hambal nila lang sa 34 degrees Celsius ang aton sining nga temperature diri. Pero it feels like 45 degrees Celsius. Kuno ang kapaang. Wala tuod sang init, pero ti mapaang ang tiyempo. Gawon wala ka sang ano bala, kumaalang-alang ka lang dumatumba ka nga wala sang pilas mo. Gani dira sa mga katropa naton nga mga may maintenance, hindi gid kamo magkalipat nga mag-inom sang inyo nga mga maintenance. Lipatin nyo lang da ang mga inog marites nyo. Importante, hindi nyo gid paglipatan ang inyo nga mga dapat imnon. Sa mga naga-maintenance na da, no, mga may maintenance nga bulong, hindi nasagad ka pasaway. Kay pasaway na kamo nga daan, that's why nagka-maintenance kamo. So hindi nyo na pagdugangi, abi pagbago na kamo. Sinasabi ko talaga sa inyo, mga katropa peeps, magbagong buhay na kayo. Oh, good afternoon na sa mga katropa naton dira nga nagapasigabong na sa ila sini nga mga radyo da. Oh, te, kamusta ang inyo nga pagpaniaga? Kamusta ang mga bag-o tig-ab kay iti nakalamok na sang soft drinks? O, hindi ka man tuod makatig-ab kung wala ka wala sang padalundon nga Sprite, mga Mountain Dew, no, or kung ano man dira nga mga palamig nga ilimnon. Kamusta ang inyo sining Friday afternoon, mga katropa? Kabudlay galing nga subong panahon, magkasakit kayo mga katropa peeps, ilabi na wala pagit sa may nag-angga ng iban si mo, ay kaluoy man! Nagali kay katropang era? Ay, shout out lang da. Mayo lang niyang nagalubong-lubong na ang sungad sang kaon sang baboy. Di na yan, sa nipa ko no to. Sa nipa, sa may banate. Fiesta gin man today, mga katropa. Sa mga katropa natin dyan, sa mga taga-banate. Oy, te, wala kita da. Eh, an man kamo na nga kamulang da nagakaon-kaon sang baboy, kamulang da nagakaon-kaon sang lumpia nyo. Ay, ang buhat na langit sa inyo. Abasta, ang ginambal ko, maga, ano lang, dapat may limitasyon man ang aton nga pagkaon. Kaya ba, si karon na magtukar ang aton nga mga balatian, ay tapos, get. Well, good afternoon lang da sa mga katropa naton dira sa may San Carlos, Anilaw, Iloilo. To Tita Weng, hello, hello, hello, Tita Weng. To Inday Jaira. Kay Tito Jay, kay Pau Pau. Kay Tita Dina, kamusta data? Daog man nagihapon ang aton nga halo-halo. Oh, nami giniguro, no? Kay dira guro sa inyo. Tinaga init-init. Perfect. It's tanan nga mga nagaulubra sa kampo ni Balaho. Kay kung nagaubra ka sa kampo, syempre mainit. Sige, imo da nga panadol or nagapanghagbas ka da. Nagapangtapas ka da sa mga kahilamunan nga mga matagas. No? Pagkatapos mo sa ano, yung feeling mo nga nainitan ka, get? Namit yung maglamok sa mga naga-ice-ice nga soft drinks. Like halo-halo, mga halo-halo, no? Pwede man. So, syempre, kung gutom ka dati, may araw man daguro si Tita Dina, baligya nga mga kakanin, di bala? O, oh, di ba? Sa mga katropa da naton, nga mga, ano, sidewalk vendors. Kamusta ka mo da sa Haro Plaza? Sa atan sini nga mga tricycle drivers? Sa atan sini nga mga tricycle drivers, no? Sa mga jeepney drivers, mga modernized, ano na tawag? Modernized bus drivers. Sa ila sini nga mga passenger assistance officers. O, sa ila man sini nga mga pasahero. Sa mga taga-meets ko up. O, hello, hello, kamusta, gid? Ngayong hapon sa inyo, tanan-tanan, mga katropa. Papiers. Excited na bala ang tanan nga mabalaan kung ano na naman nga story, no? Ang ginpadala sa aton sininga letter sender this afternoon. Kani ko mayara kamo dira mga katropa peeps ng mga mensahe, mga advices niyo later on, pwede ninyo mapadala sa aman sininga text line. O kung pwede man ninyo mag-comment sa aton sininga Facebook Live, pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Sa inyo sininga mga mensahe, mga katropa peeps, mga greetings and pa shoutouts. Isend sa amon sininga text line kung gusto nyo hindi makilala. Isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Oras diri mga katropa sa XFM, it's now 2:25 in the afternoon. And this time check is brought to you by Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Pangod mayara ini sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus ini sa ating immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa ating nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanage man sa ating sininga blood pressure. Manami ini ang mga katropa sa mga may diabetes, kay mayara ini sa mga, kung mayara ini sa ampalaya, nga nagabulig sa pag-improve sa atin sininga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggit ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede man kamo makakadto sa mga leading outlets nationwide. Bisita lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O dali na kamo di mga katropa, si Ma'am Daniel, hindi ina naman to siya. Absent na naman siya, o di ba? Wala na naman kamo na inform na may ara naman sa X-rated today. Si Sir Jet Hibaga, si Ma'am AJ Bordon. Ay, asa na kayo mga guys? Si Sir Leo Sarmiento, di ina to siya. Bakit ko nagatagay na naman to siya? Since lapit siya nga daan sa Banate. Piling ko nagakao naman to si Sir Leo sang baboy. Oh, but sana all nalanggit ta ni ino. O, ti-enjoy ka mo mga katropa peeps. Ma-enjoy ka mo sa subong na afternoon kung nagatulog-tulog man ka mo da. Kung nagapulo pangapi na kahit kalabanan sa mga katigulangan, no? Amo ni oras nagapangapi-kapi na ni sila. Kahit dugay-dugay, mapaumana na sila. Oh, sige mga katropa peeps, kundiin man kamo subong, maghalonggit ka mo ha. Kaya as always, ang inahambal ko ang kalibutan, Marie. Mga katropa, it's now 27 minutes after 2 o'clock in the afternoon. This time, mga katropa peeps, mag-pause kita anay for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik, aton na nga pag-abasahon ang aton nga X-rated story this afternoon. 27 minutes after 2, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
2: X-FM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara, sa akong tutupan ni Lilo. Sa akong call center agent.
13: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Iba, ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
13: Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Mga katropa, 32 minutes after 2 o'clock in the afternoon.
1: X-Rated. X-Rated.
0: Ate, dali na kamo. Sulod na kamo di. Pagkabili na kamo sa inyo sining mga comments, mga kitropa peeps. Karon lang kamo bala tinulog. Ara na naman kamo nagatinulog. Na naman kamo hindi na kamo magdinako, ah. Oh, before anything else, mga kitropa peeps, huwag ginagpalibak si Sir Jet Hibaga. Ari na siya. Ama ni Sir Jet Hibaga. Shout out, Ma'am Bea. Ma'am Bea from Barangay Bayang Ahoy. Oy, Sir Jet, wala ka na miyesta sa ano? Sa May Banate? Pati ko na fiesta subong sa Nipa. Actually, ara, da subong si Katropang Era. Ay, ambot na lang, diba? Si magkinita ay kamo da. Kung magkita ay, gani kamo. Padalaan mo ko di Sir Jet sang paano na ang inyo nga mga like may mga uga. Kamo da wala. Ay, kanami. Ginasampat, ginamagtigululan, Sir Jet mo. Ang uga, mga like pinakas, mga tabagak na bala ho. Sampat, kinaibutang isausaw sa sinamakan ka. Shout out also to Renjimei Andan Bison from Palaypay. Oy, hello, hello, hello. Haragali ka mo dadang. Oy, sana all in, oh. Sana all. Thank you, kids, sa pag-monitor, ha. And also to Sir RV Chris Caceres. Good afternoon man sa imo, sir. Kag sa imo nga family, dira. Oy, sana all. Thank you so much, mga katropa, ha. Sa inyo sininga pag-upod kay Katropang Bea this Friday afternoon sa programa nga X-Rated. O, tisubong nga hapon, no? Sa mga nagabiyahe na pauli. Ay, ti laban-laban ang iba ni nag-undertime, no? Para nga makapauli temprano. Kay pag-Friday nga daan, dira sa Ceres Terminal, grabe, ginadai ang pilahay, no? Pilahay sa mga pasahero. Tapos kung diin mo lang adamo pasahero, no feeling ko doga pinanago pa yung mga drivers ang bus da. Ate, anong mambal yung sakto, gidman? Yawan pa yawan. Halina, alas dos ka muna matindog. Actually, naagyan ko na sa una sa eskwela pa ko. Kaya everyday ko yung gapuli. Kaya tamada na ako mag-board. Kaya wala sa may gapang labas ang gamit ko. Oh, so, amo nang napala sang ano, sang tamad. Kaya everyday ko gapuli. Kato katropa, mga katropa. Tapos, halin ko, like Friday, abi, no? Pag Friday, we budlay. Kaya nga daan mag-sakay. It's because nga... Grabe ka labang pila, like maabot ko labi 2 o'clock sa hapon. Igo ko na kakasakay mga 4, 5. Tapos kung is aga standing, pa ko na kung wala na ko choice.
2: Tama kayo, tama
0: kung
2: kayo.
0: Kung nagadali na ko kayang tatay ko nga daan, mambala siya, diin ka na. Feeling mo pala doon may kaugalingon kami nga sa lakyan. Wala siya kabalo nga maskin sa dira pa lang sa jeep sang una. Dira sa tubang sa may west da bala. Tika dira ko ga sakay. Ayawan ako na na sakay. Pagabot ko sa terminal, ayawan. Pag with kuya sakay, grabe na niyang antos siya. Ay, ambot na lang gina. O, si Sir Jet, hambal niya. May hinablos ko na, ma'am. Lako na miyesta, damo, LTO. Ay, balaan. Ganyan si Sir Jet. Kung nga awala siya na miyesta. Kompleto, kaguro, Sir Jet. Ay, no?
2: Tama kayo.
0: Kompleto ni sa violation.
2: Tama kayo, tama.
0: Basta mo na gani, basta nagalikaw-likaw ka gani sa LTO. Tilaban-laban, kompleto gini. Kompleto gini si Sir Jet, ya. Kompleto sa violation.
2: Tama kayo, tama kayo.
0: Pagkita, pagkita mo na mga katropa peeps sa mga, ano no, sa mga motorista nga nagapundo, nagaginutok sila. Like sa mga kalabanan na danang LTO, ara, sa kurbada ho, no? Sa kurbada, nabla sa mga, hindi man da nga, ano yung banwa sa province ang Iloilo. So, amo ginada kay para nga timadakpa nila ang mga wala sang lisensya, tanan nga mga violators, like mga wala sang lisensya, wala sang restro ang ilang nga mga motor, wala sang helmet, na tanan gid ka muna, tanan.
2: Tama kayo, tama kayo.
0: Kung ano kanaan madakpan, kasubo nga wala ka sang helmet, pila mandaan ang violation. Pag wala sang restro, imo nga motor, pila? Mga 11,000? Pila to ka tropang BJ mo sa city lang nito, imo nga citation, no? 500 lang. Pero kung sa LTO, guro, ti dako-dako gawa, no? Agay, bo, grabe.
2: Tama kayo, tama kayo.
0: Dapat nga kung ano kamo kung kompleto kamo sa ano sa mga violation, dapat sipat man matanyo eh, dapat tanda man kamo manilag.
2: Tama kayo, tama kayo. Tama eh.
0: Oh, mga katropa peeps, dali na kamo may sugudan, tanan ni ang aton nga istorya this afternoon. Are you all excited? excited. Kamu mas excited. Ako kay nga ama and ma rest day nagitaya.
2: Tama kayo.
0: Mapahawa yun. Tama ni ang tingog. Takay i ano ta na naman. I-reserve ta na naman ang atin nga energy sa para sa next week of course. Tropa oras diri sa XFM, it's now 37 minutes after 2. Hag this time, pagasuguran na naton ang aton nga X-rated story. Hi, good afternoon, katropang Bea. Gusto ko lang i-share ang akon nga nabatsyagan. It's been 16 years already, pero until now, arigihapon ang sakit. Nga ako, I know to myself nga sala ako gidman kung nga ari ko sa amuning nga sitwasyon subot. 2007, sang nagbulaganay kami sa nga long-time boyfriend ko. He is all my first. Ako ang nakigbulag sa iya pero sang ulihi, gusto ko siya nga balikan. Nakakita na siya abis ang iban. Dito nag-start nga ginguba ko ang kabuhi ko. Nag-intra ako sa clan. I met my classmate when I was in high school. Ginpakilalay ako sa utod sang jowa yung lalaki. Just call him Jake. Nagkadto ako sa ila until midnight. Wala ko nakapuli katropang Bea sa balay that time. By the way, please call me Jem. Abi mo katropang Bea, nagjugjog kami ni Jake samtang hubog kami sa balay sang classmate ko.
2: Tama kayo. Tama ni.
0: Oh, wait lang, nadula siya. Hindi pa kami sadto sang natabo kami. It happened year 2008 na. And that time, damo pa ako sang nakilala halin sa clan. Nagakita ay kami katropang Bea kag nagkatabo kami ah. Pero hindi ako ang type sang babae nga like wala nagapahuway nga daw sunod-sunod lain-lain ang lalaki nga naupod ha. Then suddenly I met the one who changed my whole life. I think mga 3 to 4 times kami natabo, but the last one was different. Siya lang ang unang wala nag-withdrawal. After that, wala na kami liwat, nagkita ay pa. January 2009, inkulbaan ako kay wala ako ginregla. First time ko ni actually, abi ko na delay lang ko. Ginimnan ko pagani tani sang herbal leaves pampamens pero wala ko gindayon kay nakabatsyag ako sang signs of pregnancy. Wala ko ni dayon ginhambal sa parents ko. I know they were disappointed in me. I was their only child nagaisahan noon kun tani nga magbag-os ang ilang kabuhi pero nagpakaguba bangod sa lalaki. Barkada ko ang unang nakabalo nga nagabusong ako. Then ginsugid ko man sa lalaki nga ulihi ko nakaupod bisan nga wala kami sang relasyon. Nagkadto ako sa ila katropang Bea sang isa kagabi, kaginhambalan ko siya nga nagabusong ako kag siya ang tatay. Pero ginpanginwala, yeah. Balya, isa ko no ako kamartilyo rason nga wala siya nagapati sa akon nga siya ang tatay sang ginabusong ko. But I really know to myself na siya gid man ang tatay. After that, nabalaan na sang parents ko. Grabe ang akig sang nanay ko sa akon katropang Bea. Halos daw isumpa yan na ako pero wala na sila sang may mahimo kundi batunon ako kag ang bata ko. Ginamarites ako sa mga katupad balay namon. Grabe ang kahuya ko that time. But as time goes by, nagbata na ko. Wala sang tatay ang baakon nga bata. O kung wala sang tatay ang bata ko nga nagatimbang sa akon. Now, my son is already 15 years old, pero gusto ko gin mapamatudan sa tatay niya nga siya gid man niya ang tatay sang bata ko. Katropang Bea, I need some advice kay may pamilya na ang tatay sang anak ko. Piliton kong ibala, bisan balaan ko nga sala. Madamo gid nga salamat kay Tropang Bea sa pagbasa sang akon sulat. Ang single mom sang tigbawan, Gemma.

0: Rated. X. Rated.
1: Opo, dangit.
2: Four mga kitropang oras diri sa XFM. Ote, ano nang matugda nyo? Ano nang matugda nyo sa aton nga letter sender nga si Jem? Basta kung nakuabi ang pambalo, no? Kung sarangan mo lang man niya, Jem, nga buhion ang imubata nga wala sang tatay, kumayara ka lang man niya sang mayo nga trabaho, gakita sang dako, so nga man nga i-push mo gid yung imo nga kaugalingon to, nga ipilit mo gid abi nga siya gitong tatay sang bata mo, nga anid mo gid, nga ipakilala ang bata sa tatay niya, nga mismo galing ang tatay niya, wala nagasapak sa bata niya. Diba? Correct man. Ay, ang bot na lang ginya. Oh, kay Ma'am Lynn, di namin iguro panyaga ni Ma'am Lynn. Kay ti Paldo si Ma'am Lynn. Ang mga katropa pipsa, madamo ginya salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Friday edition sang programa nga X-Rated. Wala na kita sang time sa atan sininga program. Kita ay kita liwat next week sa programa naman nga. Ano? Ano ka tapo BJ? Extra drive. Huwag ang feeling mo lang, ano feeling mo? Ay, lokoy ko kabalo kon kapoy ka girl. Okay, kita ay kita liwat next week mga katropa peeps sa programa nga Extra Drive, no? From 4 o'clock to 7 o'clock, Mondays to Thursdays, mga katropa peeps. Kaupod ko sa technical side this afternoon, katropang BJ Serada. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Ul. At sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banis. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
3: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
13: Maka-late na ko.
10: XFM.
14: Patroma mo.
15: Exciting.
16: Mga katrupa, exciting!

ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon

0: napakagaglo ta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kay gidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanova Haro, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diri yun.
7: Ah, dali na.
8: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyo
8: magaan.
10: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Arlene Uy sang Magolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Pa-diet na kubuwas, ah.
11: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!
20: Mga katropa, exciting dito!
13: XFM, katropa mo.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 4:06 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Biyernes, petsa 29, ikalima kagkatapusan nga Biyernes sa bulan sang Mayo. Liwat kita nga magpangalagad sa pangalan sang serbisyo publiko. Tubtub kita sa takna nga alas 5:30 sa gihapon. Upod sa aton nga regular partner sa kahanginan, katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayad man nga hapon, katropang Mario, kag sa tanan niya mga kabanuhanan, kag kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo. Sa syudad sang Pasig, kag syudad sang Iloilo, liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW Rigya sa XFM Radio 100.7 Subo nga adlaw, Biyernes.
0: Sa aton siling pagpangalagad, katropang Bombet, liwat kita nga magtalakay, maghatag sang impormasyon sa aton siling mga kauturan kag mga taga-panamati. Upon sa aton nga mga guest sa subong hapon, diri sa serbisyong OFW. TGIF, katropang Bombet, katapusan nga Biyernes ni sa bulan sang Mayo, sweldo day.
1: Huwag na kuya sweldo. Retired na kuya, huwag na sweldo.
0: Sweldo day sa mga empleyado. Kag empleyada sang gobyerno, kag subuman sa privado ng sektor, siguraduhon mo ni mga mall, subong damo naman ni tao.
1: Maras na gano. Ma-apply na lang ko sa kwan. Diyan sa aton yung mga bisita, sila na lang akon, backer. Maski job order, support services lang, okay na ko. Basta nga may income, bala ba, umabudlay man kung ura ka ti sweldo ron.
0: Oo, mo gani. So sa aton sini nga pagpangalagad, ang aton nga programa, ang Boylog sa Gihapon, nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kaga epektibong mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, Santona Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag ang Assist the Pain. Sa aton sa ding pagpangalagad sa mga nagapamati sa aton, no, sa tagsa ka mga radio, mabatian kita sa 100.7 nga frequency sa dial sa FM band, and makita kag mabatian makita sa aton sa ding mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow ang duwa naton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo. Subuman sa YouTube channel naton, i-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga nagapamati man sa aton via XFM Radio Network na application, bisan din man ka mga party sang kalibutan, mabatian kita sa subong hapon na katropang Bombet. And siguro te, sa aton sa ding mga taga palmati katropang Bombet, no, may mga updates kita sa aton sa ding mga kauturan, pero before sina pa later part na ni siguro ng aton sa ding mga updates, no, sa aton sa ding mga taga palmati kihataga naton sa Ligwa ang aton sa ding mga guest halin sa OWA Region 6. I-welcome naton ang aton sa ding mga guest katropang Bombet. Gina-welcome naton si Ma'am May Sabio, ang Welfare Assistance Program Focal Person, and si Mr. Sadin Sultan, ang Insurance Claim Funds Focal Person sang OWA Region 6. Sa dagan sa Ligwa, katropang Bombet, nga makapanamyaw sa aton siling mga tagpanamati. Pero siling nila, kung katropang Bombet, ladies first.
1: Ma'am, good afternoon. Si Ms. Sabio.
0: Ma'am, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW.
2: Mayadid nga hapon sa tanan.
1: Karayaran. Uton. Direct from Uton. Pari homeless siguro krayana mo sa ni Y.
0: Y, di magiging maglayo. And also sa kay Mr. Sadin
1: Sultan.
0: Sir, good afternoon and welcome sa servisyong OFW.
3: Good afternoon, everyone. Luwat ako si Sadin kag sa tagapalamati sang XM Iloilo City mayong hapon.
1: Okay. Yung hapon man. Yes. Ano ka, if you don't mind, ano, you are Muslim?
3: Hindi, sir.
1: Hindi.
3: Pinindo lang.
1: Pinindo lang. Hindi, masingalan mo eh. Masingalan mo, Sadin.
0: Sadin. Sabi ko, ano ganyan primero, saling ko, basikon Muslim bala. Katropang Bombet. Yan pero eh, hindi Muslim.
1: Oo.
0: Kasi kung ipanamkod lang sa Muslim.
1: Eh, pwede tama pa mangkod tong sa ang ano ba tong last May 27. Kay ti ano ad
0: Eden Adha.
1: Oh. Kasi may knowledge sa galitin, hindi man Muslim. It sounds like Muslim. Sounds so brother like Muslim. Muslim, okay.
0: Okay. So una unta siguro si free willing katropang Bombet nga pag pamangkot no. Oh. Si under sa kay Ma'am Rofa May Sabio, Ma'am under sa imo sa ning departamento na mention diri welfare assistance program. Ano nga mga programa ang under sa imo sining departamento, ma'am?
2: Sige. May nga pon sa liwat no. So sa welfare assistance program nga under sa OWA, sir, may ara kita tatlo ka pillar, sir. So ang medical assistance, and then may ara kita bereavement assistance kag disability assistance, sir.
0: So tatlo.
2: Yes, okay, sir.
0: So pwede natin ma-discuss, mabalaan abi kung under sa sina nga mga programa.
2: Sige, sir. Under sa medical assistance, sir, ma-qualify si OFW mag-apply sa medical assistance kung active siya nga OWA member upon siya na-diagnose bala, sir. So for example, si OFW nagkadto sa OWA, then upon checking sa iya record, sir, active man siya nga OWA member, so pwede gid siya, sir, ka proceed para mag-apply sa iya medical assistance. And then, sir, next, may kita bereavement assistance. So, applicable siya, sir, sa mga inactive nga OFW nga napatay na, sir. So, ang ila family or ang next of kin niya, sir, dala lang sila that certificate kag magadto sa OWA kay pwede sila ka-apply sang burial assistance naton nga worth 20,000. Then, sir, may kita disability assistance. So, sa disability natin, sir, may ara siya sa active kag inactive nga OWA member. So sa disability natin, sir, kung active sila, ang maximum nga mahatag sa ilang assistance is 20,000, kung inactive, sir, 10,000 naman, sir.
0: Okay. So ina ay ma'am under sa imo sa ding departamento,
2: sir.
0: Mm-hmm. No. How about sa kay sir Sadin, sir?
3: Good afternoon, Luwat. Sa akon naman yung unit, which is the insurance claim funds ang na-assign sa akon, which is sa regular death, sa death claims. Aray naman sa akon, dapat active naman siya, sir. Unlike kay Ma'am Rufa, ang sa bereavement assistance, 20,000 lang makuha, kay inactive siya. Basta wala lang siya availment. Sa akon niya, may availment pa or wala. Ang family, kung active siya may, sa date sa iyang pagkapatay, kung natural death, ang makuha niya is 100,000. Kung cause ang iyang death is accidental, 200,000. After na, may top-up pagid nga 20,000 nga burial assistance ang makuha sang family nga napatay nga sidlan sang OFW. Then ang matuon man sa akong isa pagid is ang regular disability. Sa regular disability, ang gikat ang makuha ni OFW dira kun matuon siya or ang iya pagkaano accident, partial disability, ang makuha niya, sir, is 2,500 to 25,000. Kung pang ang pagkakategorize naman niya sa iyang accident nga at total permanent na siya, permanent disability, ang makuha niya is 50,000 to 100,000. Tapos ang isa pagid nga program nga na-assign sa akon, sir, ang MedPlus medical assistance, sir, pero ang ako niya na-assign sa akon sa MedPlus ang mga dreaded diseases lang like cancer, sa sir. Kaya ang MedPlus nga program may partnership na sa sir sa PhilHealth. So gabasi kami sa rate sa PhilHealth kung ano i-release naman yung amount man sa MedPlus.
0: Okay. Katropang Bombet?
1: So may ara kita ding welfare assistance program kag of course the insurance claim, no. When you talk about the insurance claim, agtuanay ko kay Sir Sedan, no. Sa insurance claims, it is the OWA that provides the insurance or may private entity kamo conduit nga naga-upod sa inyo?
3: Purely OWA, gil, sir.
1: Iya, gil sang OWA.
3: Sir.
1: Okay, so OWA funds, gil,
3: yes, sir.
1: Turo gali kwarta ka OWA, no?
3: Oo.
1: That's why nga, why siya nag-ano nga, ano gani proga? Pero why nga, sa ging department na OWA, no?
3: Mm-hmm, kali, sir.
1: Basi may sa zone, i-department naman na. Oo, oh, basta may problema gani. Ginadugangan ang galastusan, siling nila i-streamline ang government. Mm. Pero we are not doing so. What we are doing is even expanding, no? Pagkikita pagkikita sa ibang mga departments. Okay. Ang may pare-pareho kamo nga ano no nga ano ganin nga the welfare and the insurance coming from the OWA no.
3: Yes,
1: so ang magkuon ka nga welfare kus karaya ano man mga karaydan ano man welfare ang
0: ikayo
1: ikayo. Mm-hmm. Oh, sige. Mm. So may medical si Ma'am Sabio, may ara ka man yung med plus.
3: Yes sir.
1: May ara ka man nga bereavement, may death man ka.
3: Yes, sir. Oh.
1: Ang disability, may disability man.
3: Yes, sir.
1: Pero when you talk about these two, provision of funds, no? Either insurance kag sa welfare, magamay-gamay tanang imo.
2: Yes, sir.
1: No? Kumpara sa insurance. Sa medical, pero gani ginataon nyo?
2: Bali, sir, sa welfare assistance program ton sa WAP ang maximum nga matag na sa bali sa tatlo na sir is 20,000. So ano siya sir, ang do consumable pa siya kung for example ang 20,000 kung naka-avail ka na sir sa medical assistance mo 20,000 tapos wala mo na pangayo sir na accident ka bala.
1: Uh-huh.
2: Hindi ka na sir ma-qualify kung ang accident mo is temporary lang.
1: So dapat anong para ma-qualify ka? Kaya hindi temporary.
3: Oh. Sa ako na siya matupa, sir.
1: Kung disability mo,
0: permanent disability.
1: Permanent disability. So harang gud na kay Miss kay ano kay Mr. Sultan, no?
3: Mm-hmm.
1: Oo. So I mean bala mag tao ka mo. Ang isa kang ginareklamo ka mga OFW, no? Masami. Nga maka-avail ang OFW, pero it takes some time. Kumbaga malawig. Kinasimplify nyo man. You are also trying to simplify this, ano. Of course, this is centralized, no?
3: Yes.
1: Pero from your end, sa region, nagadalikat mo ng mga regional, kuhan kay sila, mga frontline workers, kamo. Ginatanaw nyo man nga, manamo ang masamib lang Karatupang Mario, mambalsa na nga mataodom lang, pero mapatay
0: ikaw. Ka pa?
1: Hindi lang mabudlay. Ang term sa mga OFW, mapatay ikaw, hindi ka pa kabuel kang
0: benepisyo.
1: So, kamo sa inyo, kapamangkuton tabi ikaw, Miss Sabio, kag Mr. Sultan. Do you think ang mga requisito, wala nga ni budlay o kung mahapos, sa imo lang niya pang-inuino?
3: Sa amon, sir, ang requirements malang naman when it comes kung mag-apply ka medical assistance, sir, apos malang mga basic requirements lang man. For example,
1: hapos,
3: sir, ano malang siya, abi, sir, ang ginapayo naman mga medical certificate malang kag-laboratory.
1: Mm-hmm.
3: Mulang man, sir, apos, once na pasa nila, ginaprocess man siya dahil.
1: So, simple as that?
3: Yes, sir.
1: Oo. Kaya ba siya magagtoto ang balon ko nakambal kayo si Sir Sidad nga, katulang kamuto kay mahapos.
3: Hapos na, sir, kung ala na sa ila kamot.
1: Siyempre, sila ganyan. Ang point ko is, if they are required to produce the documents that are necessary for them to avail the funds, no? Tiyamuran nga isa ka permi plastar namon sa itong dito pa ko sa peso. Kaya kumangayo, kitabla Katupang Mario sang funding sa mga sangguriang panalawigan, maglabi kami sina, no, sa peso, kung pwede, hindi pagpabudlayan ang mga nagakinang lan. Amo na siya. So, yambal mo hapos.
3: Mm-hmm.
1: Kaya para pag-abot ko doon, kung may makita naman kong OFW, mambal ko nga hapos ini.
3: Oo.
1: Sige. Ang active and inactive ganing nga pag-avail, sa imo, ano, kung siyempre ko death, siyempre inactive, ay naman active nga patay.
0: Yeah.
1: Diba?
3: Ang gaano namin na namun, Sir Bombet, nga active ang ilang membership.
1: Ang membership,
3: yes,
1: nila?
3: Sir.
1: Oo. Mm-hmm. Okay. So, sa inyo ni, they are required to be all of this either sa welfare, kag sa insurance, puro na sila dapat active ang ilang membership.
3: May ara, kita muna, sir, ang bereavement, muna siya sa OFW natin, bala nga mga napatay, nga inactive na sila.
1: Namuna
3: siyang 20,000.
1: Ah, na patay na sila pero hindi na sila active
3: o one member.
1: O one member. So siluwat tanta katupang Mario magambal gani nga active, they have paid the $25,
3: yes,
1: no?
3: Sir.
1: Oo. That is good for two years. So kung wala ka ka-renew, ay kakabayad, te inactive ka. Mm-hmm. O sa inyo kung let's say ang nag-obrabi ang OFW sa dinga niya sa luwasang pungsod, kag gusto na to pwede siya ka-renew sang iyang contract, din siya mabayad dito
3: sa embassy, sir. May araman kita nga pwede man di makabayad sa among regional offices, sa mga regional offices ang OWA bala, sir.
1: Mm-hmm.
3: Mabaton ang next of kin nila pwede man kabayad on behalf sa ila
1: sa Girigya.
3: Yes, sir.
1: Oh, so either nga dito sa personal mabayad, sa imbahada,
3: sa embassy,
1: sa imbahada din mabayad.
3: May ara ako may sa may ano,
1: so,
3: sir.
1: War, sa sino in charge na
3: pinara
1: gidya?
3: Okay.
1: Sa mga payment.
3: Yes, sir.
1: Mm. And then kung giya, pwede man ta na makabayad ang next of kin
3: nanda. Next of kin niya.
1: Okay. Sige.
0: Okay. Katupang Bombet, balikan ko lang, no. Na mention ka ina ni Sir Sultan nga saling niya hindi madugay. Madali lang.
1: Hapos.
0: Mahapos, no? Sa mahapos may time ano abi may time frame halimbawa ma-file lang isa ka OFW sang katulad sininga klase sang benepisyo may estimated
1: time frame
0: kita na pwede abi mahatag sa isa ka OFW
3: sa medical assistance natin, sir, kasi sa program natin, sir, mga roughly kung ara malang na submit na nila mga 1 month ma-process man siya dayon.
0: 1 month.
3: Oo.
0: Aha.
3: Hindi, sa span lang. Sa 1 month.
0: Okay.
1: Maximum. So pwede mapadasig-dasig nga mag less than a month.
3: Kung complete, sir.
1: Assuming that the documents are in place.
0: Complete.
1: Complete
0: na.
1: How long will it take for you to process the...
3: Sir, galapaw man siya. 1 month, sir.
1: Isa nga, sobragid.
3: Kay may mga evaluation pa siya nga ginaagyan, abi, sir.
1: Pero regyama lang sa region, may maragi na padara sa...
3: Wala. Ang ako niya, may ara, sir, ang mga ang irregular disability, kuya, dito na ito, yung gina-evaluate sa Manila.
1: So, muna nga malawig-lawig.
3: Oo, okay. Kaya ginapadala pa ang mga documents.
1: Ano ang mga documents, o kung ang, what you call this, ang mga insurance claims, nga regya lang sa region 6 o kundiri lang
3: sa mga medical assistance.
1: Then how long will it take sa medical assistance na mabuel run, ma-claim nanda?
3: Ma-claim da yun. Depende abi sa process, hindi ko katag gid sa buong time frame, sir, kay gis aga delay siya kung mag-ubrahan na blood check, kung gis sobra kadamo abi sir ga-apply sa medical assistance.
1: Pero ay hindi na na-include sa ARTA.
3: Ano na-include sa sir?
1: So ginahimo nyo sa ARTA hini-include. Ginahimo nyo 1 month.
3: Hindi man gusto as 1 month, kaya ginaubra na mo kung aga ka-delay lang siya.
1: Pero ang namin ko sa ARTA, hindi pala gini-indicate number of minutes and hours. Simple transactions is 3 days, di ba? Naamo na siya. So, ano ang target ninyo in terms of a specific insurance claims na may time frame ka mo vis-a-vis ARTA?
3: Oo, sir.
1: Ano-ano kalawig?
3: Dapat na ano, kung sa base kami sa ARTA, sir, mga 2 to 3 weeks ata, sir.
1: 2 to 3 weeks?
3: Mm-hmm.
1: Oo, pero galapaw ka mo?
3: Oo, kung gis, sa sobra ka damo kaplikan, sabi sir.
1: Kaninyo,
3: wala man, sir, kay dako man makuha
1: nila. Pwede rin kaya reklamo?
3: Wala man, sir.
1: Pwede kaya reklamo? Mm-hmm. Pasalamat.
0: So, meaning, katupang Bombet, ang pinakadali is more than 1 month.
1: Ang pinakadali.
0: Kaya
1: actually, ang target ng day, Sir Sedan, is more or less 2 to 3 weeks. No? That is the time frame as provided for in your ARTA. No?
0: Okay.
1: Pero tigalapaw sila, kadlagan sila 1 month and even more than that.
0: Mm-hmm.
1: You have to improve.
3: Yes, sir.
0: Same also, ma'am, sa imong departamento.
2: Yes,
0: mo
2: sir.
0: Mana. So, pareho lang. Pareho more than 1 month.
1: Pareho lang. Why? Kami ni Katrupang Mario magbitbito madasig-dasig pwede.
3: Sigunta.
0: Ang aton gina at least may idea ang aton sila nga matag para mati Katrupang Bombet. At least inablang makahatag sila sang time nga maintindihan nila.
1: Kag mindset yan nila. Oh, kaya mo kung ang mga OFW, mm-hmm. no? I hope that you can understand, no?
3: Yes, sir.
1: Kahit ti pariho kita nga frontliner, no? Kami nagatubang gid sa OFW, no? Ti asta subong, no? Kay advocacy na naton, mabatsyaga naton ang tawag nga kahapdes, sakripisyo kang OFW. In fact, may adgawa ang may nagasakdag ka natin, no, sa atin ng ekonomiya tungod sa OFW. In fact, ang mambal ko nga it's the one of the pillars nga nagapabakod kang ekonomiya ta is no, is the remittances o OFW. May nabasahan na po Katupang Mario, no, in terms of investment, tama na gikita pigado foreign direct investment. Tapos ang isa, ang trade. Ti sa trade do kutanawon mo ano kita ang nagaano kita sa nagasarig kita sa tawag nga ano gani program import kaya matatata ti export ti tapos mahina pang government spending naton, no, kay tengad sang flood control Katupang Mario,
0: oh.
1: No, naghinay-hinay ang implementasyon sa ano gani program sina sa infrastructure. Siguro naman anyo mara kay ti dati sa national issue. Yes. Ti kung mahina, maski sa ano nga proyekto, kung mahina ang government spending, meaning apektado ang ano, ang labor force naton, no? Ang employment aspect, ti kay kuway ka ti spend, why ti gina-hire nga tao ang government, no? Or kung ang mga private sector nga naga pangontrata kang flood control, no? Sa atin nga pungsod. Te kung wising kapangutata kag mahina ang government spending, meaning ang atin nga ang ano ang consumer, no, ang pag-spend man kang atin nga mga household nagagamay man. So these are all interrelated. Te mura nga ang ginaanugid natin, gina dapat serbisyuhan ta gid ang OFW. Kaku ano man nakakadapat-dapat, no? Hindi lang nga daren ta permis tarpulin nga welcome, no? Oo. Eh, ang na why gid da kuno na may man nga gina-appreciate naton. But you know, we want to have more impact on the lives of the OFWs. Nga makita nyo man ng serbisyo. Katubang magkamo sa OFW, no? Kung
3: yes,
1: may claims lang.
3: Yes, oo.
1: Te dororo nagiribe kini mo.
3: Dama, sir.
1: Dororon, tinaluhoy ka man.
3: Oh, ginapakadlaw kung mga gisa, sir. Kasi wala kang bugat.
1: Ato.
3: Isang feeling nila, basta magkagto sa office.
1: Tiko nagkagto mo FW, nasakop mo man.
3: May ara kami, sir. Actually, may ara si Owa, my guns bro. May ga-provide kami sa pagkaon sa ila kung mag-ara sa opisina.
1: Ato.
3: May kape kag dinapay, sir.
1: Ano pagayad? May igma?
3: Ano?
1: May pamasahe?
3: Wala.
1: Ay, kambalan ko si Director James. Ay, kung tuya ko sa Capitol, kagdurod yung mga FW na tubang naman, no? Tuya ko ladaran, kay may libre. Kambal ni Sir Sidan, may kape, libre, kagpamahaw.
3: Yes,
1: oo, kagti, may mga pagkain. Mas nami, siguro i-suggest kay Director James na pati igma, na kayo maklabanan, maalangan sa nakigma.
3: Layo.
1: Tiko may, hindi may makaurli ang mga FW sa mga marayo ng Banua.
0: Oo. Oh.
1: May tululugan sa na dyan?
3: Ang mga tululugan na abiser sa mga repatriated OFW lang ang ginasugat bala sa may
1: ang airport.
3: Sa airport na niya alangan no nga oras.
1: Dapat ginapa-hotel niyo.
3: Ginapa-hotel sa mon sir.
1: Di hotel na yung repatriated pero kung ang mga OFW nga nagapalo up sa Marius regular, mas nami siguro. Kung mas nami pag ikoy pa-hotel niyo pag ini.
3: I-suggest na mon sir.
1: Okay. I-follow up ko na nagambal kang i-suggest i-note ko din to follow up. accommodation, no? To follow up accommodation, air care of Sir Sidan, no?
0: Pero Katupang Bombet, no? Pamangkot lang sa atong sila nga mga bisita. Una kita kay Ma'am Rofa, Rofa May Sabio. Ma'am, under sa sila nga programa, under sa imo sing departamento, may ara na kita bala sa mga data as to kung pila na ang naka-avail sa ilalom sa sila nga programa, same man sa kay Sir Sadin na Sultan.
2: Sige, sir. As of January to May 28, 2026, sir, sa WAP bravement natin, sir, naka-receive na kami application around 110. And then sa WAP illness, sir, 746 na. And then sa disability, sir, may nakita 85 all over Region 6, sir.
0: Oh, 85, no?
2: Yes, sir.
0: From January to?
2: May 28.
0: So, ini application pa lang?
1: Naka-fail na?
2: Mga nasa 90% guru sir na na-release-an na.
0: So, pero why gets ang exact nga numero sa 90% nga na out of this number nga nagpasa sang application sa inyo? Why ka mo sang exact number kung pila na ang na-release sang
2: okay, upon receiving the abuser sang application, gina-forward na naman sa accounting.
1: Okay. So why ang accounting pagbalik ninyo, why ka mo monitoring? Let's say for example, ang na-release pila sa medical, pira sa bereavement, kapira sa disability.
2: May ara kami sir ang report naman every month.
1: So may ara ka mo nga report
2: pero every month. Pero so now sir ang data lang gidabi nga may available kami is ang na-receive naman nga application.
0: Receive lang.
1: Okay. Na-receive lang. Oh. So mga ayo kami siguro manamuga nag-request ako assignment. Mm-hmm. Oh, pero nag-explain man ako ginhambalan ko man ang inyong mga colleague na this is not a do classroom in assignment, no, but this is an information nga mas nami mamanaan kang kwan kang mga aton nga mga tagpalamati kag sumulunod kag mismo ang nagasilaw eh kang kwan kay this is a way of telling them, informing them, no, the real time, the accurate and the fast information coming from the OWA, no? So sa sun siguro pwede kami kapangayo, no, as of kung ano bla, let's say sa Dason basi tugta naman kamo ni Sir James o kung mapadala nyo sa inyo ni Director Minjola kung pila na ang natawaan kang medical, no, natawaan sa para sa naka-bail sa bereavement kag sa disability, yes. No, for example, mamangkot man ako tlad do follow up question, pirar bla kay siguro tanan kamo supposedly siguro makamaan nga pirara ang na-repatriate. Kaya ang repatriation, kung DMW pa mangkuto naman, iya na yasang uwa. Mm-hmm. Oo. Ti inyo girata na nga mandate. Ti as of, ano subong, May 29. Ano ang pinaka-latest ninyong data as to repatriated OFW?
2: Ang na-repat na ton, sir, sa Iloilo as of March 4.
1: Ilonggo na ta na, na?
2: March 4 to May 28, sir. 204, sir.
1: 204 ka Ilonggo?
2: Mm-mm.
0: 204? Okay. 204 ka Ilonggos. Iloilo alone?
3: Iloilo. Sir, 204 Iloilo alone lang, sir.
1: Uh-huh. When you talk Iloilo, that includes both the city and the province. Yes, okay, sir. So 204. Repatriated ni.
3: Yes,
1: now, ang pamangkot ko, sir, ang repatriated ba lang ni sa tanani nga mga pungsod, no? O kung naka-focus lang kita sa repatriation sa Middle East?
3: Wala siya ka-focus subong sir sa Middle East, sa sari ni siyang country subong, okay. Ang ina-repatriate.
1: Okay. So may 204. Now, may araga mo nga separate data or datos na napertiniser lang gidya sa subong kay ginatagaan gidya ang focus ang tawag nga gira sa Middle East, may pira kita ka na repatriate din. Kay makita ko ra sa DMW gin-welcome sa OWA o kung DMW ni Secretary Kakdak, ni PY Domingo, Kaunan. Ang mga naglabot ng mga OFW halin sa Kuwait, amo na siya, nagalabot halin sa Bahrain or sa UAE. So, pila-pila ang aton nga mga nagalabot halin sa war-stricken area, sa Middle East lang. Oo.
3: As of March 4 to May 28, 2026, sir, may ara kita repatriated, affected by war sa Middle East, 79, sir, nga OFW.
1: March 4 to May 2026?
3: Yes, sir.
1: May 26?
3: Yes, sir.
0: 79?
3: 79 OFW, sir.
0: Iloilo lang eh.
3: Yes, sir.
1: Iloilo. Good. Sa 79 na repatriated, balaan mo isa, sir, ma'am, may dyan ka mo gagawin include repatriated OFWs with X number of OFWs, X number of members of the family. So, ang ini, per se OFW, hindi na ni siya way siya na daraya kwa na ya mga pamilya na da.
3: Okay. Yes, sir.
1: Oh. So, inin, may mga na-claim lain nga mga nga rason. It does not follow nga kung halin ka sa Middle East, gin-warged, ang gin, ano mo, gin-uli mo. May iban ka dyan nga, if, correct me if sala ko ha.
3: Yes, sir.
1: Ang aton nga, ano, pag-inchindi. May dyan nga halin matuod sa Middle East, pero hindi tungod nga nag-uli, tungod sa gira. May dyan nga nag-uli, na, kay tungod maltreated na siya. O kung tapos na kontrata ya. Correct?
3: Yes, sir.
1: So, lain-lain ng rason.
3: Yes, sir.
1: Oh, not necessarily nga because of the war.
3: Yes, sir.
1: Okay, thank you.
0: Okay. Sige. Balikan ko lang katropang Bombet si Sir Mr. Sultan, no?
3: Yes, sir.
0: Sir, insurance claim sa funds, no? Under sa imo, sir, nga program, may data bala kita kung as to pila ang na-release, pila na naka- avail sa siling klase sang programa sang OWA.
3: Sa death benefits, sir, may ara ako na-receive from January to April 2026. May ara ako 71 ka-application. Though, roughly, mga 50 na ka nag-avail ang na-release naman ka-check.
0: Okay. Sa death, how yes, about sir. The other programs?
3: Sa supplemental or med plus, sir, may ara lang kuda isa kabilog as of now na maximize siya man ng 50,000.
0: Okay. So, sa medical nyo, sa med plus, nangalo ka nubo, sir, sang ano ka, sang
3: releases.
0: Oo, sang releasing nyo.
3: Ano, abis, ang MedPlus, abis, sir, hindi siya program, gid nga ginaano ni OWA alone, kundi partnership na siya with PhilHealth. Gabase na da, sir, kung ang iya, balang status, ang membership niya sa PhilHealth, either voluntary or migrant, ang maka-avail lang na sa MedPlus, dapat ang status niya sa PhilHealth, migrant worker, sa sir. Tapos, para lang ginasa sa dreaded diseases, like mga cancer, bala, sir. Ga coinsa.
1: So, selan.
3: Yes sir.
1: So ang point ko kina is gin pa man ko taka sir sa din. Sorry kina isa si Dan ako na kun. ang in mo nga sa insurance claim fund sir. Ang sa Med Plus dreaded diseases
3: yes,
1: ni.
3: Yes sir.
1: Right. Now, may upod gali ni nga kwan ang kwarta sini galin gid jay sa what you call this sa source OWA. Of funds sa OWA,
3: sa OWA gid,
1: pero
3: sir.
1: May PhilHealth siya nga no, nga partner sini
3: yes sir
1: in terms of the data nga kinanglanon nga ako sa diin kinanglan ano ang kinagikuha gani sa PhilHealth tambal mo kinang
3: ang ila nga sa ila membership data record na mula sir dapat ang status nila migrant workers
1: ang status nila
3: yes sir
1: so hindi status nila yung MDR hindi, they cannot avail
3: yes sir
1: ah okay sa, so sa MDR na nila bla
3: yeah, oh,
1: sa MDR membership
3: yes sir
1: MDR.
3: Membership data record.
1: Record, okay. Basta sa MDR.
0: So, katropang Bombet, intended for migrants lang gali niya?
1: Oo.
0: Migrant workers?
1: Kung nakabutang to.
0: Oo. So, kung hindi kaya migrant workers,
1: Why ka?
3: Sa MedPlus, sa medical assistance, ka lang sir, sa welfare assistance program ni OWA, ang medical assistance.
1: Kung for example, pag silen mo sa PhilHealth, lad, kay ti, ano kanin, no, billing
0: no balance billing
1: no balance billing pag kwan mo may genre nga mga records na no may MDR din ano ang himuon nga kung pagpanaw nanda kay naging migrant sa nanda kung OFW mahimo gid sa nakang sulat sa PhilHealth nga ligwaten to ang anda nga
3: kwan nga ila
1: status
3: status
1: nga butang ito nga MDR as MDR ibutang sila nga
3: migrant,
1: na migrant to kay kung hindi di sila ka-bail
3: hindi sila ka-bail sa MedPlus program
1: kay may nakagadto sa ano sa nakita na kami da sa Capitol and then na we discuss about this mga sakit. May isa dito actually na napatay na siya. Nakaabot pa to siya kag nagproseso sang iya
0: nga
1: claim.
0: Yes.
1: Pero naabutan napatay siya. I do not know. Hindi ko lang kabalo kung pamangkoton tabi si Sir J. Boy kung na-claim niya to, kung buhi pa ta siya o kung napatay na siya nga ara nang cheque no. Pero ang nabalaan ko to duwaya na claim kay napatay
0: kay
1: siya.
0: Ang istorya sa to, katropang Bombet. Ang family niya nagkatotoy sa station
1: okay.
0: Ngayon sa Bulig. Kwanto? Middle East man to? Saudi
1: Middle
0: to siya?
1: Middle East, yes.
0: Saudi siya. Tapos, nakapauli lang siya. Pero mga siguro kung 1 week or 2 weeks something na nakapauli siya. Nakaprocess man siya, pero pagkabalo ko daw ay makuha.
1: Why ginya makuha?
0: Oh, ay makuha.
1: Kay na napatay siya.
0: Oh, yes.
1: Oo. So, amo na, kay nagaistorya, every, you know, ang sa munda nga kwan, pisina, tuna, ngara pa ko, di ginaistorya, ginatanan yung mga FW, mga concerns nila. Kaginatanaw, kung sinugin una nga dapat nga ibuligan. No, for example, ang cancer ano patient, ti nagaibito siya kay ti kinanglano niya bulig. In fact, naka-mention to siya nga way sa kakuha sang ano. Probably, because nga iya, siguro MDR, hindi siya nakapaskil nga migrant worker siya.
3: Migrant, oo. Sa MedPlus.
1: Sisiling nga way ko nakuha sa uwa. So, gin-process, no, sang provincial peso, but unfortunately, amo na gani ano ko nga wala to siya kuha because nga before ma-release ang check na
3: pero na-process niya sir
1: na
3: may check na
1: may ayaw mo na hindi ko magpan oo kaya kinanglan sa amon ng personal mo mo na giblang pan ang requirement mo
3: as long as na-process na sir mag kung may check na pwede as sa pag akong pag kabalo sir kung na-process na siya kag may check pwede na siya ma-claim sa next of kin.
1: Ate, kung way sa, kwan, way sa mga special power of attorney, do hindi, siguro.
3: As long as may proof of relationship, sir.
1: Depende man na sa requirements.
3: Oo,
1: naman,
3: yes, sir.
1: Siguro.

0: karton. Kaya it is not just easy nga magto sa provincial peso o kung sa uwa, kaya ti may gina on a daily basis, may gina entertain ka mo. So hindi na makun nga makadiscuss kita sang amoni pag-avail. Probably, I see that handbook ninyo wala nga red. O, nag-learn man ko sina. Ginabasa ako na siya, no? While reading, da ako nakakuha kung ano yung question ko sa inyo. Te, ang manami kay you have all the services nga more or less, no, naka-package siya.
1: Yes,
0: oo. Pero ang gina-suggest ko lang is kung may mamangkot from the OWA, no, kung ano ang mga datos bala ato kay nabla sa imo ma'am Sabio, I do not know kung ang nang mga datos ninyo is incorporated as a data bank, no, sa inyo pang kabilugan. So, kumbaga, mapatpat mo bala, kung like sa Paul, ang ini nga mga welfare assistance may pwede mo ma-call out ang iya nga data. Pero as a whole, may data kita, repatriated OFW. May ara kita nga nakapaskil nga para lang pa Middle East. Kaya tiyan mo na siya subong ang pinaka-mayor nga maghangkat, no, sa aton gobyerno. Tapos may ara man pang kabilugan ng ibang mga repatriated OFW. Na amo na ni itang makita nato, no, ang para nga at least we will have a clearer and complete picture of ano ang mga aton nga nasa kupad nga OFW. So I hope nga ang amon suggestion iano nyo man, no.
1: Yes, sir.
0: Kay ti sa dason mamangkot naman kami sina, no. The same siguro kung kwan. That's why nga ginalahog ko ang iban siling ko tiog lang kambal kay Sir James nga ginapamangkot ni, because masami amo man na siyang ginapamangkot namon tung una sa way paghihapon maano ti iban nga mga OFW nagapamangkot man. Pila na ihan kami, sir. Nabla. Oo. So, I hope you understand, no?
1: Yes, sir. Mm-hmm.
0: Sige. So, may ano pa, Katupang Mario?
2: Katupang Bombet, na-mention kay inasang atong siniduwa ka mga guest nga based sa data sa mga repatriated OFWs from March 4 to May 28. May akakita sang 204 ka mga repatriated OFWs Iloilo alone.
3: Yes.
2: Sa numero nga 204 OFWs repatriated, pila sina diri ang qualified nga maka-avail under sa siningang klase sang programa sa inyo, may maka-avail sina diri nga mga OFWs
1: like sa amon nga program gid sir, yes, sa other program
2: except sa mga debt natural kiti hindi tanay ginapangayo, no,
1: wala ta target.
0: Hindi lang pwede.
2: sa inyo under sa inyo siling program
3: in case sir may ara sila sir, for example na distress bisala to sir sa abroad, tapos may medical certificate sila, as long active sila nga OWA member sir, pwede gid sila ka-apply sa illness naton nga program.
2: Okay, pero so far why pa sa may nag-apply?
3: Wala pa man sir.
2: So busalingon healthy ang nagpalahuli nga mga OFWs Katupang Bombet.
0: Nami nakikambal mo healthy kag siling wala pa ninyo, no. Gusto ko lang mabalaan kung ano ka accurate ang report. May nakita ka mo sa inapagwa sa bloggers, influencers, nga may nagululi nga 20 kang napatay halin sa Kuwait.
1: Muna gani sir, mugin ang isa ka problem kung kisa ang mga Facebook page na bala sir, nga hindi man sila legit nga or away kung connected sa OWA, maghahatag sila data regarding dira sa mga fake news ang ginapatian sa iban.
0: Yes, the reason why mga Katrupang Mario, yes, ginapamangkot, taliwaton ko lang gamay, ha?
1: Yes, sir.
0: May bisita kami, di guest, colleague ninyo. O ano to, no? Sino to gani? Si Nicole?
2: Nicole.
0: Kag may upod si Nicole, eh.
1: Si Ma'am Irene.
2: Irene, no.
0: Ang question ko is, how true, no, was the report nga may 150,000 nga ginahatag? Ti ginhambal to ni Ma'am Nicole kag ni Ma'am Irene nga wara.
1: Wala.
0: Oo. Kaya nga nang 150,000 gintao patuya tung una paran sa Gaza war nga ginatake bala sang ano mga terrorist atong sa Gaza, no, sa Israel. So duro gagaruwa, no, nag-irnaway sanda kay may ginatao ang DMW. Pero why gali?
1: Wala.
0: O,

0: Oh, especially Uwa, no?
1: Yes, sir.
0: Oh, tiging clear na mo ni Katrupang Mario nga ti, this is a mainstream media, no? Part na isang programa, ginanuko sa XFM. So, ang point is, naklaruhan. Now, isa man eh, no? Mamanaan namon, kang mamanaan mga tagpalamati, kay ti, ang ginasugin nyo lang buhi, kag ang palakpak, kag ang nabuligan. pero siling nila, why gina-report ang patay nga nagabalalik sa Pilipinas? Tinga nga, why nyo gina-report? Amo na bla? That's why I raised the question. Kung matuod nga may 20 sa Kuwait kay Buwayra, pero ay tinakasabat pa, kag nakita dyan. And the pictures, tanawon nyo kung makita nyo na, may mga high-ranking officials pa sang DMW. Pero hindi lang po kay may kilala ako dito. Ti, siling mo fake na?
1: Sa amon, sa buong ari, sa data namon sir ba sa start sa March 4 to May 28 2026 sa 204 nga ginrepatriate sir may ara kita 11 nga patay nga ginsugat sa airport.
0: Okay.
2: 11.
1: Human remains.
0: Human okay. Remains.
2: Ilo-ilo.
3: Yes.
1: Yes, sir. 11.
0: So, pirak-pirak bilog?
1: 11.
0: Halina sa March hasta sa May, no?
1: Yes.
0: Okay, so 11. When you talk 11, hindi lang niya land-based. May sea-based.
1: Yes,
0: mansin, eh.
1: Yes.
0: Oh, so, siguro posible nga sa parts ng sea-based, ang tong mga ginpalukpan sa mga drone, no? O kung missile. Sige. Kay may nadmit kami sa Capitol nga mga natungdan no sa natabo bla to amo na siya so 11 pero ang nang liwaton ko liyo anang sa Kuwait why na hindi na siya matuod
1: hindi man matuod na guru sir kay wala man data nga lindera nga 20
0: pero hindi
1: kabilo.
0: Na siya Ilunggo lang ha ang national. Na siya sa national na ya lihog biko kay may kita gina kay ginabutang gina sa
1: Facebook nila
0: sa Facebook agang ting lungon kag kwan eh tapos tingob pa oo ti gusto ko mabalaan kung matuod kung hindi kay you know you can just you know makaimo ka na sa AI kwan mo and then pwede mo pa skill ng si Katupang Mario dito pa nga nag welcome mas mayo na yung ginapamangkot no? Yes, para mabalaan nato ng kamaturan whether it's fake or not no? Sige
2: so ang 11 nga ning nalakip no sa 204 Ilonggo ini and din ini nga mga countries Middle East or lain-lain man
1: lain-lain
0: actually yung 11 Katupang Mario hayambal ni Sir Saden this 11 is not only sea base or land base para kuan combination ko sa sea base ka ti laban-laban way ka ti country
3: worldwide
0: moving siya mo port to port diba so ang mapamangkot talang siguro ko din siya na base nga pungsod only refers to the land-based workers. Okay. Kaya iti, may na labalaan kita nga sa unsingan eh, may mga na, ano, may napatay from the, ano, no, ang mga sea-based lang. Oh,
2: okay.
0: Malaysia.
2: So, Ilonggo ni, Katrupang Bombet.
0: Ang 11, Ilonggo ni?
3: Yes.
0: Ilonggo ni.
2: From March 4 to
1: May 28.
2: Okay. Tipilas na dire ang land-based.
0: May ano ka mo? May datos ka mo? Pero ang sea-based, pero ang land-based, sir?
1: Wala, sir.
0: Assignment.
2: Okay. So, galing ti, why isang country, sige ti, ma-determine kung tanin natin kung bala sa land-based, kung pila sinadiri ang ara sa Middle East.
0: Correct. Kako si Iban man yung pungsod.
2: Yes.
0: Okay. Sige.
2: Okay. Katapang Bombet?
0: Oo. Ang isa, no, nga gusto ko may mabalaan, other than the national, paan man nga, repatriated OFWs, no, sa kay tungod nga istorya nam lang kita sang welfare, of course, not so much of the insurance aspect, yes. No. Pero karon sa insurance, may ano lang ko, no,
1: yes,
0: may
1: yes,
0: raise
1: yes.
0: lang ko, sir, sa din. Sa welfare bala, maan ko na kabate makamu ka dyan nga tamatunog nga istorya nga ang naluyan ko bla nga duro ang nagauruli nga mga OFWs masami nga ginabungat nanda silingi sir abi mo ang masakit kisa masahul pa ang dyang nagatinir kami sa ano gani sa Center. Foreign recruitment agency. And ang nagadugang pakasakit tanda, kaya ang nagamanihar, no, ang nagamanage ang FRA are also Filipinos. Oo. Ano ang mahambal nyo kadya nga may ginahimo man blala ang OWA kay because this is a welfare issue nga ang na istorya namon si ano si Sir Jack, no. Oo. Ti nag-explain man siya. Pero sa level din sa Region 6, it would be best nga ti mabalaan ninyo in order nga you could also recommend, no, sa mga policies sa para nga ma-address ining mga concern. Mga concerns or challenges. Sa inyo may nag-aalabot man sina nga murang nga isyo ang FRA kay kalabanan pag hindi domestic katupang Mario ang isyo nga why kita sa pack, why gina hindi matawagan, no, hindi ra makontak ang numbers, no, sa mga domestic or local recruitment agency, it's the FRA ang muna siyang concern nila, ang pagkaon nila, ang treatment sa ila, no. Of course naintindihan mo ng telepono gali may time,
1: yes,
0: may kusan-usa na nga adlaw, ano nga oras munabla, naintindihan mo kay kisagi na usar nang daman sa mga OFW sa iban nga bagay.
1: Oo. Mis, ginagamit abiser nga gagran away sila bala. Oo. May makontak siya sa gwa. Oo. Sa mga kilala nila gapalagyo sila sa
0: So pero ang iban nga issues moran nga kwan kay may isa kami di ka upod ni Katupang Mario nga nakapas ano gid siya nga tinabuligan sang Iloilo provincial peso. Mm-hmm. But ang punto ya is ang iya yang hinanakit sa FRA. Mm-hmm. O sa FRA, so ano ang matugda nyo kadya mang sa FRA kadya kung nagarabot mo diyang adyang mga concern sa inyo kung mga adyang issue.
1: As of now, sir, wala gid kami with data regarding the rap, pero try namun gid i-raise ang concern regarding that sa FRA sa mga welfare assistance nga focal.
0: Yes, so
1: kaya para pagka next ma-address sa sir kung anong pwede maubura.
0: We were given the opportunity nga ma ma-interview ni Katupang, yes, Mario si Yusek Ulalia. No, in the course of the interview, no, nagatag siya kay siyang Yusek for licensing and adjudication. So ang punta riya ya mga recruitment agency gid. So there was a question nga gin-raise na kun siling ko, sir, marami ang ano ang damo ang ano ang nagareklamo sa recruitment agency sa local kay kung tawagan mo gani may problema, hindi mo na makontak, minsan makontak mo galit pa sanda, suya pa sanda. Ang sabat ni Yusek Ulalia sa amon ni Katupang Mario na siling niya bumbit, alam mo naman yung direct number ko. Oh, tawagan mo ako at ako mismo ang tatawag sa recruitment agency. Now, ang question ko, I do not know if it still under the turf sang ano sang ni Yusek Ulalia ang diyan sa FRA nga mag mag-follow up, mag-address ang isyo. Ay, so wagari ka mo, no? DMW ni Galiano. Oh, pero ti under ka mo sa under mo kamo. So ang isa lang is malihog lang kami, no? Kay ti welfare ni siya Miss Sabio ang ginaistoryahan naton. Siguro we should be concerned of the welfare of the OFWs even in other countries, no? Especially nga dito, gid kay dito ang ila deployment. Ti ang takaan tatutok ya kwan ya FRA siguro, ha? Malihog lang ko. Para nga sa lason magano gani magbasyar kami to ni Mar ni Katupang Mario. Oo, basi dito kami ma on-site interview. May ano ra kami, may sabat ra kami karan, ha? Oo, malihog lang kami,
3: okay,
0: ha?
3: Sir.
0: Sige.
2: Okay. Last 4:56 sa atong nga oras, atong siling pagpangalagad. Anything more, ma'am, sir? Nga idugang ninyo nga way namon mapamangkot ni Katupang Bombet?
3: Wala naman.
2: Way naman.
1: Wala naman.
0: Gusto naman eh, dugangan may may dugang patanga question. Ah, may nag-guest kung pala dara si ano no si Director James ang kay isa kay
2: kay Director Aligonsado laban sa sugid lang. Oh, do I get? Nagsulat ka pa to invite sa guest. Pero daw ay gid, no? Oh. Pero okay lang. Pero mas maayo na lang ang uwa. Kay Director James. Director, thank you.
0: Oh, pasalamat kita kay Director James Binjola for being consistent, no? And being supportive. Kay this is not just a support sa XFM, sa advocacy namon nga OFW, kundi nga mismo direkta sa OFW. Kay mas makadugang kami ka informasyon kag hindi pike. Halin gidya sa mga representative o reg ang mga representative sa halin sa OWA. Oh. So hindi mag ma-confuse ang aton nga mga mga listeners, no, especially the OFWs and ang ilang nga mga himata, no, ang mga members ang pamilya nanda.
2: Oh, so kay kapareyos ni katubang bombet na mention to kay nang sa Midi Plus isa lang niya ang nag-apply. So gali kay amo na ang explanation.
0: Yes, ang una makwante because it's a you know, ang unang kwan isang dreaded diseases. Yes. Tindi ta na pag kwan nga hoy, kinanglan maka-cancer ka mo.
2: Hindi na ta na pagpangamuyon.
0: Mas maayo gani may 1 kung pwede pa lang ani 0.
2: Yes.
0: Tapos ang ning sa bereavement kani
2: sa mga death
0: niyo. Ginano ta sina nga 0 ta ni parang kwan. Dire na lang kita sa disability, no.
2: Ang hindi mo malikawan ang sa disability katong pangbombet mo, no. So kunwa naton na guest ng taga OWA, why naton maintindihan nga sa Midi Plus gali gamay lang gidya kag gamay ang nag-apply because nga kinanglan migrant workers siya.
0: Migrant workers ang isa man.
2: And ang sa mga nag-avail sang death benefits ni katropang bombet.
0: Yes.
2: So dito na ipagpangamuyoon nga magdamo ang patay, no.
0: Gani.
2: Mas pangamuyoon tayo nga madamo ang mabuhi. Yes. Sa aton sila nga mga tagpalamati.
0: Correct. Kaya dito ang ano gani ang ning sa MedPlus ang una gid is when they apply overseas kinanglan ibutang na nanda nga siguraduho nanda nga migrant workers ang anda nga nabutang sa diin na nanda butang sa work nature
1: sa ilang, ano? status
0: Okay, so ibutang inanda, that's number one, no.
1: Sir, do magbayad sila pelag once nga OFW sila ga automatic naman ang ila status migrant.
0: Okay, sige, pero at least mabalaan pag inanda, no, nga dyan karadyan ang tawag bla nga kung baga nagaka hindi maka-avail sanda kung hindi mabutang.
1: Yes.
0: Sa muna siya kay ban pa sibot way na una may dyan ragandaan sanda ti continuing man ayang MDR mo di bla sige. Yes. Sige ti ang tungan ipamangkot ko, ano ang dapat isla nanda?
1: Oo.
0: Oo, muna siya. O okay lang tanang bag-o lang.
1: Oo.
0: Muna siya.
2: Okay. So, kay why naman kita pamangkot, kay Katropang Bombet, why naman sa idugang aton siling mag-guest, kuhaan tanang siguro sang parting message sa aton siling mataga palamati. Una kita kay Ma'am Rofame Sabio, ma'am. Minsahe sa aton siling mataga palamati.
3: Saliwat na umayad gid nga hapon sa tanan kaga. Thank you gid sa pag-invite diri sa amon para ma-share man ang mga programs naman nga pwede ma-avail sa mga OFW.
2: Sige, thank you. And also sa kay Mr. Sadin Sultan, sir.
1: Saluwat, good afternoon. Kabay pa nga madamo kamo nga nabalaan nga kamatuoran regarding sa mga service nga gina-provide ni OWA. Kaysa OWA, alagang OWA, servisyong may puso.
0: Okay.
2: Alagang OWA, servisyong may puso.
0: Ang walang puso, hindi OWA. Siguraduhon nyo may puso.
2: May puso.
0: Kay karon ba si magsari ka reklamo sa nao? Sana ba yung puso ng OWA? Kasi magambal sila nga pusong saging. Pero we are very thankful, no.
2: Yes.
0: Kanami gikay very supportive ang inyo director si Director James. Kag in fact si director nakapanawagin na sa akon sininya Sir Bombet, we will continue on the partnership, no, with regard to the programs and PPAs, the programs, projects and activities of the OWA in order nga ma-inform ang publiko, no. no? Yes. Hindi lang pang OFW. Yes. Kundi nga ang tanan-tanan ng mga listeners naton nga gusto man makaintindi, no? Kung ano blang programa naton. Kay kabalaan mo, Katropang Mario, kisa kadamo man ka programa sang gobyerno, pero kung YT ka kamaan, hindi mo ma-disseminate. Yes. No, ukon gamay lang ang nakaintindi. Ti sinobi ma-avail, no? Ti med lang kay YT flood control kaninyo. I don't know kung anong clue OFW control. Sila. Oo. Ti isaran ang ginaano lang namon is ang permi ginaambalda sa social media, no, including the mainstream media, nga hanggad ang pundo ninyo, ang hanggad nga pundo ninyo ti dapat mausargid para sa OFW. Kag mismo ang pundo nagahalin sa OFW, kag ang OFW remittances hanggad bulig da sa ekonomiya yata. Yes. So medyo hanggad di lang medyo hanggad ang obligasyon ninyo, kaya ang nagabuhi sa ekonomiya yata isar ka pillars, one of the pillars ang tawag nga OFW remittances. So hindi natin rapag-abusara, no? Yes. Kay that ang kubaga that entails, no, sang ilang dugo sakripisyo na nagaubra sanda.
2: Yes.
0: Sige. Thank you.
2: 5:03 ang aton nga oras, ma break kita na sa aton sering matag palmati and sa aton sering pagbalik. Dugang pa nga mga informasyon aton sering nga pagkatalakayon diri sa pagpangalagad sang serbisyong OFW.
4: XFM.
5: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
9: Santone Coffee Mix Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas, kay nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
9: VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
11: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM,
15: sa una, sa wala pa ko nagapamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagapamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw!
4: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Philippine Standard Time ang oras sa XFM Philippines, las 5:07 na sa hapon. Pabalik sa aton nga pagpangalagad sa serbisyong OFW sa gihapon ang aton siling pagpangalagad, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sista Pain. So buman ang Yes to Health Incorporated, ang clinic sang Yes to Health Incorporated ngayon na pahamtang sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Balikanta nga ton siling nga partner, katropang Bombet.
1: Oo, ginapa, malipatanta, no?
0: Oo.
1: Ginapa-shoutout naman ang aton nga suod nga kilala da sa OWA, no? Si Ma'am Risa Muldes, no?
0: Yes.
1: Ang officer in charge sang program and services, no? Oh, so very supportive si Ma'am Risa. Dugay ni siya nga partner anay namon sa chimpo sang COVID Pulau Bugtaw, no? And very supportive gika nami, no? So Ma'am Risa, kumusta lang da? Hope nga makapadala ka, maka ano ka man kay Director Minjola nga ma ikaw mismo ma-interview namon rigya sa kwan?
0: Yes.
1: Sa dingin ni
0: Servisyong
1: OFW. So, lihog lang ko, Ma'am Sabio, no? Kag Sir Sultan, na ginaano namon si Ma'am, Ma'am Risa, kung pwede siya makapumpo di rin, no? Okay.
0: Yes.
1: Sige.
0: Katropang Bombet, before sina, importante, anay nga public service announcement, ginapanawagan kung sinuman ang nakapulot, no? Sang passport. Budlay na magkuas bong passport.
1: Oh, migrant worker na to, passport na mo.
0: Oh, passport, ang passport kinapanagiya ni Alexis Navarro na dula ni sang Sunday, May 24 sa Guimaras. Laban-laban nagkuanin ko basi nag manggahan festival bla.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so nadula basi kon sinuman ang naka kita o nakapulot ang mga lugar ng kantuan niya, Pasibol, Alubihod Beach, sa may sambal ko gid mo, Manggahan Festival sa San Miguel or sa Jordan Port going back to Iloilo. So sino man ang nakapulot again sang passport ni Alexis Navarro, please, no? Pwede ninyo may contact number man, katropang BJ, ang contact number niya 09, pwede din malawag ang number. Okay, ang number niya is 0962882 or 0962 788 2185. May reward money. Okay. Sa makakita, may reward money nga 5,000 pesos. Okay, ari. No?
1: Sige.
0: So, sige.
1: Darantan lang shout out sa batchmate ko kay Governor Rama Naba, kay Mayor Samuel Gumarin sa Buena Vista, no? Puro dyan ka batchmate sa West Visayas State University, no?
0: Bago lang ni tapos ang Manggaan Festival to.
1: Way kita ka kakuan ng gyala ka way gyala ta ko gapang mangga mangga stilo.
0: Leon lang yang masarangan ta nga mangga be nga paho, no? Okay. So
1: sige. May ikaw lang update.
0: Okay. So mahatag kita sang update. By the way, sa aton siling mga katropa, sa aton siling matag palamati update sa nay sa Public Employment Service Office, province of Iloilo, may ara naman sang 8 ka mga repatriated OFW nga naka-avail sang FAR OFW program sang Iloilo Provincial Government sa ilalom sang Public Employment Service Office. So malin sang May 25 to 28, nakuha na nila ang one-time financial assistance amounting to 10,000 pesos. Walon sila kabilog, katropang Bombet. no? Aka makita sa aton sering live no sa online walo ni ka mga OFWs no, repatriated OFWs.
1: So gina ano nato ng mga validators ang aton nga mga OFWs sa Iloilo Provincial Peso. Kag of course te ko may mga problema ang nagatutok kid si Sir J-Boy
0: Tolentino,
1: Virgilio Tolentino, mga partner ni J-Boy sila sa ano day Chris Del lang ang gusto naton pagkantahon.
0: Dawa kay si Chris Del galing do upon sila nagliga do. Ina katropang bombet sa Public Employment Service Office sa programa FAR OFW no.
1: May ara pa siguro ano nang may pre-migration orientation.
0: May and then may ara man sang ginakandak na pre-migration orientation na seminar for deployment abroad ni. Sang May 25 and 26 sa second floor sang new legislative building sa Banua sang istansya. Atong itong kilala ko.
1: Sinupo ni Sir J-Boy ni.
0: Istansya OFWs tapos ang peso istansya si Mr. J. De Los Santos. Ara man ang representative sang Department of Migrant Workers si Miss Chris Del May Soberano.
1: Huwag pa nakabalik kung balik mga ginaanhan mo kaya makanta siya mo.
0: Pakantahon yung ginsa. Tag si Miss Lovejade Umapas. No? And ara man ang representative from OWA si Mr. John Francis Solas.
1: Yes. So.
0: And tinatural ang opisina sa Provincial Public Employment Service Office. No? Yes, si so. Mr. Virgilio Tolentino Jr. Galing niya.
1: Pareho kami yung junior.
0: Ay po si post lang si Sergi Boy dun junior ka gali da junior ka gali
1: pero gusto gina ang kumbaga matutuon nga servisyo so OFW si Virgilio Tolentino
0: Tolentino
1: gawrahin mo no
0: bilang kayo sa sunod nga pagkado ko sa peso ang balon ko nga hiposipos ka lang gali junior ka why kagit ka panguhit nga junior gali ka.
1: Yes.
0: So, katropang bombet, naman ay ang mga updates no sa Public Employment Service Office sa Province of Iloilo sa idalom ni Dr. Cynthia Parcon Dario. Ang mapisan nga department head sa Iloilo Provincial Government.
1: Oh, daway ginakakapoy no.
0: Ginakapoy, sige.
1: Oh. Okay. Te sa liwat, pasalamatan ta si Miss Sabio kag si Sir Sultan kag kabay pa nga.
0: May assignment sila katropang bombet.
1: Oh, luwas assignment sa nama tukbol to ya kay Kwan, kay Ma'am Risa. Oh, of course, with all due respect, kinanglan ni Sinsata kay Director James, no? So, liwat, Director James, kung kapamati ka man dyan, kapasalamati kami sa pagpadaramo kay Mr. Sultan, kay Miss Sabio, kag of course, kung basi matugtan mo si Ma'am Risa to talk on the programs and services, no? Sa Dazon, kay maimbitar man kami sa inyong counterpart from DMW. Te kung mag-absent pa wire pa sanda te maan lang. Ano ro makomentar ni ano ni katropang Mario no. Pero kabay pa nga they will support yes. the ano no the program because common ang aton nga ginabuligan no ang mga OFW. Sige.
0: Okay. So katropang Bombet siguro te daw alang-ala na makita sa tiempo unless ko may ano ka pa may tugang pa.
1: Ate, kapasalamat kita kay tungod diari ang aton nga duha ka ano no ka from the OWA. So yes. Sa liwat gabay pa nga nakatauro man kami kang dugang ihibalo kag informasyon da rigya sa servisyong OFW basta programa nga dya nagabuligid sa mga overseas Filipino workers matutuod nga servisyo sa OFW. Mayong hapon sa tanan.
0: La 5:16 sa aton nga oras kag dire naman nagtakop ang isa ka episode sa aton sering pagpangalagad sa serbisyong OFW. See you next Friday. Ano na nga petsa sa sunod man? Hunyo nagli no? Hunyo 5 ang first ano naton next program naton sa Biyernes Hunyo 5 sa aton sini nga mga taga Palamati. Sa gyapon, ang aton sini nga paga pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mabakal ninyo sa mga butika like Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon na Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sis Daping. Upod sa aton siling partner katropang BJ Serada, ang aton nga technical partner sa technical side para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sistapain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisang. Sistapain para dire-diretso ang training.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
10: Sistapain.
8: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong iti-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X FM.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lumalabas.

Magapangamoy danay kita, mga kabiyanan. Amay namon nga balaan nga ara ka sa kitasan sa mga langit, amon ginabalik ang pagdayo pagpasalamat sa imo sinigini nga kagabion. Imo naman kami gipalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga sa diin malipayon. Salamat sa imo protection, salamat sa imo kaayo sa bilog nga semana, sa mga blessing nga amon angkon nga ini tanan naghalin gidira sa imo. Kag mingtak na sa kagabion kami naman maga pamati o kung magatoon sa imo mga pulong, amon siya po ang ginapangayo ang imo balaan nga espiritu, kaalam nga langit nun sa paghangop sining mga pulong, labi na giid sa sining kahinapnan nga mga panagon. Ikaw magabless at anani mo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kag subong man, ikaw man magagayad sa kung mga bibig sa pagpamulong nga uyon giid sa imo kabubuton. Patawara kami sa tanan mong mga sala sa ngalan ni Jesus ang personal na manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan, mga kauturan. Welcome, welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Kaya kagsalamat sa ambanon nga aton na pamatian, mga kauturan, no? Kay ang pagbalik sa Ginoo malapit na gid kayo. Yes, no? Kung init kayo ang aton panahon subong, init man ang ato na gobyerno subong. Amo na mga kauturan, ini nga mga nakita na experience na aton subong, ini mga kaabyanan, isa ka mga sign nga Ginoo malapit na gid magkari, mga kauturan, no? Bao kay pagani nang nubo gid ang gasolina, no? Ang aton nga gatong, no? Ang aton naman nga mga pangulo mismo, no? Anaga dinamo, no? Mga kauturan, diyan muna nga basta politika galing ang hisgutan subong, hindi naging siya maayo, no, mga kauturan. No, higko naging, no, mga kaabyanan, tungod sa mga personal interest na mga kaabyanan. So, okay gina ang tani ang kuan, ang ginatawag nga mangin pangulo ka, mangin sulundan. Kung tawag ang ibutan ta sinamining, ikaw amo ang sulundan, ikaw ang maghahatag sa ginatawag nga kalinong, no, kag mga provider, no, sa bilog na Pilipinas, mga kauturan. Dito subong, no, ambot lang. So, sige na lang, no, ato na lang ni Tunlon, no, daw bisan di natin matulon, pero ti, wait mahimo, kay mabutig man ang Biblia, kundili ni magkalatabo sa aton mga kauturan. So, muna, no, nga, hugtanay lang kita pa, ha, subong, at the same time, no, padayon sa pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya kilapit na gini ang Ginoo magabalik, no, mga kauturan. Na muna nga, ang Ginoo wala nagapabaya, no, wala nagauntat sa pagpanawagan sa iya mga katawhan, sa tanan, no, ng kalibutan. No, ang tanan ng kalibutan subong, damo mga organisasyon, damo mga sikta, pero te, ang Ginoo wala nagauntat sa pagpanawagan, sa pag-warning, no, Facebook, radio, no, YouTube, no, Instagram, or ano pa da nga mga iya sa social media, mga kauturan nga gusto sa Ginoo nga magamit, gamito niya para lang malabot ang kamatauran sa imo kagnakon, mga kauturan. Nga man, lapit na ginang Ginoo magabalik, no, mga kauturan, na nga before siya mabalik, pahibaloon tanan nga mga tao sa kalibutan. Amo na siling sa Mateo, kag sa Marcos, kag sa Lucas, no, lakat ka mo, iwali ang may malita sa bugos kalibutan. No, ugaling, magakari na siya. Amo na makauturan nga, wala untat kita nga nagawali sa may malita pagi sa kahinan kay ang Ginoo lapit na magakari, mga kaabyanan. Amo na nga, sininga kagabion, I hope nga yara ka mo sa maayogid nga panglawas, malipayon nga tagipusoon, no, sa liwat sa aton nga mga kauturan nga mga Sabbath keeper, no, nga nagapamati karon, ti welcome, welcome gid kamo sa aton nga programa, mga kauturan. Kasi sige po, live nyo nga makita ng Yokubos nga lagad, Hedren Soliano, diri mismo sa aton nga estasyon, no, sa XFM 100.7, mga kauturan, no. Search nyo lang dira, no, XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Pwede ka mo maka-comment, maka-shoutout, no, i-follow nyo, i-like nyo, aron nga magdamo kita sa sini nga gabi, mga kauturan. Oo, no, so kung pili lang ka mo subong, din ka mo mag-live, no, search nyo man dira ang Hedren Soliano, ara man dira, gyapon mga kauturan,
no, pakishare, like, no, makuton kag-follow man, aron nga magdamo man kita sining gabi. Kaya sa inyo lang ang pag-share, no, makuturan kaangay lang nga daw kamo ang gigamit, o kung kamo ang gigamit sa Ginoo, nga nagatudlo sa inyo nga mga friends dira, no, mga panimalay, parinti, no, mga kuturan. So, share nyo, aron nga sa diin, makaibaluman sila sa inyo nga napamatian nga mga maayong balita. Sige, so sining gabi, aligtada na sa aton nga pagpanamyaw, aton ginatamyaw ang aton makauturan dire sa mismo sa Iloilo, no, sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ka mo dire, mga kaabyanan? No, wala ka mo brand out dira? No, pertidan ka init. So I hope nga ara ka mo sa maayog yapon nga sitwasyon. Sa aton nga mga uturan man, mga driver naton, no, sa pribado kag publiko, no, mayad nga gabi dira sa inyo tanan, halong always sa inyo nga pagbiyahe o kung sa inyo pagpauli, no, nga makalabot nga safe lang, no, mga kaabyanan. Sige, kasi aton makauturan nga yara sa kabukiran, no, aton ginatamyo sa gihapon, labi na ilan ni Sister Banjel Belena, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, no, happy Sabat, Sister Banjel, no, bati ko pa gimaras ka mo sa naol, no. Sige lang, dasun, maupod ko. Sige, so, always take care, no, sa inyo. Pwede lang ni Brother Panoy, Bilyadulid, Sister Jingjing, Sabakan, Bilyadulid, no. Happy Sabbath man sa inyo dira, no, Bilyadulid family. Okay, God bless man dira sa inyo. Kagsubong maano sa aton mga kauturan dira sa kabatuhan, no, ilan ni Brother Rick sa Dava, mayang gabi dira Brother Rick, Sister Pinky, mayilang pagpamati ninyo dira, no, kag kita ita Brother Rex Buas, no, sa aton yang kilitaan. Kag happy Sabbath, no, sa inyo kag sa inyong mga kabataan, no, Sister Stephanie, Sister Abigail, no, good evening, happy Sabbath dira sa inyo. Okay, kag katuta diri sa lagan, no, sa banwa sa Japon sang kabatuan, no, ilan ni Brother Brother Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi dira sa inyo, Isma family, no, may lang ang pagpamati ninyo dira. Kag Sister Marilo Saragusa, no, may gabi iman, happy Sabbath, Sister Marilo, may lang ang pagpamati, Sister Magdalena, no, Rabago, may gabi iman dira sa inyo. Sige, happy lang, may lang ang pagpamati, kag malipayon, no, sa imo dira nga pagpamati sa imong radio. Kag subong man, no, dirita sa Uton, no, sa Barangay Trapitsi, no, ilan ni Brother Emil Burakit, no, may gabi dira, happy Sabbath sa inyo, no, upos mo pialang ang asawa kag kabataan. Kay Dok Crispin Hiko family, happy Sabbath, Dok, no, God bless man dira sa inyo. Upod kay Ma'am, no, kay subong man kay Pastor Estrera, no, happy Sabbath sa imo dira, Pastor. Upod man dira kay Nanay, kay subong man kay Brother Joseph Estrera, no, happy Sabbath. Kumusta ka mo dira, Brother Joseph? Sige, no, gabay, yara ka mo sa maayo nga panglawas. Sige, kag subong man ang San Seda family, no, dira yapon sa Uton, happy Sabbath sa inyo dira. Kag dirita sa Liganis, no, ang mga Olbido family, no, ila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag sa ila mga kabataan, kay Sister Julina Sunio, kag kay Mary, kag kay Maria Sunio. Sige, may nga pagpamati nyo dira, kag God bless man dira sa inyo. Kapadayon lang sa pag-alagad sa Ginoo ang mga prinsipyo nga ato na ibaluan, no, stand aton, agod nga ang Ginoo malipay sa aton. Sa bagay nag-alagad na dili man sa tao, sa Ginoo manggit, no. So kung anong mga instructions sa Ginoo, amo lang ang aton yang pag-himoon. Okay? Kag tuta diri sa Dumangas, no, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Miranda Dumagit, no, happy Sabbath dira sa inyo, Sister Maribel, Brother John Sumugat, no, may gabi dira sa inyo sa housing. Kumusta ka mo, no, Brother John? Wala na kita, nakita na ilawig-lawig na, pero sige lang, no, importante ala ka sa mayang panglawas kag nagapadayon o kung nagapaninguha sa pag-alagad man sa Ginoo. Sige, kag dirita sa siyudad sang Iloilo, no, dire sa Tabok Suba Haro, no, ilan ni Brother o kon ilan ni Dr. Erwin Lapos family,
No, may gabi din sa inyo. Happy Sabbath man, Sister Marilo Evangelista. No, happy Sabbath, Sister Marilo. May lang pagpamati inyo din man. No, kaya subong man kay Sister Chi Faith. No, may gabi, Sister Chi. No, God bless man din sa imo, kag sa imong panimalay. Sige. So, sa tanan nga nagapamati subong, no, thank you gid sa inyong pag-support sa aton yung palatuntunan, tinig ng reformasyon. Okay? Kag sa sini gabi makabyanan, no bawol kadasig sa tanang oras, no lapit man maubos ang tunga sa oras sa aton yung pagpanamyaw. Magatuon kita mag-uuran sa isa ka pinasahi nga topiko naman, no makabyanan. Ang aton title diri sa aton nga pagtalakayon sa sini nga gabi, God's final remnant people in the last days. Okay? So may ara gali nga mga katawhan sa Ginoo sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So take note, no, tananta makauturan mga kaanakan man sa Ginoo. Pero tungod kay ari dire ang yawa sa rason nga ang aton ginikanan iya natintal kag tanan kita nakaangkon sing sala mga kaabyanan. Pero likod sa makasasala nga tao, kita ginhiluway sang Dios. No, pagi sa yabugtong anak nga amo si Jesu Kristo, nagkaredire ang iya anak, ginpakamatyan kita para lang magawad ang aton mga sala. Lamang kung kita nagasunod sa iya o kung nagahinulsol sang aton mga sala. So kung amo natong ginahimo, nagahinulsol kita kag nagalagad kita sa Ginoo, meaning ikaw na amo ang katawhan niya sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So muna mag-uturan. So ang katawhan sa Ginoo, ang ila mga tinindugan, no, na basigid sa Bible kag sa Espiritu sang tagna. Okay? So tanan nga mga kanakan sa Ginoo nga nag-angkon nga salin, no, nga tinawo sang Dios, ang ila prinsipyo espirituhanon amo ang Bible kag ang espiritu sa tagna, spirit of prophecy, mga kaabyanan. Okay? O kung sa iban pang mga lingwahe, no, tinihuan ni Kristo, no, mga kauturan. So muna nga para hindi kita madayaan, Bible and spirit of prophecy amugit ang ato niya nga tun-an. No? Tun-an at the same time kung ano ang nakasulat sa Bible kag sa spirito sa tagna, amuman ang aton ikabuhi mga kauturan. So meaning, ikaw na amo ang katapusan nga katawhan sa Dios sa sini nga kalibutan mga kauturan. At the same time, aton matun-an diri ang istorya sang iglesia. No? Iglesia mga kauturan, iglesia sang Dios nga iya gipatindog. Kung ano ang nagkalatabo mga kauturan, no, sa iya nga matuod nga iglesia makabila. Now, tun-an ta danay kung sino una nga iglesia ang ginmention dire sa Biblia mga kaabyanan. Okay? Now, siling dire sa John 8 verse 32. No? Siling dire sa balaan ng kasulatan, no? Naibaluan ninyo ang kamatuoran kag ang kamatuoran amo ang magahilway sa inyo. Okay? Mga kauturan sa aton nga pagkabuhi sa ning kalibutan, no? Usay amo na siling aton sa politika, no? Basta politika na gani, tanan nga kabutigan himuon, no? Para lang gid nga mabutang sa piyesto, no? Tanan nga mga pa kumuplads, no, himuon, mapakita kita nga maayo gid, no, labi na kun oras sa pangumpanya, himuon, no, para lang makita ang maayong binuhatan. Pero sa pagkamatuon makauturan, pagtapos nga ada kana, wala na to ang mga pasalig, wala na to ang mga pangumusta, no. Kung kaysa di ka na gani, halos kilala, bisan kilala ka niya, pero di na ka halos kilalahon. Amuna mga kauturan. Kung sa espiritu, ano naman mga kaabyanan, biskin ano pa naton, angkon nga kita, iya mga katawhan, mga kaabyanan, pero dili ginagyapon maglusot. Mabalaan ginagyapon
ang kamatuoran. No? So sa ato diri makawin nga pagtuon diri ta may buluan kon sin ogid ang matuod nga nagadalas kamatuoran. So no diri makabinan na ibaluan naton ang kamatuoran kag ang kamatuoran amogid ang magahiluway sa aton. So no sa Biblia, no? So ang kamatuoran makauturan ang tag iya sini wala iban, no? Makauturan kundi si Kristo. Okay? John 14 verse 6, nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi, wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Sinuning kamatuoran makauturan wala iban kundi only Jesus Christ mga kauturan, hindi ang tao, no? Sa bagay ang tao, kita pwede kita nga himuon nga instrumento sa Ginoo. Why? It because kay ang Ginoo ato naman sa langit. Okay? Ang gibiling subong sa Ginoo sa imo kag nakon bilang nagadalas ka maturan amo ang iya Holy Spirit. So ang Holy Spirit makauturan once nga ari na sa imo kag nakon, so ang imo yambal amo nang kamatuoran indi ang kabutigan. Okay? So amo na mga kauturan nga sa sining panag-on gusto sa Ginoo nga hilwayon ka pagis kamatuoran nga aman mga kabyanan kay ang kalibutan subong nagamhan sa kabutigan. Oo mga kauturan. Oo. So damo nagadalas ang ngalan sang Dios, ngalan sa Ginoo o kun pulong sang Dios, pero wala nagasubay sa insakto nga kamatuoran mga kaabyanan. Amo ni nga gusto sa Ginoo nga aton gid hibaloon sang sibo ang kamatuoran. Okay? Once nga mabasa sa Biblia, meaning amo na ang insakto nga kamatuoran mga kaabyanan. Okay? Christ build this church. No. Amo na aton giton ang akong silinggina. Sino gid bala ang una nga gihimo nga iglesia? Okay? Ang gambalay bala o kung ang tao bala? Sa bagay makauturan, sa time ni Jesus Christ, ang history niya sa Mateo, Lucas, kag Marcos, mga kaabyanan. Sa time ni Kristo, sa Jesus kalibutan, may ara mangin siya iglesia. No? Ang iglesia amo ng Jerusalem, makauturan. No? Ang Jerusalem sang una. Gintukod ina sang iya mga katauhan, nga mga Israelinhon. Iya na iglesia, ginangkon niya na nga iya simbahan makauturan. It because kay iya na mga tinao. Pero sa pagkaren ni Kristo, gin ano siya, no, gin palaya siya o kondili siya batunon sa sina nga mga tao, mismo sa sina nga iglesia mga kauturan. Isang una ba yang inog simba, wala man iban eh. Amo man lang ang Sabado. O isang una, mga Hudiyo. Okay? So meaning mga sumulunod ina ni Kristo ang aton mga katigulangan sa na, mga Parasiyo, Hudiyo, mga Sudisyo, no? Mga Eskriba, okay? Iya na katawan sa Ginoo, mga kauturan. Pero sa ako na nasiling, wala nila ginbaton si Kristo as Mesiyas o kung magtutudlo. Sa rason makabiyanan, kaya wala na si Kristo, di naman pwede si Kristo makasulod dito sa iglesia, nga man. So no, sa ako na siling, ang history sa una, sa pagsulod niya dito ni Kristo sa Jerusalem, nakita niya nga ang simbahan, gihimo mang merkado. Oo, basahan nyo na da sa inyong Bible, ah, nalipat ko sa chapter kag verse. Ara dira. Ginimo nila nga merkado ang simbahan. Nga instead nga simbahan, himoon nga inog simba o kung magpakabalaan ang mga tao nila kay gasimba sila sa Ginoo, pero gihimo nila nga merkado. Di ang kapanguna sa itong mga leader. Oo. Mga Parasiyo. Nga man, kay ginasukot nila ang pagpamaligya dito kung magbaligya ka dito, no, may sa ato pa diri arkabala mga kauturan. Ang problema pagid, no, mga kaabyan, kung tuno ano yung maninyo ang Jeremias, gihimo pagin nila ang simbahan, no, o ilabot, merkado, kag mamaligya pagid ang mga tao sa adlaw nga Sabado. Amo nang tabo mga kaabyan, sa rason nga sa time ni Jesus Christ, sa dirisya sa kalibutan,
gin rejected siya sa mga paraseyo. Why? Kay nagmaoy ang Ginoo. Naakig ang Ginoo sa dira nga pagsulod niya simbahan, na? Di mo nga merkado si masipre ko pag mingko merkado, no kung sa aton pagtinda, no ara dira mga karnero, mga karbaw, mga kanding, mga ulutanon tanan, nga baligya. Dito sa simbahan makotura nag baligya mga kabiyanan. So ano gini mo ni Kristo? Din pangtikwang niya tong mga lamisa no makoturan sa kaakig sa Ginoo. May ibang gani gipanghanor to sa Ginoong mga tao to. No? Sa so, muna makoturan ang natabo. So si Kristo din pagwa sa mga lideres sa simbahan. No? Dili la batunon si Kristo nga isa ka manluluwas ukon pangulo sa mga Hudiyo. Okay? Now, kay di naman si Kristo makasulod sa simbahan, anong ginimo sa Ginoo? Samtang upod niya ang iya mga apostoles. Ari siling diri sa dya, Mateo 16 verse 18. Siling diri, kagtungod sini, ginatawag ko ikaw nga Pedro. Take note ha, Pedro. Nga kun sayo ron, bato. Kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Kagbisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Take note makuturan. Diin na himuon sa Ginoo ang iglesia, instead nga dito tani sa simbahan, nga literal o kon, Jerusalem. Tungod kay ang mga tao nga sumilimba, mga lideres mismo, hindi naman magbaton sa kay Kristo mga kauturan, sa rason, siling sa Ginoo, pagatukuron ko sa imo, ha? Pedro, ang ginatawag bato, pundasyon. Mungin kag bato, mga kauturan, no? Kung magapatindog ka sa haligi, kung puro lang nakbalas, pigaw na mga kauturan, sa rason, may balas kag may bato, para pag-on ang imo yanga pundasyon or haligi mga kaabinan. So diin gintukod ni Kristo ang iya iglesia, gitukod niya makuturan sa tao na. Kay Pedro, mga kaabinan. Okay? Nga bisan pa daw ang kamatayon, hindi na magdaog sa iya. Kay Pedro. Although, but siya nun, nga, dili na maagaw nga ginatawag pundasyon sa isa ka tao. Nga mga kaabinan, nga kay Pedro, gitukod. Tungod kay wala na gindawat sang mga tao sang una si Kristo. Sa rason, dito na gintukod sa mga apostoles, mga kauturan. Now, boting ganon, tao man yung makabinan, sa atong kadlawan karon, gusto man sa Ginoo nga ang pundasyon o kung ang prinsipyo sa Ginoo itukod man sa imo, mga kaabinan. Itudok ina sa imo tagipusoon kagunahuna ang mga palatukuran sang Dios mga kauturan sa diin sa tao na mga kaabyanan. Now, basi mamangkot kamo. Ano gali ang purpose Brother Hedren sang gambalay o kon simbahan? No, mga kaabyanan. Take note una ining simbahan gihimo ni siya para tiguman sang mga katauhan sang Diyos. Diya sila magasimba, magaisa sila dira sa pagdayaw sa Ginoo, mga kauturan. Okay? Amun ang purpose. Pero ang pinaka-important dire, samtang sila nagatipon sa sina nga iglesia o kung sa sina nga simbahan, kinahanglan ang kamatuoran nga ara kay Kristo, amo ang aton ipabilin sa aton nga mga tagipusoon mga kauturan. Oo, amo nang gusto sa Ginoo nga mga kabinan ang sang una nga natabo kag sa aton kadlawan karon kun inyo tulupang don wala sang kinalain. Amo-amo gihapon mga kabinan. Okay? No? Brother Romeo Villaros, no, nakatutok subong, Sister Kim Juanisa, nakatutok man. Good evening pastor, silingnya din eh. God is good all the time. Amo ni natabo Brother Romeo, no? Nga ang Ginoo gusto niya
nga ang iya kamaturan iga bantala sa sulod sa iglesia ukon sa mga tao. Okay? Kay siling diriya pagatukuron o pagatawagon kay ikaw nga Pedro nga kun sa yuron bato kag sa sina nga bato pagatukuron ko ang akon iglesia. Sa diin kay Pedro. So gusto sa Ginoo sa tong kadlawan karon nga ikaw kag ako nga kaangay kay Pedro ipasunop o kon itudlo ang prinsipyo sa mga tao nga wala pa nakaibalos kamaturan. Pero anong nagkatabo subong mga kabiyanan? Kung ikaw kaangay kay Kristo nga nagatudlo sa kamaturan, hindi nila mabaton. Anong himuon sa sina nga mga leader sa iglesia? Ila ka pagwaon. Ila ka idispilo. Ngaman, kay dili nila mabaton ang mga pagtudlo sa Ginoo. You see, mga katuran? Sa rason nga ang Ginoo naghambal sa ang diripa sa kalibutan, nga ang pinaka-importante nga ang prinsipyo sa Diyos, nitawag bato, mga kabinan, matukod sa imo tagipusoon kagnakon, mga kabinan. Nga amo ang kamaturan nga halin sa Diyos, mga kabinan. Okay? Kag bisan pa ang kamatayon, dili makakuha sina makutulon. Bisan pa si Satanas, dili makakuha sina. Kun natukod ang prinsipyo sa Ginoo dira sa imong kabuhi. Now, ano pagid? No? Sino ining nitawag nga bato? Aton sigundahan sa isa ka teksto naman ni Apostol San Pablo. Jis, versikulo 4. No, 1 Corinthians 10 verse 4. Siling na rin, kag nag-inom sila tanan sang ilim nun, nga iya ginhatag. Kay nag-inom sila sang tubig, halin sa bato. Take note, sino ning bato? Only Jesus Christ. Nga ginpatubod sang Dios. Okay? Ang ginatawag nga tubig, halin nga halin sa bato, makotoran, halin mismo ini sa Dios. Ato nga bato, nga nag-upod sa ila, amo si Kristo mismo. Okay? Ang bato gali makatulon among yun si Kristo. Amo na mga katulon sa atong kadlawan karon. Gusto sa Ginoo nga kita tanan magainom sa tubig nga halin mismo sa kay Kristo. Hindi nga mag-inom kita sa tubig o kung magkaon kita tinapay nga symbolize, tinapay meaning pulong sang Dios. Tubig di simbya pun pulong sang Dios. Hindi kita mag-inom sina nga paagi lamang sa mga palatun-latun sang tao. Gusto sa Ginoo nga kita magainom sa sinang pulong sang Dios nga iya gid mismo mga katuran. Okay? Take note sa akong nisiling gagina nga ang tao instrumento lamang sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Instrumento lamang. Basta kay ang aton ginahimo o kung ginatudlo, halin man sa Ginoo mismo man mga kabinan. Pero kung halin lang siya tawag nga pinalaton-laton o kung iya-iya lang, amuna makuturan ang dililuyag sa Ginoo. Okay? So, dapat kita maghalong. Now, siling dire sa Spirit of Prophecy, Our High Calling, page 16, paragraph 5. Sindri, Christ's character and work is the center and circumference of all truth. He is the chain upon which the jewels of doctrine are linked in Him and found the complete system of truth. Okay? Walay iban makauturan ginakuhaan natun sang maayong akinaiya makauturan, kagkamaturan. Only Jesus Christ lang gid mga kaaturan, mga kaabyanan. Oo. Amuna nga sa aton pag-alagad sa Ginoo mga kaabyanan, hindi kita gid maglantaw sa tao. Kay ang tao, baw, makasasala mga kaaturan. Bisan pa na ya pare, pastor, dili na ya garantiya nga amo na siya nga atong tanawon. Okay? Di po tamo sunod sa ila mga pagtudlo once nga dili nangin uyon sa kabubuton sa Dios. Amo na nga, kita nga mga katawan sa Ginoo, samtang kita nagasimba, although hindi man pwede nga wala kita lideres. No? Kaya halin pa sa
time ni Kristo gipakita nga siya nanging leader. So wala pa man si Kristo, gihimo niya nga mga patriarka, sila ni Moses, sila ni Abraham, sila ni Noe. Okay? Gihimo nga mga leaders para tuuan sa mga tao kay sila ang nagatudlo sa insakto nga kamaturan. Pero ang buot ko sing ganun makabinan, halong kita subong. Kay nagpati kita nga aton leader abin aton sakto, pero gali among nagatoy-toy sa aton pakadto sa kalaglagan mga kauturan. Okay? Siling dire, only Jesus Christ amo ang nagatudlo sang ginatawag nga nagkaigo nga doktrina mga kauturan o kun kamatuoran. Okay? So diyan naton ina makuha sa Bible and the Spirit of Prophecy mga kaabyanan. Okay? Ano ba gisiling diri sa 1 John 2 verse 21? Gani nagasulat ako sa inyo, hindi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamaturan, kundi tungod kay kamo na kahibalo na. Kag naibaluan man ninyo nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamaturan. Yes. Pag nagahambal ka Biblia, mismo ginabasa ni mo, amo na ang nakanami diri makauturan sa aton na pagtuon kay litra por litra na aton ginabasa. Kapitulo kag bersikulo, makita mga kaabyanan. Okay? At the same time, sa bulig sang Holy Spirit, pa-expand kag ginapango para maintindihan ginisibo. Anong sila nga diri? Dari nagasulat ako sa inyo, hindi tungod kay wala kamu makahibalo sang kamaturan. But sing ganon, kung ikaw wala nakahibalo, ginapahibalo ka sang kamaturan. Sa dila nga ikaw nakahibalo na sa kamaturan, dili na ka dapat mabutigan. O kung dili ka na, madala pa sa mga daya mga kauturan. Kundi, ginatindugan mo ang kamaturan kaya nakahibalo ka na sa kamaturan mga kaabyanan. Ang muna gali mga kauturan. So buting ganon, kita tanan nagatuon pa lang, no? Nagatuon nga nagatuon. Kung diin ang insakto mga kauturan nga nabase kag nangin synchronize sa giya sa Ginoo pagi sa iya balaan nga espiritu. Dira ta mga kauturan. Kaya ang pagtuon abi naton dili ni sa insigida eh. Sa rason gani

kasiling ka, uy, nami manggali ni nga teksto. No? Tungod sa kadamo sang pulong sa Ginoo, kalaba sang atong ginabasa, di tadainin si Gide na mahangpan. Pero, kung sige na itong sulit, sige toon, at the same time, nagkapangayo kita sang Holy Spirit, makauturan, agod nga itong mentsindihan itong ginutunan, matingala ka, nagamature ikaw, sa pag-alagad si Ginoo, mga kauturan. Amo na ang nami, mga kaabyanan. So, ano sa'yong dire? Ha? Kundi tungod kay kamo na kahibalo na, kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga naghalin sa kamatuoran. So, buting ganon, the Bible is true. Okay? The spirit of prophecy is true. Okay? Ang nagsulat sa Bible, and spirit of prophecy, the same spirit. Puro ini tanan espiritu sang Dios ang nag-guide sa sini nga mga tao. Okay? Walay kalainan. Ang iban nga mga aton nga makauturan nga yara sa korporasyon, siling nila ang espiritu sa tagma is counsel lang daw. No, lesser light lang. Okay? Pero gali makauturan. Kung imo tulupang doon gali, puros gali ni sila greater light. Bible and spirit of prophecy. Why? The same sila spirit makauturan ang nagsulat. No? Sa mga patriarka, ni Noe, nila ni Daniel, no? Sino pa na ang mga propeta, manalagna? The same sila spirit nga nagdikta sa ila makaroon, bisan pa kay Sister Ellen White. Amo na nga, kung aton ina ginapatihan mga kauturan, dili gid ikaw malingkang. No? Dili ikaw malingkang, tungod nga aman, gina-guidean kita sa Bible Spirit of Prophecy. Now, ano po yung sila dire? Who is the depository of the truth? So, ling dire sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Oh? Sino ang ginadepositohan sa kamatoran? Siling na dere, agod nga kon maatrasar ako, may baluan mo na kon paano magawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya panimalay. Kita nga mga tumuluo, amo ang iglesia, take note, ha? Amo ang iglesia sang buhi na Dios nga iya ginasaligan nga mag-uyat kag magadipinsa sang kamatuoran sa mga nagakontra sini. Take note, no? Una ginbasa na kong gina sa Mateo, si Pedro dra gitukod ang iglesia. Dire naman mga kaabyanan sa 1 Timoteo 3:15, sindi kita nga mga tumulo amo ang iglesia nga buhi sang Dios. Buti nga ang pinaka-important gali mga kauturan dirigid. Ikaw kag ako nga amo ang ginbutangan sang prinsipyo sang Dios, ikaw dapat amugid ang magadipinsa sang kamatuoran. Hindi gali ang building mga kabinan, pero matingala ka sa iban nga mga tao subong. Bisan pagani sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, pila gidipinsahan nga hindi magawa sa iglesia, kay amo ding matuo daw gid nga iglesia. Yes, no problem. Pero ang problema dere, kay ikaw gigali amo ang matuod nga iglesia, nga among magadipinsa sa kamaturan, hindi ang building. Oo. Ari-ay, paano ikaw abi, halimbawa, mupabilin ka sa building, pero ang kamaturan wala na. Ang pamangkutsin o man ang luwason, ang gasimba o kon ang building. At siyempre ang sabatira, ang gasimba sa building, ang mga tao, amo ang luwason sa Ginoo na dalon dito sa langit. Hindi gali ang ngalan mga kauturan. Halimbawa, Muslim subong, mga ngalan sa iglesia puros man biblical. Oo, like Iglesia ni Cristo. Oo, Church of God. Ano pa da? No, Cornerstone. Oo, no, damo mga ngalan eh. Kiti, mga bato eh. Kiti, sa bato si Cristo eh. No? Biblical mga kauturan. Now, bisan ano pa ka-biblical ang imungalan, mga kauturan, pero kung wala ka na sa kamatuoran, malipay eh ng Ginoo, hindi giyapon mga kauturan. No? Amo mang guni mga kauturan, simpulong talang ng ilustrasyon. Halimbawa, subong nag-angkon ka katawahan sa Ginoo. Like for example, Seventh-day Adventist Corporation. Oh, like for example lang na ha, mga kaabyanan. Nag-angkon ka tuod nga remnant people. Pero sa Sabado pa lang, munog

0: gas ka man sa sa adlaw nga Sabado. Nagaluto ka, ha? Naga ano pa da? No? Pati ligo. No? Ukon ano pa? Sa Sabado, wala ka naga total reforma sa adlaw nga Sabado, pero nag-angkon kang katawan sa Dios. Ayan ang Ginoo malipay sina. Unya ang ngalan nga imo ginasimbahan, tuod ngalan sa Ginoo. Kay amo man ang matuod na sulat sa Espiritus Tagna. Pero ang diferensya kay wala na ang prinsipyo. Tiyan pa mangkot, luwaso na yan sa Ginoo ina nga mga tao, ha, mga kaabyanan, nga nagalapas man mismo sa kasuguan sa Dios. Okay, ang Ginoo na makaibalo sina mga katuran, mga kaabyanan. Ang punto na itong diri makauturan, ikaw kag ako gali ang mong iglesia sa Ginoo. Okay? Hindi sa ngalan, mga kauturan. Okay? Ang ngalan, pwede lang na siya imo, natural imo ang ngalan para marestro sa sik, para maging legal, no, mga kauturan. Pero hindi ang ngalan amo ang luwason sa Ginoo. Silingkan, nasakop kasi na nga iglesia. No way, mga kauturan. Dili kita garantiya sa sina nga mga ngalan. Gusto sa Ginoo nga ang kamaturan ara sa imo, mga kaabyanan. Bisan diin ka, once nga ang kamaturan ara sa imo, ang Ginoo amo ang malipay sa imo kag nakon, mga kauturan. Okay? So ano pagid? Siling diri sa Espiritu sa Tagna, no? Siling diri sa St. John 1, no, 1991, paragraph 3. Siling diri, the church has been made the depository of precious truth, and its members are not only to believe these truths, but to designate their glorious light to those who sit in darkness, that souls may be brought to the Sun of Righteousness. In this way, they may represent Christ to the world. Okay? Mga kauturan, walay iban nga di ginadepositohan sa Ginoo karon kundi ang iya katawhan, ukon ang iya iglesia. Okay? Ngayon kag iglesia, sa akong nasilingin na una gid nga iglesia ang gusto sa Ginoo matanom ang kamaturan sa tao. Ang church, no, ngalan naton sa church, natural, taugon po na siya iglesia. Pero sa ako na nasiling, dili ang ngalan sa church amo ang ginadipositohan sa kamaturan. Ang pinaka-importante nga dipositohan sa kamaturan, ini nga mga inanak niya, nga mga nag-angkon salin sa sininga kalibutan. Mga kaabyanan, gusto sa Ginoo nga ikaw gid gamiton niya. Sa ano daw sunod sa atong ginbasa sa Espiritu sa Tagna? Ikaw among himuon nga glorious light sa sining itawag kadudulman nga kalibutan. Oo. Okay? So kung ikaw may ara pinasahi nga minsahi nga naangkon, ikaw ang gamiton sa Ginoo sa pagwaragwag sa kamaturan sa mga tao nga wala pa nakaibalo sa kamaturan o kung wala pa nakahangop, no, sa kamaturan. So ginapainsindi, amula na aton role, aton yang papel, no, sa pagwaragwag sa kahanginan sa kamaturan. Ang mutuo maluwas, amo na siling sa Biblia. Ang mutuo malipay ang Ginoo, mga kaabyanan. Amo na nga subong makauturan, dapat kita mangin alerto kag matinuon sang pulong sang Dios. Ano pagid sa early writings 124 paragraph 2. Silindre, the different parties of the professed Advent believers have its a little truth. No? So duha ka mga ginatawag nga nag-angkon, nga nag-angkon sa ginatawag magtotoo, makotoran, pero may arat ang jutay nga kamatuoran. Tisinoy na nga mga tao, yadtong wala pagin makangop sa kamatuoran. Pero ari maturan, but God has given all these truths to His children who are being prepared to the day of God. Okay? Ang Ginoo gali makabinan, maghahatag sang bilog nga kamatuoran, no? Para mapreparar ang mga tao sining kalibutan. Tisubong kita ang ginatagaan sang kamatuoran para ang tao maaman sa oras sa adlaw sa Ginoo o kung sa oras nga Ginoo magabalik. Now, padayon, He has also given then truths that none of these parties know. Neither will they understand things which are sealed up to them. The Lord has opened to those who will see and are ready to understand. If God has any new light, no communicate, he will let his chosen and beloved understand it, without their going to have their minds enlightened by hearing those who are in darkness and error. Mga kauturan, duha man lang sa bagay, duha lang klase ang tao. May tao nga dili magtuo, may tao nga magtutuo, mga kaabinan. Kung ang tao open ang ila tagipusoon, makauturan, kag-ready nga mudawat o kung maghangop sang pulong sang Dios, ina nga tao mangin maala, makauturan. Kag ina nga tao, amo ang gamiton sa Ginoo sa pagpaintindi sa iban nga mga tao nga wala pa nakaintindi sa kamaturan, agod nga maridi man ang ila kabuhi sa oras kang Ginoo magabalik, mga kaabinan. Amo na galing rule naton karon. As a remnant people, kita amo ang gamiton sa Dios sa pagwaragwag sa kamaturan, agod nga ang katawan nga yara pa sa kadudulman o kun wala pa makabatis kamaturan, ikaw kag ako amo ang gamiton sa Dios, agod sila dalon sa matuod nga iglesia sa Dios sini nga kalibutan. Yes, mga kauturan, sino nga iglesia ang matuod? Subong yadtong nagabantay sa kamaturan, yadtong nagatuman sa kabubuton sa Dios, yadtong nagatuman sa napulo kasugo sa Dios, mga kabin. Amo na siyang matuod nga iglesia sa Ginoo, mga kauturan. Indi kay sa ngalan lamang, mga kauturan. Indi kita garantiya sa ngalan, mga kabinan. Kundi sa kamaturan sa Dios nga masilsil ina sa imo tagipuson kag unohuna, makauturan. At the same time, imo inay kabuhi, akon inay kabuhi, ikabuhi na tong tanan, makauturan, ang Ginoo malipay sa imo kag nakon, kag ikaw amo ang gamiton sa Dios sining kalibutan sa pagwaragwag sang kamaturan, no? So grabe, makabinan, ang Ginoo, no, wala nagauntat sa aton sa pagpanawag. Okay, pero aton oras daw indi na gin magtugot, mga kaabyanan. Sige. So, padayon kamo buhas gabi sa pagpamati sa aton yung topiko, agod nga aton ini ma-intindihan sa Cebu, no? Kung sinugid ang matuod ng iglesia sa sini nga kalibutan, mga kaabyanan. Okay? So, gabay nga ini nga mga pulong nagatag sa aton sing dugang kapag-on, kag-ihibalo sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Gani, pasalamatan taong nastanan ang Ginoo gid sa sini nga gabi nga nakahimo kita sa pagtuon sa mga pulong. Subong man sa aton yung CEO, Dr. Emilito Oy, kag subong man aton nga station manager, Sir Josel Banyes, kag subong man sa aton nga radio technician sining gabi, Sir BJ Sirada. Magapamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga alakas kita saan sa mga langit, salamat gid sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang dalan kag kamaturan, wala sang iban Ginoo. Kag gusto nimo ng imo mga prinsipyo o kung ang imo karakter, amo ang mga tanom sa among stagsa ka, mga kabuhi. Busa buligi kami, Amay, ng imo karakter, amo nang yara sa amon, kag ang amon ini magawi sa matag adlaw, kag amon mapakita sa mga katawhan nga wala panibalos kamaturan. Gani, buligi Ginoo, ang tanan nimo nga mga kanakan nga nagpamati subong sa ilang mga radio, subong man nag-live through Facebook. Ikaw gin mag-bless sa ila o kung mag-aayos sa ila balatian, physical, spiritual. Kung nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila. Kag subong man among idala sa pagpangamuyo ang among nga CEO, Dr. Emilito Oyo po, Jeff Nilangga nga panimalay, ang mayong panglawas, kag subong man panalangin, siya po nagahatag nimo sa ila, agad madamo pa nga mga tao ang mabuligan, kag labaw sa tanan ang pag waragwag sa kamaturan sa kahanginan. Subong man sa amon nga station manager sa Jose Albanes upod siya panimalay, ikaw magaproteksyon, maghatag may panglawas. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatag proteksyon, gagkaalam nga langit nun sa ilang mga bulhaton. Aron mapadayon, ining helikoton, labos tanan sa pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Isa kami sa pagtipig sining gabi sa among katulugon nga makabugtaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan. Ikaw man Ginoo magahikot sa mga lideres diri mismo sa Pilipinas kag sa bilugang kalibutan, amay nga balaan, ikaw nakahibalo sila tagi pusong nga gabay nga imo sila gamiton sa paglakat sa insakto nga dalanon o kung pagtindog sa insakto nga mga prinsipyo agod nga sila ikaw man ang ilama pahalipay. Initanan ang ginasalig dira sa imo sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos kalagad, Brother Hayden Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on tomorrow.
1: XFM. The music of salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: kingdom of God is here.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X-F-M. X-F-M.
1: The Music of Salvation.
4: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng